0: público. Oras na Pilipinas.
1: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Nakabalik mga pinan ang oras na Pilipinas at alas 8:01 mga pinan, Christmas na. Kamusta ka ba na? Nakapractice na ka mo sa inyong karoling, inyong jingle bells dira, no? Ang lyrics ha, insakto ha ang lyrics ha. Insakto ha ang lyrics. Masikapitana ni mga critics ang aton nga lyrics kung insakto ginman. Oh? Jingle bells. So, dari sa ato niya, siya ligay nun, jingle bells na iya. Pag abuti mo ito sa Tagalog, jingle na iya. Jingle bells, jingle bells. Kamusta? May sakit, may gamot ka ba sa bukel? good morning kay Tita Zo Valero Torricampo, no? Kay Ma'am Corazon Estilloso, may ngaga. Kay Sir Robin Iscubin and family, may ngaga again. Kay Ma'am Fika, kay Nanay Lumen, Ma'am Girly Marcine, good morning. Sila niya, Amon Internet Globe at Home Baldado man. Basta brown out, ka baldagin tanan. Sir Ricky Olimpo, mayong aga sa Pasig City. Si Sir Ricky, magkanta niya, jingle bell niya. Jingle bell niya. Jingle bells, jingle. Sa araw, at sa Manila, mabina naman na. Kaya Nanay Virgie Sagado, Nay, good morning, Nay. Kamusta yung mga internet, Nay? Okay na, Nay. Daw okay na, guro kay Ara ka, Nay. Oh. Kaya Ma'am Girly Marcine, mayang aga, Amon Refrigerator, wala naga-cold, jang permi, brownout. Amon na lang dako ng problema, no? Dasun, masiling naman na sila. Sorry for the inconvenience. Kay dapat, oh, dapat yung ginagkakasya, mga monika mo. Kita pa na mabasulan, mga kabiyanan, ha? Kita pa na mabasulan. Kaya naghambal, naging kami po nga hambal, nga kaksyon ang imong nga saksakan. Ibalik mo 15 minutes, tapos magsiga. Magsungsoong ka pa ito sa dalawang makamangkamang, ka pa ito sa dalawang pangitaon mo, hindi mo ito saksakan sa rep. Mabasulan ka pa na. Wala na nga call sa Burmy Brownout. Pati Amon Internet. Ang internet nag-cold na gid. Ma'am Ida Conroy, mayong aga. Kay Sir Tristan Gulay, good morning. Oh, amo nang pinakadako mga kabayanan nga problema diri sa aton subong sa Bacolod City, sa Bilog ng Bisayas. No, hindi lang Bacolod City, may meron Bilog ng Bisayas eh. Brown out per me, no? Ka siling nila nag-ayong ekonomiya sa Pilipinas. So, sige bro na. Ano yung kilala ko gani nga mga kapihan na wala na lang sila ga-open kisa. Kay si sige bro na, naguba na ila aircon. No? Mama Biol, good morning. Okay, Mama Biol nga labas te. Oh, kumusta? Do balita ko, naguba niyo aircon eh. Good line, no? Sige bro na, wala maguba ang aircon, maguba ang rep, that's when kapihan ka mo. No? Oh? Nagatimpla, nagluto ka mo, magubaan yung mga plies. Kita para dahil mabasulan. Basun, masiling na, dapat maanad ka mo, kaya mo nagid na iya. Hindi, gidya eh. Huh? Hindi, gidya eh. Halip, gidya obra nila eh. Ha? At then, anyway, mamina, hindi na ito na historyahan, no? Kay, ano, masuputa, anay sa, supto na ito, anay ito, sa maanang loob. Subto na ito nanay, kaya ipalupok ka isa. Anyway, isa sa mga trending naglatabo ang mga biyanan sa sinunagligad ng mga inadlaw, ining si General Nicolas Torre III. Oh, kung wala ka mo kakilala kay Nicolas Torre, isa niya ang nagdakop kay President Rodrigo Duterte. Oh, isa niya ang nagdakop mga kabiyanan si Torre nga nagipag-boxing sa... gusto makipag-boxing dito sa dito sa Antipolo. The boxing policeman, no? Siya ni si General retired police general Nicolas Torre III. Kag currently mga biyanan, siya ni ang general manager sang MMDA. Ha? General manager sang MMDA mga biyanan. Metro Manila Development Authority. Yung, ang MMDA, siya ni ang in charge sa dalan mga binan sa Manila. No? Sa mga checkpoint, sa mga gapangdakop. Amo ni MMDA ni ang nagapangdakop mga binan. And may issue mga binan. May issue. Ano natabo? Kay may video nga nag-circulate online nga nagapakita sa isa ka Toyota Fortuner nga madamo markings ang MMDA nga nagabiyahe along the EDSA busway. Okay? Nagalakat along the EDSA busway. Again, mga binan, EDSA busway. Sino dapat ang malabay sa EDSA busway? Busoy. Ang bus, mga binan, nagutom na kurudumdumahan kung busoy ba? No? Ang busway, mga binan, bus na dapat ang malabay da. Oh, mayong aga kay Kaimith Chi. Oh, good morning. Mayo lang pamahaw kay Mama Bibing, Papa Hari, kag sa duha, kaapo, si Zia, kag si Zeke from Barangay Canroma, Pontevedra. Thank you. Oh, may nga aga dira sa inyo. Tanan. Oh, sa tanan nga nagpamahaw sa buong aga. May lang. Isakupan lang ko sa inyong timo, kag hungit, kag hamal. Oh, may timo, may hungit, may hamal. Oh, depende kung din. Kung nagkinamot ka lang, gahamal ka lang, gahamal. Pero kung nagkutsara ka, hungit na iya. Pero kung mga finger foods, ginagmay timo-timo lang na iya. Ah, may bago. Timo, hungit, kaghamal. Huwag ka namin, ganyan nung maghamal. Blaw. Nabalang gutom-gutom ka na. So, nasod, ano mo, sinugbang isda. Sinugbang baboy. Pero doon, gulpi lang ito, nasod. Nasod, may sawsawan ka, nga suisos. No? May nga kagawad. Kag nabutangan mo sing ang katumbal, nabutangan mo pala yung sing kalamunding. O, pagsausaw mo muna ho, so butangan mo man imo kanon sing soysos nga may itong may sabor, sinugbang baboy, sinugbang isda po, kanamit siyang hamal, so may bugnaw ng soup drink sa tupad. Mahala, gabi nagyo, gainulan. Bahala na si Nicolas Story. But then, balik na kay Nicolas Story. So, ano na ito po, maminan? So, nakita na sa puan, na videohan, ang ining Toyota Fortuner na may MMDA markings nga nagabiyahe sa EDSA busway. Nga ining a lane intended primarily for authorized public buses and specifically permitted vehicles. May mga emergency vehicles po, hindi makalabay, maminan. Ambulansya, kag-iban pa nga mga permitted vehicles. But not tanan. Pero ini nga mga mayanan, no? Ini nga vehicle nga ini, Toyota Fortuner, nga may MMDA markings, ha? Ang iya ni nga lisensya, I mean, ang license plate, mga mayanan, ang iya nga, ano na tawag man? Plate number or license plate, ha? Wala nag-correspond sang Fortuner. But silingon, ang plate number, hindi iya ka Fortuner, mga kabiyanan. Ha? Kag siling sa mga reports, apparently, ining plate number nga gingamit sang Toyota Fortuner, no, nga later on, nasapuan, nga ginapanagiyahan gali ni retired police general Nicolas Torre III, general manager sang MMDA, nga inigali nga plate number nga ginbutang niya apparently, no, sa isa ka MMDA vehicle. Okay? Nga lain nga salakyan, kag may mga reports pagid nga nagwa nga ini nga plate number piki gawang rekto. Ha? May mga ang manibela mga kabiyanan, ang buto kong kilala, may ang inabalang mga grupo bala sa mga jeepney driver bala manibela, may ara na di sa Bacolod eh. Ha? They did some digging and they found out nga ining plate number nga ini piki gali. So immediately maduha ka pamangkot na yun nga naghagwa mabenan. Nga ini nga salakyan apparently belonging to Nicolas Torre III, the general manager sa MMDA, nagagamit sang busway. Oh. Kag nga ikaduha nagadala ini sang plaka, nagagamit ini sang plaka Nga hindi man iya. Again ha, General Manager sa MMDA. Sila ni ang nagapatuman sa mga traffic rules, traffic laws sa Manila, mga ganan. Okay? So, sa iyang apology, magpapit apology sa damo, sa rason, kaysa mo ni, kaysa mo to, kaysa kinanglan mo ni, kinanglan mo to, ambot na lang gid. Okay? So, gin sa iyang apology, may kadamo sa iyang rason, no? Kag ang MMDA, di kayo nag-trending eh. Ha? Nag-trending ang video eh. Ha? Ginkumpirmar sa MMDA nga ining salakyan hindi ni parte sang government fleet sa MMDA kundi personal nga salakyan ni General Nicolas Torre III. So ang ginimo ni General Manager Nicolas Torre, naglain-lain na itong title sa iyan, no? Nadaan mo sa title, eh, mo na sa police chief at so on and so forth. Oh, kabalo na siya sa lay, wala kabalo eh, police sa mong general sa gani, naging police chief sa gani, kag general manager sa MMDA, kabalo gini siya sa lay. Oh. Galing kay, ti siyempre, kung ara ka, kung ara ka sa posisyon, dako ka nga klase nga tao. Is ako namong may mga lay nga, hindi mo na pwede mo na nga hindi sundon, ikaw ang boss eh. Oh. Rule number one, the boss is always right. Rule number two, when the boss is wrong, refer to rule number one. The boss is always right. Take a video, han. I think the boss is left. The boss has left the group chat. So, kabudlay mabiyan ano. Ang mga tinaga nga trending subong ang ginatawag nga moral ascendancy. Oh. Ah, moral ascendancy, mga biyanan. Ano ning moral ascendancy? Oh. Ang moral ascendancy, mga biyanan, is the influence or authority sa isa ka tinuga, sa isa ka tao, oh, nga ginauyatan mo bala over others tungod kay you have the good character, you have the ethics, oh. Hindi ang itiks yung gapang itlog, ha? Itiks ka, may values ka. No? Ang maling natawag ng moral ascendancy, dasun, ikaw ang, ha? Ikaw ang general manager sa MMDA. Nagligad, nasuriyahan itong video, no? Kag ang issue ito bala ni Gabriel Go. No? E si Gabriel Go may gindakop nga, okay man to, ha? Iya pagdakop. May gindakop siya yung principal. O. No? Dasun ginambala niya sa iyang ate kay may vlog eh. No? Gin-vlog-vlog ginambala niya. Principal ka pa naman. No? So wala kag helmet, wala ka ano. Okay, matutano iya yung ginimo. Galing kay, no? Ang privacy. No? Ang privacy, mga binan. May ara talaga about the privacy eh. No? So, dito sa nabalda, na technical sa dito mga binan. Pero siya ito ginambala, principal ka pa naman. No? So wala kag kasunod sa batas trapiko. Oh, paano na lang ang iban? Kay ikaw gani, paano na lang mga sudyante mo? Oh. So, amo to ginambali Gabriel Go sa principal. Now, paano subong? Ha? Ano gani gambal ang mga tao? General manager ka pa naman sa MMDA. Wala kang kasunod sa batas trapiko. Ha? Ikaw ang general manager sa MMDA. Piki imo nga plaka. No? Ang imo yung personal nga salakyan, gibutangan mo marking sa MMDA, hindi mo na iya ka MMDA, personal mo muna nga salakyan. No? Dason, naglabay ka sa busway. Bo, grabe, triple kill mo. Sa, kung sa sila yung kilala ko, pwerte ka sa wala yun. Anyway, pero sarihan na ini nga mga violations sa meron, ha? Sa karoon sa ikaduha nga bayad sa itong ating publiko. Di balik at ibigalin, ibabalik pang oras na, Pilipinas.
2: Serbisyo Publikong Aksyon. Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue.
3: maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pandal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
2: Ang sakit na dengue ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Ano ini?
7: Ini ano?
6: Ano ini?
7: Ini ano?
8: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sining at tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
9: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa hiligay noon. Magkulpa sa Ingles nga tinaga reduce. Liwat ang aton sumunga tinaga sa hiligay noon, magkulpa sa Ingles nga tinaga reduce. Dugang impormasyon, magkulpa buot silingon, magbuhin o kon pahagan-haganon. Halimbawa kon gamiton sa dinalan, bangod sa tuman na nga kamahal sang presyo sang balaklon subong, gamay na lang ang value sang aton kwarta, kajutay sang aton nabakal, pero dako ang aton ginbayran. Bangod sina, kinahanglan naton magkulpa o kon mag-reduce sang aton mga gastos. Kung hindi lang man gid kinahanglanon o kung importante, hindi na lang anay pagbaklon o kung hindi na lang anay maggasto. Aton itigana ang aton kwarta sa mga importante nga bagay. Eksaktong impormasyon, mahatag kag mabaton ko nagkakaigo nga tinaga aton gamiton.
8: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: ningún público. Horas na Pilipinas.
1: Kabalik ang oras na, Pilipinas, mga ben, 8:25. So, ano mga violations nga ina-identify, mga ben? At least may apat, no? Apat ka mga 4 major traffic-related violations. Number 1, the unauthorized use of the EDSA busway. Kay man, no? Ang Fortuner nga ining kay Nicolas Torre, nga salakyan, hindi ni siya authorized tungod kay simply may ara sa MMDA markings, no? May mga authorized lang nga mga salakyan, mga biyanan, ha? Ang busway hindi ni siyang VIP lane, mga biyanan. Pang bus gid ni siya, ha? Pang bus gid ni siya, mga biyanan. Okay, kadua, ining plate tampering or improper plate use, mga biyanan. Isa ni sa mga pinakadako lang problema ni sa kay General Nicolas Torre. So, kaya ang plate number, ha, siyang Fortuner, mga biyanan, hindi iya. Ha? So, isa ni, ha, isa ni sa mga nakita ang mga violations. Reckless driving, ha? Kag ang LTO, ang ginsight sang reckless driving, ang driver ni Torre, kay siling ni Torre, hindi ako ang nag-drive, ang ako niya nga driver. No? Ako niya nga driver ang nag-drive. So, ara sa pasahero sa ang driver niya nag-drive. So, kaluluoy ang driver eh, siya ang may kaso nga reckless driving. Ha? So, isa pa gid, ang unauthorized use of blinkers or sirens. Kung makita niyo mamaya, ang trending eh, di ba? May picture. Ang iya nga salakyan, may mga blinker, may mga sirena, may mga markings. Hindi na pwede sa private ng salakyan, mga kabiyanan. Ha? Kung private imo salakyan, hindi ka man bombero, puwera na lang kung bombero ka. No? Nga, ang mga bombero, mananginay mo, ang mga dito sa chamber natin ng mga kabiyanan. No? Ang mananginay mo sa mga bombero, private na lang ang mga salakyan. Pero, ano sila ya? Ano natawag man? Volunteers. No? Nga, kung may sunog, sila na itong kadalagan. So, muna nga may mga sirens, kag may mga blinkers na sila. No? Kasi sila na itong kadalagan for emergency. Kung hindi ka mong pagpasugot, ipahulamin yung salakyan sa ila. No? Pero hindi ni siya bubiro eh. Hindi na siya emergency responder eh. No? Kag siling ni Torre, sa iyong explanation, ngayon customize siya iyong salakyan, no? Agod nga, mag daw pariyo man sa official operational vehicle kung tulukon. No? Kayman ko no, nag-explain pa siya sa iyo kung gulingon. Nag-explain pa siya sa iyo kung gulingon. Kayman ko no, kung nag-intervene siya sa mga insidente, ha? Gusto niya nga makita siya sa mga tao nga doon nakasakay siya sa official vehicle. Yeah. Pero dili na nagkagawa ang problema, mabiyanan. Kaya ang aton nga gobyerno, specifically, nag-restrict siyang paggamit sa sirens, sa blinkers, kag sa iban pa nga mga signaling device sa mga unauthorized nga mga vehicle, mga men, especially private vehicles. No? Especially Administrative Order Number 18, nga gin-issue under President Marcos, nag-prohibit sa mga government officials and personnel from using such devices except for authorized vehicles or personnel. No. Ay, hindi na sa bumbiro eh. Makita na kung bumbiro sa blao. Ha? So, hindi ba't sila kung general manager siya sa MMDA? Ah, nga pwede niya na ni mahimutanan. No one is above the law, mga kabiyanan. Sala tong ginambal ni Tulpo nga the people is above the law. Sala na. No one is above the law. Oh, sala tong ginambal ni Senator Tulpo, ha. That the people is above the law. No one is above the law. You can never bend the law. You should always follow the law, letter for letter, straight. Do not bend, do not position yourself above the law. Iskan General Manager sa dakpan sa mga biyanan. So, muna ang issue ng ligad, no? Kag, kung gusto niyo pagin mabalaan ng ibang pagin mga detalye, pwede niyo sa ma-research. Nag-public apology pa sa... At anyway, mayroon na. Wala lang kita singtiyon. Hasta lang ito, Adrian. Nais atong nga istoryahan. Nais sa Siningaga. Kag-antista manamilit, mga muyo, tanay. May naman nga langit doon. Diyos naman balaan. Dalayo na kagid sa Siningaga. Salamat nga sa mga katutom. Salamat sa mga pagpakamahan. Salamat nga sa mga bagong kaga. Salamat sa ulan. Ay natag naman sa amon nga naghatag naman singkabog na sa amon nga palibot. Kag lang tinlo, ginaw sa amon kalangitan. Ginoo, ito yung panahay kami sa Siningadlaw. Kagabay ginoo, ikaw ginmahimahay. Stag sa naman mga buhay. Talagang nga nampan up sa mata. In Jesus' name. Amen. Mamaya na, nalindri sa atong studio. Kaupo na ito si partner Julie Panay sa atong control. Si partner Joe Ridulia sa atong comment section sa atong Facebook live stream. And once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jigs ni Yang Rizling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio Revive. Yes, hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bring it to when you die. And my husband loves to travel, so that's what we that's the all the things that we say, like, we save things that we save things and to travel. That's one of our passion, traveling. And another thing is that we like to support some people that need, not only here in Sweden, but in Thailand and the Philippines. That's what we do. And I don't like to say it, but yeah, that's where we want to do.
1: Well, Sister Bethel, no, magkakaroon mo tayo ng break ngayon at pag-uusapan din natin, no, about mga how are you able to keep financial boundaries and at the same time yung kingdom building. So, magbe-break muna po tayo at magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Servisyong OFW. Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEDC Radio TV.
4: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
5: Ay naku, talo na naman ako sa Madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
4: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito, ako ang nahihirapan.
6: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
7: Walang sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702-DZAF.
7: Ay gabay ng sambayanan.
2: Servisyong OFW.
1: Nagbabalik po ang servisyong OFW dito lang sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Well, today po tayo ay pinagpala dahil po ang ating patuloy na nakakausap po ay isang kaibigan po namin ni Sister Midi. Siya rin po ay dating missionary ng church na sinimulan din ng aking nanay many, many years ago. Ang pangalan niya po ay Sister Bethel Peterson at siya po ay dating Pilipinas, naging missionary sa Thailand at ngayon po ay nasa Norway. And Sister Bethel, no, I would like to ask you, how are you able to create healthy financial boundaries? You are helping people, But at the same time, you also have to plan for

0: your. Though ikaw bata ka pa, pero yung future retirement po, pinapaghandaan niya yon. And alam ko rin na mahilig kayong mamasyal, kayong dalawa. But you're also helping people, mga gawain ng Panginoon. How are you able to create healthy boundaries in your finances? Kasi minsan, pag ikaw ay nasa abroad, you feel guilty, nako, maganda yung buhay ko dito, bisan tulong ng tulong, nawala na minsan boundary. So, ano ba ang pinag-usapan yung mag-asawa so that you will be able to create yung healthy relationship with people? And at the same time, you're able to help people, but at the same time na you also take care of yourselves, na hindi naman nagkakaroon, kasi minsan kung puro utang o wala ng boundaries, minsan nagkakasamaan ng loob. So how do you handle that financially? Paano ba ang tamang boundaries sa experience mo?
1: Bali, sa experience ko naming mag-asawa is nag-ano kami, pag pumapasok na yung sweldo namin dalawa, bale inaano namin, naglalagay ka, nag ako ang nakatokan na I have to put a certain amount na sa account ko, na yung account na yon is for the, I open an account, that account is for only for the support of other people. It's that we call it blessings, a blessing account. Yeah. So, nung una, konti lang nilalagay namin dahil konti lang yung ano namin. But sabi nung asawa ko, bakit kaya natin, kaya naman natin dagdagan. So, sabi niya, dagdagan natin. At sige, i-change mo yung ano, pasok sa ano. Kasi nilalagay ko automatic na hindi ko na iniisip ko pa kung bang nilalagay ko. Bali, automatic na siya, nagpapasok doon sa pagdating ng time. Talagang pasok na siya doon sa ano. So ayun ang ginagawa namin. Saka kasama na rin yung ano, yung sa mga expenses namin, nakaiba, nakatoka sa, ibig sabihin, nakatoka yung papunta na pag nagta-travel ako, ganyan. Saka ano, yung asawa ko, mahilig siyang mag-ano. Kasi dito sa Sweden, yung culture nila is, yung sweldo ko, yung sweldo ng asawa ko, sweldo niya, ay yung pera niya, ganon. So, pag nag, yun nga, kasi nagtatrabaho ako sa, ano, sa supermarket, bali, nakikita ko yung mag-asawa, ano sila, oh, ikaw naman magbayad ngayon. Ikaw, sabi ko, bakit hiwalay sila ng bayad? Pero kami kasi, nung asawa ko, sabi niya, mas malaki yung sweldo ko sa'yo, so, dapat, ano, family tayo. So, nasa family natin yung pera. Hindi yung akin-akin ito, sa'yo yun, sa'yo yung ano. So sabi niya na mag-ano tayo, i-ano natin yung expenses natin. Alam niya kung ano, yung asa ko magaling mag-ano, mag-planos nung kanyang, yung aming finances. At saka, yun nga. At saka, yung sinabi niya na kailangan na, kasi nung una binigyan na ako ng 500, tapos ginastos ko lahat. Ginastos ko lahat ng una, nung wala pa akong trabaho, ginastos ko lahat, tapos nagulat siya, bakit ginastos mo agad lahat? Sabi ko, para bigyan mo ulit ako. So ang ginawa niya, okay, bawat buwan merong kang budget, ito lang ang yung parang allowance. May allowance siya, may allowance din ako. Pareho kami ng allowance. So, yun ang tatanggalin namin doon sa sweldo namin. So, yung sa kanya, iniipon niya yung allowance niya. Tapos, yung ako naman, iniipon ko rin. Pero, bumibili ako ng ganito, mga makeup, ganyan. Yun ang binibili ko. So, ano siya? Yung hindi kami nag-ano, yung budget ko lang ang budget lang namin, ang kinukuha namin doon sa, so, sa, ano namin, sa sweldo. So, meron siyang allotment doon sa, ano namin, sa sweldo, at saka sa pera, para alam namin kung magkano ang lumabas, at, So, hindi na ako nag-ano. Pag nanghingi ako sa kanya ng pera, wala na akong pera, manghingi ako ng pera. Pero doon pa rin doon, sa akin pa rin account, pero nagsasabi ako sa kanya na okay lang ako ng pera. So, nire-report ko sa kanya. Iyon ang
0: Okay.
1: ginagawa namin.
0: How about naman sa mga tao na nais humingi ng tulong sa inyo o gustong umutang sa inyo or siyempre yung siyempre they see na life it seems that life is better at may pangailangan. Kasi minsan nagkakaroon ng hindi marunong mag-say ng no o wait o healthy boundaries pagdating sa pagtulong. So, how are you able to create healthy boundaries sa pagtulong naman sa ibang tao na humihingi ng tulong sa inyong mag-asawa?
1: Merong ganyan na ano na nanghihingi ng tulong tapos hingi ulit ng tulong tapos ano na siya. I have a lot of experience like that, Pastor. And one or two times, ano, binibigyan ko sila. Minsan pautang. Sabi ko, hindi ako nagpapautang. Tumutulong ako, bibigyan kita. Pero hindi yan utang, bigay ko sa iyo. Meron nagsabi sa akin, pag ano, di hindi na ako makautang sa iyo pag ano, binibigyan mo ako, sabi, kaya nga. Kasi hindi ako nagpapautang kasi maraming nagsasabi sa akin na utang daw. Pero sabi ko hindi, ano, tutulong ako pero hindi ako nagpapautang. Yun ang ano. Pero meron ding yun nga, I have to say no. Pag ano na yung parang na I feel na ano parang ano na siya yung nasobrahan na yung pag ano niya panghingi ng tulong lalo na pag sinasabihan ka pa na oh ano kailangan ko na ng ano kailangan ko na ng ganitong ano amount sabi ko sa isip-isip ko well, hindi ka naman nag ano hindi naman ako bangko. Hindi naman akong bangko na may nagalagay ka ng pera sa bangko mo sa akin at binibigyan mo ako ng pera para ipunin ko yung ano pera mo ano parang ganon so hindi ko naman sinasabi pero sa isip-isip ko hindi na maganda so I have to say no.
0: Alam niyo, magandang gusto kong i-highlight yung sinabi ni Sister Bethel. No? Sabi niya, hindi sila nagpapautang, sila ay nagbibigay. And also, they have the capacity to say no kung kailangan and all that na. And siguro, minsan kailangan natin maging prangka. No? And we have to ask ourselves, no? Sa pagbibigay ba natin ng pera, tayo ba ay are we really helping or are we enabling a negative behavior? So we have to create that as well. And I would like to ask you, no, dito sa ano, in your life ngayon sa Sweden, no, kamusta ang naging effect nito sa faith mo? Ang sabi ng ilan na yung maraming parts ng Europe ito ay parabang post-Christianity na parabang patapos na yata yung Christianismo. And yet, kayong mag-asawa, mukhang mainit pa rin kayo sa Panginoon. No? So, paano nyo na-navigate yung faith nyo? And at the same time, the people around you, para bang minsan may, like ngayon, dito sa, right now, nasa Germany pa kami, nasa Bonn kami ni Miliano, may mga simbahan dito na naging library na, meron naging restaurant na, at may maraming tao dito, parang museum na ang mga simbahan, no? Pero kayo, paano nyo na navigate na you're continually growing in your relationship with the Lord?
1: Inano pina-priority namin yung talagang sa Panginoon, Pastor. Kasi sabi ko nga, iniisip ko, sinabi ko sa asawa ko nung isang araw na we have to work hard here in Sweden. And pero this one is not just a temporary thing, you know. Sabi ko sa kanya. So, kailangan natin yung ating pananampalataya, yung lumago. Kasi nakikita ko na lahat parang ano na rin eh, yun na, tama yung sinabi yung pastor na yung, di ba, pasag nasa Europe ka na, ano na, yung maganda na yung buhay mo at medyo mawawala na yung ano. Sabi ko nga, yun ang pray ko sa Panginoon, Lord, I don't want to, yung mawawala yung init ko sa sayo na nung umpisa na ano, na doon ako sa Thailand, nag-mission ako, tapos napunta ako dito sa mas mayaman pa na country. I don't want to lose my faith in you. Bagkos ano, mas lalo pa akong mag-init, hindi mawawala dahil marami sa paligid na yung bang nakakahila sa iyo sa ano, para mawala ka sa Panginoon, ganun. So I have to, yun ang prayer ko sa Panginoon. Ay mas lalo pang mainit yung aking panampalataya sa iyo dahil nandito ako sa mayaman na pagbansa. Yun ang aking prayer.
0: Gaano kahalaga na ikaw ay planted o kayo ay planted sa isang local church and you're attending a church na ikaw lang yata yung Asian, no? Not just Filipino, you're the only Asian. You're the only Filipino in that church. Gaano kahalaga na you are part of a local church? Alam mo yung church, wala namang perfect na church. May mga tampuhan, may mga drama. Kahit na may Filipino church, alam natin Filipino church, kilala sa puro panset, adobo. Alam mo yung puro kainan yan. Pero may mga, siyempre, may mga tampuhan. People are actually still growing sa kanilang brokenness and all that. Pero gaano kahalaga na you are part of a local church kung ikaw ay isang tao na nasa ibang bansa. And of course, kahit sa Pilipinas ka, mahalaga rin na you're part of a local church.
1: Oo, mahalaga talaga siya dahil meron kang ano, matakbuhan, meron kang mapag-sharean kung ano ang nararamdaman mo, ano ang mga pangangailangan mo, ipapipray ka, ganun. Yan ang part of growing at saka yung ano, yung support mo sa paglilingkod sa Panginoon at saka pagsasamba sa kanya. At saka makakatulong ka rin sa ano, nakakatulong ka rin sa ibang ano nangangailangan ng tulong, na if you have some experiences na wala sila, so makakatulong ka rin na yun, na para maglago pa sa Panginoon.
0: Ano ang advice na pwede mong mabigay sa mga Pinoy na para mag-thrive sila kung sila ay nakatira sa ibang bansa? Kasi may mga Pinoy na para bang iba, they're just surviving. Yung iba, hirap na hirap. Pero ikaw parang kahit sino nga dyan, kinakausap mo. Kung may nakita kang Pinoy, o baka Pinoy yata to, kakausapin ko to. One time, yung namamasyal tayo, may naiwang bag. Naalala ko yon. Talagang nireport mo pa sa police to make sure na yung bag. Alam mo yung parang you're so... you're just enjoying your season in your life. Paano nangyari to? Pero maraming mga Pinoy, they find it difficult adjusting to the culture, adjusting to people, and all that. So how are you able to do that along with your husband?
1: Yun ang asawa ko kasi ang nakakatulong din sa akin. So support sa akin na ganyan ako kasi siya palaging ano, ulo mo bas ka. Ano pag kasi 'di ba malamig dito at winter, hindi mo na makakilala yung ibang tao pag nakasuot ka na ng ano winter jackets, lalo na madilim. Madilim dito. So, sabi niya, lumabas ka, makipag ano, na-meet mo na ba yung mga kaibigan mo dyan? Kahit sino lang, kahit hindi sila mga, meron nga ditong isang Pilipina na pumasok sa tindahan, tapos, oh, Pilipina ka pala, o sige, ano, kukunin ka rin yung pangalan mo, kunin mo yung, ano, yung Facebook mo para, ano, mag-connect tayo. Tapos, ano, nung, ano, pabalik niya siya, ay ate, bago pala siyang ano, bagong Kristiyano, kailangan niya ng support. So sige, halika dito sa bahay. Ano, mag-ano tayo, mag-usap tayo dito sa bahay. Tapos meron siyang problema, nag-pray kami. Tapos nandoon na yung pumasok na yung naging advisor na ako sa kanya. So, mas maano siya yung maganda yung makipag-connect ka kahit hindi sa mga Pilipino, kahit ibang tao, basta mag-connect ka, hindi yung ikaw lang ganyan-ganyan doon sa i-open mo yung self mo at bali, huwag kang mahiya. Kung mag-receive sa'yo, okay. Kung hindi mag-receive sa'yo, okay lang din. Parang ganun. Para hindi ka yung nasa bahay lang or bahay-trabaho, bahay-trabaho. Kasi mahirap yung nasa bahay-trabaho ka lang. Wala kang outlet. Parang hindi ka open doon sa ibang opportunity na nandun sa gilid-gilid lang. So, hanapin mo yon para lumago.
0: Looking at your life kayo, no, Sister Bethel, no, in this season of your life, ano ba yung nakikita mo na pinapagawa sa inyo ng Panginoon na mag-asawa? Na alam mo, you're younger than me, and grabe ka, yung energy mo malakas, ang bilis mong maglakad in the land of the giants. Talagang kasabay mo silang maglakad. Pagod na akong maglakad, ikaw, nag-aaya ka pang maglakad pa rin. Sabi ko, parang na-reach ko na tayo yung aking boundary sa number of steps. Pero ikaw, there's so much energy in you. In this season of your life, no, kayo mag-asawa, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa inyo, what to do next?
1: From the beginning, Pastor, before I came here, I have my heart talaga doon to serve God and sa pagiging missionary at saka yung tumutulong sa mga tao. Yun ang pinapa-impress sa akin ng Panginoon na I have to tapos nag I had this prayer na Lord, kung i-bless mo ako, I have to bless others also. So yun ang sa puso ko na sabi mag-asawa nag-usap kami, ay anong gagawin natin pag wala na tayong trabaho? Sabi niya, oh mag-ano tayo, punta tayo ng balik tayo ng Thailand. Balik tayo ng Thailand, mag-mission tayo. Sabi niya, ano na lang yung we have to go and help churches. Sabi niya, we have to go and help churches or we have to go, basta yun ang namin na Lord, we pray this to God na yun ang nasa heart namin. So let's see kung ano nang ang ano I have we have to listen to what God says, but this one is in my heart.
0: And siguro sa ating pagtatapos, ano, is there a particular verse na pinapanghawakan mo that God has kept you steady in all these years, in all of these decades, the until now? Para bang ito yung nagiging anchor mo in your faith and in your journey? And siguro, and to encourage na rin yung mga nakikinig sa atin ngayon.
1: Kunin ko lang yung aking Bible.
0: So
1: I
0: have
1: have this.
0: yes, go.
1: I have this in Psalms 28, Pastor. I love Psalms, so I have this Psalm. Psalms 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices and with my song I will praise him. Ayan, the Lord is my strength. Yan ang aking life verse.
0: Nako, maraming salamat, Sister Bethel, sa ating naging kwentuhan ngayon. And of course, kami ni Sister Millie, we are grateful for your kindness, for your time. And grabe yung mga the places that we visited. Maraming salamat. We really had a great time. So yung ating pong nakasama ngayon ay Sister Bethel Peterson. Siya po ay dating missionary namin doon sa Monterey, and then siya po ay naging missionary sa Thailand, and siya po ay nakapag-asawa, happily married with two children, dating missionary, pero ngayon po ay nagiging supporter of missionaries and people na merong panawagan sa may tawag ang Diyos sa buhay nila. Again, thank
1: Amen.
0: you for your time. I know it's very, very early.
1: Pleasure.
0: Yung time natin ngayon ay 3:21 in the morning dito po. So again, thank you. Maraming maraming salamat. So manalangin po.
1: Pleasure, Pastor.
0: Yeah. Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, indeed, ikaw
1: yes,
0: po ang siyang nag-direct ng aming path. Lord, you said in your words, Lord, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Panginoon, ito po ang nakita ko sa buhay ni Sister Bethel na siya po ay nagtiwala sa iyo. And Lord, may mga challenges, may mga pagsubok along the way. But Lord, your faithfulness, Lord, ay hindi lamang po present when we are in trouble or we are in need. Lord, Lord, pati po sa blessing, handong ka rin po. In all season of our lives, Lord, you are present. Panginoon, I pray that yung buhay po niya ay maging pagpapala, Lord, sa mga nakinig ngayon, and that for those who are being blessed by you, that we will use what we have in kingdom building. And Lord, even in our pain and in our sorrow, Lord, we will allow this, Lord, to know you more, and so that we can also be a blessing to others. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong ginawa sa kanyang buhay at sa buhay namin lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mm-hmm. Maraming
1: Amen.
0: Salamat, Sister Bethel, and
1: salamat
0: God
1: din, Pastor. God
0: okay.
1: bless you. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS, FEBC Radio TV FB page, at sa Bishop OFW FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa Radyo Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz. Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tanghalang mga pamilya. God bless!
2: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Isa naman kamatahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo Monday Edition. Mabati Andre from 9:30 to 10 in the morning sa Radio DYVS. At sa kalunes, ining aton pala tuntunan, nagahatag ini sang pagtabod sa inyong mga concern, mga problema angot sa inyong propiedad, mga palanoblion, mga transaction, problema sa inyong dokumento, kag sa inyong trabaho. Pag kita dililiwat sa aton sininga pagtalakay, sa isa naman kamapuslanon nga tupiko. Kamusta ka mo? Sininga lunes ang aga, balik kita sa aton mga trabaho. Aton nga pagambalan sining aga mga kauturan, ining gabag kong gin-introduce nga kasuguan nga mag-supplement sa aton nga nagadaan nga kasuguan regarding sa chattel mortgage law. Ang bagong kasuguan, ini siya ang ginatawag nga Personal Property Security Act o kung PPSA na nag-govern ini sa mga transactions involving sa pag-prenda sa aton nga mga personal property. Anong kapinasay sa saninga kasuguan compared sa daan nato na kasuguan regarding chattel mortgage? Ini nga kasuguan mga kaabyanan is in response sa aton saninga mga modern technology kag sa mga pag-introduce ang digital technology sa aton nga mga business transactions. Nibaluan nga ini ang aton nga chattel mortgage law is madugay na ini nga kasuguan. Pag may mga limitations mga kauturan ang coverage. So aton ni baloon, ano bala ang amabulig sang sininga bag-ong kasuguan regarding sang pagprenda sang aton nga mga personal property as distinguished sa real estate mortgage nga nagadumala naman sang mga transaction involving sang pagprenda sang aton mga real property o kon mga duta, mga real estate, mga building o kon any other infrastructure nga nag-attach sa isa kaduta o kon real property. Sa inibaluan naton mga kaabyanan, ngayon aton nga chattel mortgage law, amo ini siyang ginagamasami nga ginagamit sa aton nga mga financing kag mga banking institutions, especially sa mga nag-utang sa mga salakyan, motor vehicle loan. Ang concept sa isa ka chattel mortgage nga sadiin ang isa ka property, ang isa ka automobile nga imo gin bakal sa isa ka dealer, whether brand new siya o kon pre-owned. Ang matabo sini nga ang dealer magahimo sa isa ka deed of absolute sale sa isa ka buyer kag i-transfer ang ngalan sa iya kag ang buyer magahulam o kon maga-obtain sa isa ka loan sa isa ka bangko o kon financing institution kag ang amount nga i-release ang financing institution igabayad dinhi sa dealer o kon sa tag-iya sang salakyan. Matabo sini ang nagbakal sang amo nga salakyan, amo naman siya ang mangin liable o kon debtor sa financing or lending company kag mag-execute siya sang isa ka chattel mortgage. Ang chattel mortgage meaning ang salakyan ang kitulo ara sa tag-iya registered owner ang certificate of registration, magahimo siya sang isa ka chattel mortgage, i-deliver ya ang ina nga salakyan to secure o kon amo ina siya ang maga putika or as a collateral or a security for the payment of the loan na gin-obtain sang buyer sa bangko o kon lending institution. May term ang ina nga loan, whether is 3 years or 5 years, may monthly installment, may interest payment, and there is a clause for in case of violation. Kag in case of violation, like for instance, failure to pay one or two installment will result in a default or grounds to consider the loan as in default. Sa tiyon na may violation ang isa ka mortgagor o kung na nagprenda sa among salakyan, may mga consequence. Mangin default siya ang the entire balance, Sang isa ni utang will become due and demandable kag ang creditor ang gimprendahan may diretso inisya sa pag foreclose sang chattel mortgage. Tawag na itong foreclosure, extrajudicial or judicial foreclosure. Kag preparatory sa isa ka foreclosure, i-repossess ang amonga unit for purpose of a public auction. Good nga ibayad sa balansi sang utang sang isa ka buyer con mortgagor na may utang. So ano naman karon mga kabiyanan, ini ang bag-ong kasuguan, ining Personal Property Security Act. Ini siya mas broader ang isa ni coverage unlike sa isa ka chattel mortgage nga limited ang isa ni nga subject sang isa ka pagprenda. Meaning ang pwede mo lang maprenda is a definite either is a motor vehicle or any other personal property. Pwede man office supplies, computer, personal computer or laptop. Ang ini ang hindi naman niya ang PPSA, Personal Property Security Act, mas broader is ning coverage. Hindi siya limited lang niya sa isa ka transaction over a motor vehicle. It also covers ang pagprenda, pwede man ang pagpon sa mga jewelries. Covered ba niya mga kauturan? And what is so special sa niya mga kabiyanan is that ang sining mga subjects ang sininga kontrata o kung pagprenda, pwede siya sa mga tawag na nga intangible. Hindi siya bala physical. Hindi siya tangible like sa isa ka salakyan. Makita na ito. Ano na example sa mga intangible na mga assets? Like for instance, ang imo sininga mga sulukton or account receivables, ang imo sininga mga investment. For example sa mga intangible na mga assets na pwede siya maprinda. Napagid ang distinction sini mga kaabyanan sa chattel mortgage. Ang ining kasuguan, ang ining registration sa aton nga daan na chattel mortgage, ang registration is sa aton ROD sa chattel mortgage register. Ini naman niya sa idalom sining PPSA, gina-adapt ining tawag na itong electronic registry. It is a centralized, kag is accessible throughout sa aton nga pungsod. Meaning pwede ni siya nga ma-accessible. Mabalani mo kung isa ka unit, isa ka property, previously gin-prenda. Napagid ang kapinasay sinim ng kauturan. Under sa aton nga chattel mortgage, ang pwede mo lang ma-prenda ang imusunin nga mga present property, ang ginauyatan mo, ang imo ginapanagiyahan. Sa idalom sining PPSA, pwede ni mo ma-prenda ang mga property nga why pa ni mo ma-uyatan o kung why pa ni mo na panagiyahan. Meaning, future assets. Ano example sa mga future assets? Ang imo sining patubas, sa imo nga tubo, sa imo humay, sa imo sining mga coffee plantation, coconut plantation, pineapple, mango plantation na imo sinigin cultivar. This can be subject sa imo nga pagprenda unlike ya sa chattel mortgage nga only presently owned ka mga property. Sumuman ang mga after acquired properties, meaning property nga way pa ni mo ya ma acquire during some time sa imo sinipag execute sa isa ka security agreement, pwede siya nga ma-subject sa silinga kasugtanan sa pagprenda. Kag sa idalom sininga kasuguan, ininga transaction, pwede ni mo nga maprenda ang imo sininga mga intellectual property rights. Ano ini siya? Ang imo sininga patent, ang imo sininga right over sa isa ka brand, exclusive right over sa isa ka kanta, sa isa ka libro, sa isa ka research work, sa isa ka scientific work. Pwede ni mo siya nga will be subject sa pagprenda sa idalom sa ninyo kasuguan. Okay, this time let's go into details. Ano nga mga particular properties and assets na pwede ni mo maprenda sa idalom sa ninyo nga kasuguan compared ya sa aton nadaan na chattel mortgage. Of course, given na yung mga salakyan o kon motor vehicle, pwede ini siya nga ma subject sa sininga transaksyon On top of that, pwede ni mo ma-prenda ang imusini nga inventory. Inventory sa imusini nga stocks, sa imo nga ginabaligya, isa ka retail store or wholesaler ikaw, pwede ni mo baligya. Or mga subject sa imo nga pagprenda, ang imo nga equipment sa imusini nga ginagamit, sa imusini nga factory, kung imusini nga iprenda, livestock, ang imo nga mga baka, baboy, manok, o kung any form of livestock raising na madamo, even guro ang mga fighting cocks, no? Pwede man ma subject sa pagprenda. Ang imo siniginatanom na mga agricultural crops, humay o kung tubo. Pwede man ang imo sininga mga accounts receivable, ang imo mga sulokton bala, nga mga utang kung ang imo sininga negosyo, nagapahulam ka, o kung may mga sulokton ikaw sa imo sininga mga transaction, you can assign your right to collect sa idalom sininga kasuguan. Ang imo sininga mga bank accounts, ang imo nga mga deposits, pwede nimo sininga magamit. Investment securities, stocks exchange, no? Sumuman ang intellectual property rights, meaning ang imo sining nga covered or patent nga mga registered sa aton Philippine Patent Office, the right to use ang isa ka ngalan, sa isa ka brand name, sa isa ka kanta, pwede nimo ini siya nga maprenda. And as we have said, future assets, property nga way pa nimo ma-acquire but you look forward in the future na pwede nimo sininga ma-acquire. Apang mga kabiyanan, aton nga hibalaon nga despite sang pag-introduce ang sininga kasuguan ining Personal Property Security Act, sa gihapon ining aton nga Old Chattel Mortgage Law, nag-exister gihapon ini siya. Way ini siya gindula sa aton nga mga transactions, meaning pwede gyapon nga maka-decide ang magtimbang nga party o kung ang bangko kag ang isa ka manukulam if they decide to use the old practice sang chattel mortgage. Ano naman ang kapinasahi sinisang aton nga chattel mortgage kag nga ang kalabanan sang aton nga mga bangko ang naga-practice gyapon sini sa piyak sa pag-introduce ining bag-o nga PPSA. Of course, tungod nga ining nasauanas ang aton nga in the banking practice, in the commercial world, ini ang chattel mortgage has been accepted. Kag doon na hibaluan aton bala ang mga terms and conditions kag ang possible consequence in case of a violation. Kagapos ini siya ang pag-enforce, ang pagsukot in case nga may failure o kung may default. Kag of course, ang mga parties are able to resort to what we call foreclosure of the chattel. Aton nga pagbalik, aton pag-iliwat nga pag-ahambalan, ano naman ang mga advantages sa sininga kasuguan compared sa aton sininga daan nga chattel mortgage. Sa aton nga palatuntunan, kadampig mo.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa ini husto nga pamaagi, o kun may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi ini imo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kun may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamati ang inyong mga kabataan. maghimo sang isa kapalibot nga luwas kagbukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtaidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan, aton nga ginabalan diri ang nanawad ini sang Personal Property Security Act nga nag-improve mga kaabyanan sa aton nga chattel mortgage law. Aton balan diri ka mga kaabyanan, ano naman ang advantage, ang bintaha sa sininga kasuguan kumpara ini sa daan nga chattel mortgage law. Sa aton ginambal kayna nga mas broader, mas masangkad ang pwede ni Muya maprenda. Hindi kaya limitado lang sa salakyan or any other valuable na personal property. Pwede maprenda ni mo ang mga butang na hindi ni mo balaya makita or hindi ni mo siya mauyatan or intangible property. Like for instance, ang mga sulukton o kon accounts receivable sa emosyon nga negosyo o kon may kulawaon ka pa nga retention o kon may sulukton ka sa imusuning a construction project, ikaw isa ka contractor, pwede ni mo siya nga ma-assign o maprenda ang imusuning sulukton. Ang imo nga bank account nga gin-deposit ni mo, pwede ni mo ini siya nga ma-assign sa mismo sa imo nga pag-ulaman. Ang imo nga inventory, meaning ang stocks ang imusuning supermarket, sang imusining sari-sari store, imusining mini grocery, pwede ni mo nga mangin subject sang imusining transaksyon. Kaya imo inventory, imo yaman niya gina-replenish nga kung maubos siya o kung magadyutay siya, you replace ang imusining inventory. Ano pagid ka mga properties ang pwede nga maprenda sa idalom sa ninga kasuguan? Ang imo intellectual property, monibot silingon ang mga patented lang ang mga may ikaw nga ginagin pa patent ni mo ang imo sining kanta, ang imo nga libro, ang imo nga research material, ang imo nga software product, ang imo sining ngalan sa isa ka brand name, pwede ni siya nga ma-prenda mga kaabyanan. At the same time ang imo sining shares of stocks sa isa ka kompanya, sa isa ka corporation can be also subject sang isa ka pagprenda. Ano pagit mga kaabyanan, ang mga way panimo bala maangkon ang imusini nga mga livestock, ang mga manok nimo sa imo nga poultry, mga piggery sa imusini nga mga baka or any other livestock na imo ginapatubas o kung ginasagod, baboy man o kung baka. At the same time, ang imusining mga inog-harvest ni mo nga mga humay o kung tubo o kung whatever crop ang imusining ginapatubas. Dragon fruit siya, pinya, manga, or any other industrial fruits can be also subject sa sininga kontrata nga pagprenda ni mo. Makita ni mga kaabyanan no nga hindi lang niya distinct, hindi lang niya nga isa ka definite nga object kundi ang mga bagay nga future pa. O kun way pa magbuto ang imo sining mga tanom, ang imo nga mga kasapatan, o kun way pa mamunga ang imo tanom, pwede mo na ya maprenda sa idalom sining kasuguan. These are what we call after acquired properties or future crops, future produce. Why ka pa makakuan? Why pa nimo makuha ang imo sining kidan sa central? Pwede na nimo maprenda mga kaabyanan sa idalom sining security arrangement. For instance, ang isa ka contractor, ang yung sining equipment is only worth 1 million. So gusto siya tani maka utang sa isa ka lending or isa ka banko, but why sa sang ihatag nga collateral or putika. So anong yahimuon? May sulukton pa siya nga nabilin sa isa ning project sa DPWH around 5 million. Ang ini nga isa ning sulukton, pwede niya nga ma-assign as an object sa as a security for the payment of a loan sa idalom sininga PPSA. Pagid mga kaabyanan, sa idalom sininga arrangement, pwede man imo sininga ma-assign o kon magamit sa pagprenda ang imo nga nanari-sari nga mga assets or security interest. Like for instance, may grocery ikaw, nagasagot ka sa baboy, or may ginakonstruct ka dira nga project, so you can assign sa tatlo sini ka mga imo nga negosyo na i-assign nimo tanan ni kon pili o naniya sang bangko o kon lending kon diin ini sila ang tatlo ang pwede niya nga magamit sa pag secure sa imo sini nga utang. Isya favorable gid sa isa ka mangunguma o kon magasugod pa lang nga negosyante o kon mga professionals na wai sila sa real property o kon personal property na valuable na pwede nila maprenda. Kasi mahulang ka, wai ka man sang i-collateral, mabudayan ka magpangutang. Po sa idalom sini, ang imo mismo nga negosyo. Kung may mga produce ka, may prada ka, kato nakita nila sa imo sini nga feasibility study na maayo ang imo sini nga negosyo na nag-consistent ang imo sini nga income, pwede ni mo ma-assign ang imo sini nga expected profit for a certain period as collateral sa imo sini nga utang. Ano naman mga kaabyanan ang possible nga mga problem or disadvantages na ma-encounter sa idalom sini nga kasuguan ining PPSA? Like for instance, case of a double transaction or double mortgage on the same property, sinobala ang duha sa duha ka mga lending or banking institutions ang may preferred right over the property nga ginprenda. Dalom sa ding kasuguan mga kaabyanan, ang operative act nga naghatag sang priority is the first of this creditor nga nagpa-register sang iya sininga security interest over this transaction is given the priority. So the first to register sa ding kapag-register sa centralized digital registration, amo ni siya ang mag-secure sa imo sininga interest sa nasambit nga property. Pagid ang mga possible nga mga problems nga ma-occur diri in the event kang the same chattel ang ina nga property nga ginprenda nimo ang imo ginbaligya to another person. Na why siya nakabalo na that property was previously mortgaged ginprenda. Idalom sining PPPSA. Anong matabo mga kaabyanan? Sino ba lang may priority? Ang innocent purchaser o kon ang bangko kasi diin ginprenda ang ininga salakyan o ininga unit. Kasubong man sa isa ka chattel mortgage, in the event kang isa ka buyer ng makals ang isa ka property o salakyan nga sa diin prendado, ang diretso sang mortgagor ang magapangibabaw because nga anong matabo, ano ang balasihan mga kaabyanan. Kaya ang yasini nga kontrata na register ini siya, meaning ang lien o kung ang right sa creditor nag-appear sa atubangan sa isa ka certificate of registration. Kaya ngayon mabala sa isa ka titulo na gimprinda na annotate ang encumbrance. So, may warning ang nag-deal sa mga property nga prendado that in the event nga baklo nimo, pwede ni siya nga mabawi sa imo. Kitungod nga prendado ang amo nga unit. One thing nga tos nga dumdumon mga kaabyanan nga ako ng transaction is governed by the recto law, meaning ang isa ka salakyan or unit gin utang and payable on

0: pwede siyang isukton ang nabilin nga balance, ang meaning full payment, ang sukto niya sa unpaid buyer. We call a specific performance, sukto niya ang unpaid balance to enforce the contract. But meaning ara gyapon ang kontrata, pwede gyapon magamit sang buyer ang unit, sukto niya lang ang balance. Ikaduha, pwede nga kansilahon sang seller ang ila kontrata after na default ang buyer by two or more installments. He may exercise the right to cancel or rescind the sale. And ikatatlo is foreclosure of a chattel mortgage. Sa ikatatlo nga remedy, kung i-foreclose niya ining chattel, kag i-say, ibaligya iya on a public auction, hindi na siya makarecover sa deficiency from the buyer. Kaya ang yung remedy nga ginporso niya sa tatlo dito, ini ang foreclosure of a chattel mortgage. Ano naman ang remedy sa isa ka unpaid seller in the event ka may default or failure or violation of the terms and conditions ang mortgagor o nagprenda sa isininga item or whatever intangible materials sa isa ka lending or bangko. Dalom niya sa chattel mortgage, the common remedy is foreclosure of mortgage kag repossession sang unit. Sa idalo naman niya sini ang PPSA, depende ini siya kuno sa agreement sa mga parties nga nabutang sa sini kasugtanan how to proceed to enforce the terms and conditions sang ila sini nga agreement. So they may provide, i-adapt nila ang mga terms and conditions sa isa ka normal chattel mortgage contract, like for instance grounds to constitute default, failure to pay installment, failure to obtain insurance and to maintain insurance, unauthorized sale sang collateral, kag insolvency of the debtor, meaning the contract or meaning the obligation becomes unsecured kay tiging baligya yang unit or waay na sang ikasara nga magbayad ang debtor. So this may constitute as default. Ano mahimo sang gimprendahan? First, he can have the unit or the object repossessed. Why that? Hindi pag i-disturb ang peace, no? There must be without breach of peace. Otherwise, the repossession is considered unlawful. Kag bawion ina sang korte ang gin repossess. Next, ang creditor o kung ang gimprendahan, pwede niya nga mabaligya ang unit nga ginrepossess in order to obtain sang payment sang amount nga ginpahulam in a commercially reasonable manner. Meaning kung ang utang is 1 million, kag ang unit is more or less within that amount, hindi siya pagbaligya sa tama kabarato ng presyo na to the extent na maperdi ang tag-iya o kung ang nag-utang. For instance, ang bilis ang isa ka truck o kung dikarga is 1 million, kag ang creditor ginbaligya iya lang sa presyo nga 200,000 na wain niya ginpa-subasta. Siya lang niya mismo kung may dami siya nga nag-makalsin ng unit, this is what we call commercially unreasonable. Pwede ma-nullify ang among pagbaligya. So, umuyad itong mga kabinat, itong in-discuss, ining labing ulihin ang kasuguan regarding sang pag-prenda sang mga personal property na nag-involve hindi lamang sang mga tangible o kon mga mauyatan ni mo. But it involves also sang natawag na itong mga intangible like mga accounts receivable, shares of stocks, ang imodera ng mga investment, ng intellectual property, which can also be subject sang emotional nga pag-utang. So till the next episode sining aton nga palatuntunan, kadamping mo Monday edition. Have a good day. God bless you all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.

0: Alas 5 aton oras diri sa DYBS sa Bien Mangaga. Kag welcome gid sa Monday edition sang Real Time with Lea. Kamusta ikaw ubian sini nga adlaw? Bag-o naman nga semana, no? Lunes gid. Kag bag-o naman ang aton nga work week. Kabay pa na recharge ikaw ubian last weekend. And back to reality ang balsang kalabanan, no? Kay matrabaho na naman. Pero dako man nga kay ginan abyan nga mangin responsible kita kag at the same time mag-grow pagi kita, no, sa aton nga career or sa aton man nga personal life. Kamusta ang imo nga pagsimba kahapon abyan? I hope nga damo kagin sa mga natun-an, you are recharged spiritually, no, kag na iban siguro nagbakasyon. Wow. Namigid abyan, no, kay makabakasyon ginagmay, no, mo ginaiya kinanglan as long as there is an opportunity abyan bakasyon gid, no, take time to rest kay kinanglan naton kag mag ano gi kita, no, mag enjoy gi kita, of course, no. Kamusta ka dira Tita Virgie Salgado, nay Mercedes Nanit, nay Ninita Guadalquiver, salamat gid kag si Sir Arvin Nanit, ginapasalamatan man naton. Good morning gid sa inyo mga abyanaton sa Guimaras, sa Panay, subong man sa Bilog, Western Visayas and Negros Island region. I hope nga nag-enjoy ka gid dira sa imo trabaho abyan, or ara ka lang sa imo nga balay pero busy ka sa gihapon, no. Mga nanay nato, no, lagi nagakawadaan sang trabaho, no, bisan ara sa mga ila, mga balay, no, mga hilimuson, mga linabhan, o ang mga lulutuon, no, wala katapusan. Pero importante mga nanay or mga tatay man, no, nag-enjoy ka mo sa inyong trabaho kag tion man nga mag rest anay, mag-pause on sa klase pa mag-recess, no, para maka-recharge anay kag mamati diri sa DYVS, the sweet voice of salvation. Ini ang imabyan si Lea. Updanay kita hasta alas 11 sa aton nga programa Real Time with Lea. Kabay pa nga we are ready gid sa pag atubang sa sining semana abyan, ano man ang mga pressure, ang mga challenges, no, ang mga nagaabot nga mga hindi mapaktan nga mga circumstances abyan, i-welcome gid naton nga may pagpasalamat gid sa Ginoo, no, kay ang Ginoo surely he will deliver us, updan niya kita, no, sa aton nga journey. Kag abyan sugpon ini, no, sa aton nga ginatalakay sa nangligad nga Martes, no, kay holiday kita sa August 31. So September 1, no, nag-discuss kita sang how to be effective abyan, or paano ang imo kaboy may ara sang mangin impactful abyan, no. So under ina sa aton gin cover nga 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. So 1 to 3 na to sa nagligad nga semana aton gi-discuss. So punan ina naton for today abyan, no, ang habit 4 to 7. Amo na siya. So dan mo ka diri kag kon may mga greetings ka dira, shout out, prayer request. Text lang sa 0998-842-2130 or pwede ka man makatawag sa 704-7999. Ano ang mga answered prayer mo sa sining bulan abyan? Pada i-share mo man diri ang imong testimony. No, may agalan diri Tita Belen, Tito Sean Magallanes, ng Grace ng Jocel Olivares, kay Pastor Reljan, Baby JM, Ma'am Ellen, ng Banji Bastiano, mang aga sa inyo Magallanes family, nay Ninfa Escaner, mga members ng Upper Room Baptist Church ng Maricel Blando, dira sa Tabao, Valladolid, ng Fernando ng Ami Mananap. Salamat man Tita Helen Manlabe, sa kay De Marisa and Jelvis Flores and family. Also si Ma'am Lloyd Gabriel, hello gid sa inyo. Kag subong man si Ma'am Dolor Pastor Domi sa amin, kamusta kamo dira sa may Bago City Caridad Fellowship Baptist Church, Pastor Rolando Mananap. Ginatamyo ko man si Abian Janice Remotin, Tita Norming. Kamusta ka mo dira, Tita Nening Coach, Tito Tusing Coach, Ma'am Chel Midel. Mga abian naton dira sa Malingin, Bago City, maing aga. Mga abian naton sa Taklaron Fundamental Baptist Church, salamat kid. Mga taga-barangay Araal, Kagintubdan, na may ginaya Permilagaw, no. Damo dira siguro subong durian, no, sa may Araal. Maing aga. Lang dira sa mga taga-araal, I hope nga clear ang signal naton dira. Pabalo ka mo. Nga nagapamati ka mo diri sa DYBS. Mga binaton sa Ginturilan, San Enrique, maing aga sa inyo sa may Baliwagan, sa ECJ Farms. Ginapasalamatan ko man ang mga taga-Himamaylan ng Rusila Gayanilo, Sir Joel Gayanilo, si Nang Judy Bayoneta, salamat yun sa pagpamati, si Miss Jusela, kag Pastor Jordan Ortega and family dira sa may Sipalay, maayong adlaw. Kag salamat man kay Pastor Mel Parcon, Ma'am Emeline Parcon, sang Grace Baptist Church issue kawayan, tanan nga members dira maing aga gid sa inyo subong man. Salamat gid sa pagpamati, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Tita Girly Fernandez, Tita Jessica, salamat gid Tita Smith, Tito Erwin Fernandez, Chay Nanette Bulgado, Chay Jonah Lanzar. Maayong aga. Of course, sa mga taga Morsha, good morning gid kay Ma'am Sana Candolita. Kag of course, nagkilain-lain niya bahin sa kalibutan, abiyan sa facebook.com or dybs.febc.ph. A blessed day gid sa inyo or good evening sa mga abiyan naton sa USA. Good afternoon, kag sumong man, maayong aga, no, sa bilog nga Pilipinas. Kag ginatamya ko lang dira si Sir Ronnie Albore sa may Miag-ao, Iloilo, Tita Ninfa Tahala, dira sa may Uton, Iloilo ng Georgia Castor, may aga gid sa imo. Kag lapit na lang gid ang aton nga anniversary abyan, pangamuyuan naton ang preparation naton, tagaan kikita sa ginuosang kaalam, kagabay pang mangin, madinalagun gidini, damo gid ang pakamaayo, may duwa kita ka activity abyan sa September 24, may prayer gathering kita kag subong man, September 28 ang aton nga on-air special program. So, muna siya ang ano lang gida, teaser na naanay naton subong ng Alice Melendez na Iloilo, ginapasalamatan naton. Si Sir Billy Bonafe, good morning. Sir Alan ng Roda Descalzota ng Florenda Busaing, good morning. Hello kay Attorney John Mark Tamanyo, Attorney Janice Diaz sa Bago, good morning gid sa inyo. Kag salamat gid sa pagpamati, Pastor Jerem Catalan, good morning gid. Mga abyan naton sa Trinity Christian School, salamat gid sa inyo pagpamati, mga estudyante dira, no? Kag of course, ang tanan nga mga teachers and staff, good morning. Si Ma'am Marieta Hasildo, happy blissful Monday to everyone. Hello Miss Leia, please greet our back pastors and get well soon Pastor Gigi Panerio, or Pastor Gigi Panerio, and to all back brethren, God bless from Mamayet Hasildo. Mamayet, salamat gid. Tita Nema, Tito Rudy Elias, maing aga sa inyo, Tita Nenet Mataray. Salamat gid sa pagpamati. Also, kay Pastor Rodrigo Niere, dira sa La Carlota, salamat. Nang Rogelia Murillo, nang sinang Leia, nung Jeremy Inday Sam Kabugwason, mga members ng Kubay Fundamental Baptist Church, salamat gid sa inyo pagpamati. Kag I hope na bless gid kamo kahapon sa bag-o naton nga programa The Word Between Us. Ang mga abyan naton dira no ginadala ina sa Northside Baptist Church upod kay Pastor Bong De La Fuente at 7:30 in the morning every Sunday na siya abyan 15 minutes. So pangamuyuan naton kag pamatian. Ginaagda ka man abyan September 25 to 26 sa Intentional Discipleship Making Conference dira sa SMX Convention Center, Bacolod City, ang theme, All In for Christ. So, dako gining opportunity sa imo abyan to be equipped sa mga buluhaton sa Ginoo. Attend ikaw. Kung magparegister ikaw, visit lang idmcbacolod.com or Facebook page nila, IDMC Bacolod. Subong man, padayon kita sa pag-pray for healing and good health and financial provision. Sa kay Lucas Timbol, kay Ma'am Lilis Lofranco, Tita Corazon Estelioso, Tita Virgie Salgado, Ma'am Ninette Pisaga, Nay Ninita Guadalquiver, Ma'am Leia Solinap. Kaginatamyaw man naton, Pastor Lunilo Solidad, good morning gid sa imo. Karon bantayan mo man sa hapon abyan ang Life Improvement for Teens or Lift the Group with abyan Leia Bargazo at 5 to 5:30 p.m. every Monday in abyan. Kag aton man ginapasalamatan ang aton nga mga gwardiya dira no sa Talok site nung Gas de Suyo nung Jose Apilido kag nung Jesse Montaño. Ginatami ako man dira si Ma'am Sheila Season, si Bernan, si Rosel kag Inday Claire, si Toto Clint Season, good morning ng Wilma Villahermosa, maayong aga ng Lenny Linggamin, salamat man Tita Lucy Pura, subong man, aton man nga gina Tamyao, si Sir Jun Sopriano Moran, maayong aga, subong man, sinangdali Apolinario ng Ma'am Elena Cepeda, salamat gid sa inyo pagpamati. Nami isang isining nga message, bala abiano. As a meditation bala nato no, step back. Sometimes life can be like a painting. Stand too close and all we see are random brush strokes, confusion, imperfections, pieces that don't seem to belong. But when we take a step back, the picture begins to come into focus. Not every problem needs an immediate response. Sometimes the wisest move is to pause, pray, and evaluate the bigger picture. What feels chaotic today may be part of a tapestry that God is still creating. Keep our perspective. Remember, not every brush stroke makes sense on its own. And when He is the painter and creator, then in Him I trust. No, step back. Abihan, oh, nami sininga meditation ni Francis Kong. Kag salamat gid no sa kay Pastor Naptali Kaheda, Pastor Nathaniel Kaheda, good morning. Kay Tita Rosemary Andrico, dira sa may Pontevedra, maing aga gid sa inyo. Tita Julieta Jurilia, belated happy birthday. Tita Ninfa De La Torre, Tita Laila Kitko, maing aga Tita Jochebed Pitogo. Also, ginatami ako man si Nang Lori Valiega, Tita Anita Talaman. Also, si Nang Sol Gatok and Family, Nang Vanessa Magallanes, si Rosita sa Butika Marayo, maing aga gid sa inyo kag tanan nga mga staff. Good morning sa inyo nga tanan, si Ma'am Mili Allen, si Nang Herlin, si Nang Rosalinda Arevalo, si Nang Rejoicer Anthony Atienza, Baby Toto Elijah Atienza. Good morning gid sa inyo, Ma'am Sarah Grace Arcolas. Hello dira sa Mansilingan Christian Academy. Ginapasalamatan man naton ang mga taga VMA Global College, may ara karon sang kinaadman on mental health with our friends from VMA Global College. So, bantayan mo ina karon alas 2:30. Kag si Ma Doc April Escalona, kag si Sir L. Joe sang Aura Smile, maing aga kag sa inyong mga staff dira. Salamat gid. Mga taga Manapla, ginatamyaw manaton. Good morning gid, no? Si Miss Charity, Pastor Jasper Padernal. Sa Binalbagan, good morning kay Anong Joji Helvoligaya and family, kag si Mark Helvoligaya, good morning. Si Pastor Gordon Tabera, kag si Ma Meryl Tabera sa Iloilo sa Santa Barbara, good morning. Mga taga Gojocate ng mga staff dira sa San Miguel, salamat gid sa inyo pagpamati. Si Pastora Ann, kag Shimala Hope ng Hendrickson Pedregosa, salamat gid. Also kay Sir Winnie, Ma Mary Jane Patrimonio, good morning. So more pagid nga mga shout out dira kag mga birthday greetings or anniversary greetings or imo nga prayer request, abiyan padala mo lang diri sa 0998-842-2130. It's now 10:18. Stay tuned abiyan. I will be right back.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton niya, 4 o'clock habit, ginaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsan aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real Talk. 21 real minutes past of 10, you're listening sa Real Time with Leia. Salamat din sa reminder on dengue abyan. Sa Gapon, kung wala sang ulan, magpaninlogid sa atod nga palibot abyan. Kag subong man, ginatamiyaw nato ng mga taga City Health Office, si Doc Ray Stan, si Doc Insoli, si Miss Jam, isito kag subong man si Jok Jam Tumimbang. Good morning gid sa inyo. Si Toto Rolly Magalenes, ginatamyo man naton maing aga sa imo kag sa imo family. Also mga mataga Maranatha Baptist Church, Pastor June Ogilia, Pastor Harry Anubling. Salamat gid si Ma'am Jenny Saron, si Nang Susan Agnes, maing aga sa imo. Salamat gid si Ma'am Tessie Jordan, Tita Shirley Camacho, ng Lorna Lisbo, good morning dire sa Capitol Hills. Si Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado, maing aga. Si Sir Lawrence Lambatin, good morning sa imo, sir. Ma'am Valerie Mueda, Ma'am Karen Moscoso, Ma'am Yori Salem. Salamat man sa mga taga DepEd Bacolod. Kagabian, reminder sa gihapon nga magbalon sa aton nga mga payong kag jacket. Kay sunod sa pag-asa, ang southwest monsoon or habagat magapadayon nga magapekto sa Luzon kag Visayas sa sininga semana. Sumayara kita sang occasional heavy rains ang mabatsyagan or maeksperyensyahan sa sininga Lunes, no? Over Zambales, Bataan, Batangas kag Occidental Mindoro. Sa piyakabahin ang Metro Manila, Ilocos Region, Western Cordillera, the rest of Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa, as well as Antique, mag-experience sa cloudy skies with scattered rains. Although, still affected sa habagat, ang the rest of Luzon, Visayas, may only see rain showers or isolated thunderstorms in the afternoon or evening. However, sa Mindanao, warm and humid conditions ang mag-persist with possible afternoon showers or isolated thunderstorms. So, sa sining Martes sa Bianbo, September 8, moderate to heavy rains, ma-experyensyahan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro. Sa Miyerkules naman, September 9, heavy to intense rains ang ma-experyensyahan sa Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, Palawan, kag Antique. So, ang pag-asa, naghatag man sa warning abiyan sa aton against the risk of flooding and landslides sa yadto nga mga areas. Gana mention, ang monsoon rains, gina-trigger pagid ni sang tropical storm nga si Crovan, locally known as Pilandok, pero layo pa ni siya sa aton abyan. At 3 a.m., Subong alunes, abyan, September 7, si Kruban, ara sa 1,155 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, outside the Philippine area of responsibility. Mayari ini siya sang sustained winds of 65 kilometers per hour, nga may gustiness of up to 80 kilometers per hour, nagaidog ini siya eastward at 10 kilometers per hour, kag ang storm may ara ini siya sang looped over the Ryoko Rock or Ryukyu Islands after exiting the PAR on September 3. Kagina forecast din nga mag move towards mainland Japan. Aside sa kay Kruvan, abyan ang pag-asa is not monitoring any weather disturbance inside and around the Philippine area of responsibility. So ang habagat season typically nagauntat ini abyan in early October. So muna siya aton nga update sa lakad sang panahon. Kung may mga importante ka mo din ang information, abyan, padala mo lang diri sa DYVS. Pwede ka makakonnect via text 0998-842-2130 or sa message na sa atong Facebook chat box. Salamat gid sa kay Ma'am Vic Regalado dira sa May San Joaquin. Cheryl Anuma Tuvida, good morning gid sa inyo. Ginapasalamatan manaton. Sinang Ligaya Prudente sa Hong Kong. Hello gid sa imo. Kag subong man si ng Regeline Ariola, maing aga sa inyo. Ginapasalamatan manaton sa Iloilo, Pastor Gideon Kahilig, Pastor Dan Akar, mga friends aton sa Molo Fundamental Baptist Church, mga members sang The Voice of Calvary Baptist Church, maing aga man sa mga abyan aton sa Central Philippine University. Hello sa inyo, Tita Erla Pamilio, good morning. Mga abyan aton dira sa Leon, sa Barotac Nuevo, Barotac Viejo, sa Sara, sa Leganes, Iloilo, sa Dingle. I hope nga clear ang signal dira sa inyong lugar. Pabalo ka mo abyan kung nagpamati ka mo bala sa radyo kung okay ang signal dira. Pabalogi ka mo, no? Salamat gid sa inyong pagbulig. Si Sir Lenny Posadas, ginatamyo man aton. Si Pastor Posadas, Leonardo Posadas, good evening sa inyo dira, Pastor. Sa USA, ginatamyo ko man si Tita Suzette kag Pastor Eli Posadas ang Ictus Kabakungan. Also si Ma'am Jeret, Pastor Frankie, Pastor, good morning gid sa inyo. Si Ma'am Jocelyn Aliaga and family, salamat gid. Pastor Dominic Ibanez, good morning sang Dapdapan Baptist Church sa Pian, Capiz. Maing aga man sa Monte Alto family para sa Barangay Igtuba, Miagaw. Well, Grace Yap, good morning. Nung Waymond Yap and family dira sa Valladolid. Pastor Harry Sore, salamat gid sa tanan nga nagpangamuyo kay Pastor Harry Sore, no? Padayon ang iyang pag-ayo subong. Salamat gid sa inyong pangamuyo ang suporta kay Pastor Harry. Si Jonah Gregory, Linmar Piano, good morning April Dolman Roa. Salamat gid, no, sa inyong pag-upod. Ma'am Lorena Lizari ng Sol Piamonte, good morning. Ang mga women dira, no, ang Women Missionary Auxiliary, no, sang BMAV, good morning gid sa inyong tanan. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa DYVS. Kagang aton nga topic padayuno naton, ma-review lang kita gamay, no, sa living an effective life or how to live or living with an impact, no, from the book ni Stephen Covey nga 7 Habits of Highly Effective People. So ang nagligad nga semana, gintunaan nato ng habits 1 to 3. So una gid, be proactive. So we take responsibility sa aton nga kabuhi. Butsilingon, we are responsible for our own lives. Kag ginaano naton, ino ga prepare kita abiano sa mga challenges, and at the same time, of course, ara gid ang pag-enjoy sa gyapon, no? So proactive people understand that their behavior is a function of their decisions, not the conditions. Kag subong man, habit number 2, begin with the end in mind. So abiyan, no, manamigid ko kung amuning aton pangunauna nga naga-prepare kita sa gyapon. We can use our imagination to help us with this habit number 2, nga ang tanan are created twice. Butsilingon, there is a mental creation and a physical creation. So the physical creation follows the mental just as building follows a blueprint. Kung kisa abyan, when your life is not working out, revisit your blueprint. Number three, diri abyan nga habit, put first things first. The challenge is not to manage time, but to manage ourselves. Naumuna sa, okay, sa masiling ka nga, ahay daw gamay lang or jutay lang nga ako ma-accomplish yun nga adlaw. Pero ang iba niya nga mga upod ko, pariyo, mala kami 24-7, kintagaan time sa Ginoo. Pero damo sila na-accomplish. Pero abyan, ma-reflect kita sa aton kaugalingon. Nga ah, no? Nga ah muna, abyan. It's because, hindi na kung kisa ang problema sa time nga kulang ang aton time, but, nagaka-fail to manage ang aton nga kaugalingon. So, for habit number 3, abyan, it's all about management, no? Para maging successful kita at putting first things first, kinanglan may aragi kita sang willpower. You need to be disciplined, no? Importante gini ang word nga disciplined, abyan. Ang disiplina, no, ang nagahalin ina sa word nga disciple, no? Kanami kay biblical gid, no? When you are an effective manager of yourself, your discipline comes from within. Again, when you are an effective manager of yourself, your discipline comes from within. It is a function of your independent will. Kay ikaw, disciple ka, follower ka, abyan, no? Ang pinaka-importante, follower kita ni Jesus, no? Kagingaan kita sa ginusong will, ara man ang integrity, even ang aton emotions, mga impulses naton, moods, values naton. So, abyan, may ginatawagan ni ang aton author, no, sang fourth generation time management method. Ang fourth generation time management, nag-recognize nga ang time management is really a misnomer, no? Misnomer, but silingon ng incorrect bala, no? Daw hindi insyakto, abyan, nga example, daw hindi insyakto ang title, sini, sa content, no? So it's a misnomer. Nga a misnomer ang time management, kaya ang challenge is not to manage time but to manage ourselves. Amo na gali ang reason, no? Ga-agree kasi na abyan, ang misnomer ang time management, kaya ang challenge is not to manage time but to manage ourselves. Ari abyan, no? Ang satisfaction is a function of expectation as well as realization. Ang expectation abyan, ara ina sa circle of influence naton. So, rather than nga mag-focus kita sa things and time, ang fourth generation expectations nag-focus sa preserving and enhancing relationships and accomplishing results. So, ang time management quadrant pala, nadumduman ninyo, abyan, na-discuss naman ni naton previously, sa mga previous naton nga mga episode, no, may quadrant kita. Best illustrate ini kung paano naton ginagamit ang aton nga time. Ang tanan nga activities can be categorized based sa duwa ka factors. Ano ning duwa ka factors? Urgent and important. So sa imo kwadrant ra abyan, may imo kadara anay isang tatlo actually no ka ano na column. Ang first column, blank lang na anay. Ang sa second column butangan mo urgent. Ang sa second column not urgent. Okay, so ang column ni mo ibutangan ito nga on muna siya nga mahimo na sa bla 4, no? So with this is sa aton actually gintugangan ko na ni isa ka column kay nakabutang butangan ta sang important kag not important. So 4 quadrant lang siya abyan. For our do ka side note lang na siya yang important kag not important abyan. So urgent kag not urgent. So sa quadrant 1 abyan, we have ang unod sina, crisis, pressing problems, kag deadline-driven projects. So, urgent na sa. Ang sa quadrant 2, not urgent. Ano ang unod sa quadrant 2? Relationship building, finding new opportunities, long-term planning, preventive activities, personal growth, kag recreation. Ang tatlong quadrant abyan, under sa gyapon sa urgent, pero not important. Ang unod siri, interruptions, emails, calls, meetings, popular activities, proximate, pressing matters. Kag ang last nga quadrant, quadrant 4 abyan, under ni siya sa column nga not urgent, kag not important. Ang ano ang unod sini, trivia, busy work, time wasters, some calls and emails, pleasant activities. So muna siya, I hope nga may amat-amat lang no, clear sa aton ang apat ka quadrant abyan. So tungaon man anay no, apat no, basic ang apat. So quadrant 1, quadrant 2, 3 and 4. Butang buda sa babaw sang quadrant 1 ang ngalad nga urgent, sa quadrant 2 sa babaw yan not urgent. Sa kilid naman sang sa left naman sang quadrant 1 important, kag sa quadrant 3 or under sa quadrant 1 nga abyan nung box ang quadrant 3 urgent siya, pero sa kilid niya sina or sa wala niya, side note, not important. Amo na sa abyan. So, ari ang i-explain tagamay, no? Effective people stay out of quadrants 3 and 4. Ano to gani, kaginang quadrants 3 and 4? Urgent sila, pero not important. Kag ang sa 3 na siya, ang quadrant 4 naman niya, not urgent, not important. Nga ama, palayo kita or hindi kita magtutok sa quadrants 3 and 4. Kay urgent or not, they are not important. They also shrink quadrant 1 down to size by spending more time in quadrant 2. Ano ang quadrant 2 abyan? Amo ni ang heart of effective personal management. Amo ni kaginang relationship building, finding new opportunities, long-term planning, preventive activities, personal growth, kag recreation. So, ang quadrant 2 abyan, again, is the heart of effective personal management. Nag-deal ini sa mga bagay nga hindi urgent pero important. Nag-deal man ini sa mga bagay nga pari amo to kagina, no? Mga building relationships, ang aton nga personal mission statement, abyan ang aton assignment. May mission statement ka na dira. Ang long-range planning, exercising, preventive maintenance, and preparation, all those things abyan, we know, kinanglanon ini naton, ngimuon, but somehow, seldom, get around to doing kay hindi sila urgent. So, amo na siya abiano ang glimpse no sang habit number 3, put things first. Tandaan niyo lang ang quadrants no, ang apat na quadrants. Kung gusto niyo sang copy sini abian, pwede ko gini mapadala sa inyo via email or online no, message lang kami dire. Habit number 4 nakita abyan. For habit number 4, think win-win. Amo na siya ha sa mga daga take note or you may take note kita abyan. Think win-win. Butsilingon nga, we approach our business and personal relationships looking for an outcome where all parties are happy. Na? So, sa reality, bala, ano ini, how often iniga katabo nung, ng happy tanan? Ano? So, may ari gini ba lang, every day or every moment happy kita? I believe na wala sang amuni, no? Nga mga tion. Somehow siguro ang dominant mood kun i-gauge nato ng mood nato sa sining nga adlaw abyan, ano na siya, di ba? Do may ara na kung gisa daw gauge, no? Or measurement sa so mood naton, di ba? Happy ka, angry ka, or sad, or frustrated, no? Or pwede mo naman mabutang ano ng okay lang, ano tsura na yan. Kung may emoticon, anong tsura sa okay lang, no? Magani sa isa ka author, no? Ng isang blog, no? Nga, ang pinakadelikado kuno nga expression sa Filipino is okay lang. But nga, kahit to, hindi mo ma-determine kung happy ka or hindi, di ba la? No? Kung okay lang, no? Di ba la? So, balik kita sa win-win abyan. We approach our business and personal relationships looking for an outcome where all parties are happy. Ano ni Butsilingon? May ginatawag kita diri nga abundance or scarce mentality. So, abundance versus scarcity mentality. Abyan. So, diin ka diri, no? Or diin ka may amusini abundant mentality abundance mentality ka bala or scarcity mentality? Para sa win-win to thrive or para nga magdaog ang win-win, no? Daog. Grabe, ano na eh, nang redundant, ano? Win-win na daog pa. Abot silingon naton, Abian, nga for you to have a win-win, Abian, no, nga attitude or somehow nga kabuhi, you must have an abundance mentality. Abundance mentality, Abian, but silingon, aari o gali o, before kita naton i-share ng abundance mentality, ang scarcity mentality, anay. Ang tao nga may scarcity mentality, Abian, nagahuna-huna sila nga there is only so much pie to go around and if you get some, they might lose out. So, but silingon nga, do ka negative ka permi, no? Ara ba lang nang ginapaminsar mo permi, kung nagaplano ka siguro, ay, wala kita sinisa amuna, ay, hindi na natong kaya, kay wala kita budget sina. Do mga amuna bala permi, ginapaminsar mo, Abian. No, kung sa ano pa, balila kulang sa pagtuo. Scarcity mentality, Abian. Whereas, ang isa naman katao nga may abundance mentality thinks there is plenty to go around for everyone. Suli ni siya isang or baliskad sang scarcity mentality. No? Ang abundance mentality, there is plenty to go around for everyone. Kung sa ano pa, kung sa spiritual life naton, masiling naton na nga amuna siya ang tao nga grabe ang iyang pagtuo, Abian. No? May pagtuugid siya, no? Si Stephen Covey, Abian, may story gani sang isa ka real estate company nga gin ana niya, no, gin nga naga ginobrahan niya. Gin ano niya, gin check niya, Abian, ang ila annual awards, no? Kag nag ano ni sa, no, nag-announce sila sang 40 winners from 800 staff. So para sa iya, this felt this was a win, Abian. This was a win, pero kung i-minus mo siya, no, i-minus mo 40 sa 800, 760, no, 760 ang perdi ng mga tao. So nag-devise siya sa bagong sistema kung sa diin ang focus was on everybody hitting their own target and the company matching their target. So sa annual conference the following year, most of the 800 staff nakabaton sang awards. Nan, amo na siya gali. The most remarkable thing sa sining story, Abian, nga ang sales figures of the 800 staff, Abian, no, nag-improve. So most of these people hit sales figures equal sa top 40 from the previous year and the company saw a huge jump in their total sales figures. So amo na siya gali ang natabo, Abian, no, nag ang iya gin kumbaga gin advice niya nga hindi lang tong 40 gusto niya ang tanan gid, no, madaog, no. So ang ginhimo niya, gin encourage niya, gin challenge siya ang tanan nga mga staff nga mag-focus sa ilang target kag nga gina ano na nila mag-focus sila nga madabot gid ang ila target. So may improvement gid ya, Abian, no, positive thinking kumbaga, no. Gina picture out mo na blang adaan nga amo na, no, sabto na sang Ginoo, imo pang amuyo, di bala. So kanami gid sa na iyang mga nga attitude, no, nga gina remind man sa aton think win-win. Habit number 4. For habit number 5. Habit number 5, what is habit number 5, Abian? Siguro familiar ka sa sa 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey, Abian. So pwede ka gid maka pakigbahin diri sa aton nga programa subong. I-share ko ini sa imo ang ika-5, no, nga habit, Abian, after sa aton nga break.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. At on time, diri sa DYVS naga, pamati ka sa gapon sa Real Time with Leah. Shout to the Lord by Sandy Patty. I hope nag-enjoy ka man sa mga ambahanon nga imo na pamatian diri sa DYVS. And by the way, mati ka sa gapon abiyan sa aton nga papuri nga program every Monday to Friday abiyan with Jasper Bailes. No, at ano na siya, no, at 3 p.m. Salamat gid sa imo nga pagpamati sa sinang programa kag share mo man inaabyan sa imo mga kilala kag pamilya. And of course, may uprising kita at 4 p.m. Ang uprising naton. So salamat gid no sa mga nagapamati permi sa DYVS, si Tita Eileen, Tita Joa Lagundino may aga gid sa inyo, Chay Vino sa Yuna, si Chay Milky nung gamay sa Urin. Good morning sa inyo, subong man. Ginapasalamatan naton Pastor Ricky Ka Lopez, si Ma'am Bing Hadyag na tamyaw man naton, Sir Eugene, kay Pastor Jun Hadyag, good morning. Salamat gid sa inyo pagpamati. Also, ginatamyaw naton dira sa La Carlota si Ma'am Josette Halanduon, good morning Ma'am Josette. Mga biya naton sa CBBC, hello kay Pastor Ivan Mars, kay Ma'am Joy Cabillete, Pastor Lenny Ruth Sumbilya, kay Ma'am Joy Gahaton, kay Pastor Haniel Pendon, Pastor Mike Sikitin. Salamat gid no sa inyo nga pag upodanan nga mga teachers and staff dira Pastor Ruben Tiangson. Good morning. Hello man sa kay Pastor Ronel, Ma'am Gemma Carian. Maayong aga gid sa inyo kag si Ma'am Elena De La Cruz. Good morning Ma'am Elena, kamusta ka dira? Ma'am Elaine Santillana, good morning Ma'am Elaine Santillana kag sa imo family. Subong man si Sir Giovanni De Los Santos. Maayong aga gid sa inyo kag ginasuriyahan diri naton abyan ang Living an Effective Life under inino sa 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. For habit number 5, seek first to understand then to be understood. Ano ning bot silingon? Seek first to understand then to be understood. Naga-involve ini sang of course ang listening, no? Unfortunately abyan damo gid sa aton don't really listen to understand the other person. Kay nga ang gakatabo nagapamati kita kay para maka-reply kita dayon, maka-ambit man kita sa aton opinion or sa aton nga side, waiting for our chance to jump in with our thoughts. Abyan, ang listening bala is a skill that can be learned. Abyan, no? Kanami sininga reminder sa aton, ang listening is a skill, matun-an na naton, that can be learned. So we must listen without interruption and pause before replying. Kag challenge man sa aton, we must endeavor to step into the shoes of the other person. Damo nga mga communities bala abyan or ancient communities nga may mga ano sila abyan, no? May mga peace pipe sila sa una, no, or some other instrument. Ano ning ginahimo nila abyan sa peace pipe? Whoever had this instrument had a floor, no? So to speak and everybody else had to listen. So kumbaga, kun sa ato, mabi baton. No? Kunara ang baton sa imo, ikaw lang na iya ang may opportunity nga makahamba lang. Na kun sa ano pa, kun sa ara kita sa Senado, privilege speech na ano muna sa ano. Imo na iyang floor, imo na ang table. Abyan, ikaw na dahi ihambal. No? Sang imo, dara yung gusto ihambal. Abyan. Kag ang kinanglan ng tanan mamati sa imo. Even if you wanted to speak, you had to wait until the person speaking had finished. Abyan. So, muna siya gali sa mga sinadto, abyan, no? Ang peace pipe, ang ginagamit nila. or ano man dira ang instrumento or sa inyo dira nga mga club or mga group ano inyo ginagamit ya to give one another some opportunity to speak. So ang gina-remind diri sa aton abyan nga ang emotion is so important to understanding how another person is feeling. So ikaw abyan, how do you feel about that? No, so amo na siya ang pamangkot bala nga pwede maka-change ang aton nga view sa ang anuman nga sitwasyon. Kabalo ka bala sang feeling you get when you're talking to somebody and before you even finish they jump in with their comments? Na ako nagtudlo ko bala sa children's outreach abyan, no? So remind ko ginapermi ang mga kabataan no nga kung may nagahambal gani sa tunga no nang ma-quiet anay no ginagina ano kasi ito syempre mga primaries no nga mga bata yan gusto gina nila yung magambal no gusto gina nila yung pamatian sila no bisan may nagahambal pa sa tunga so ko di apply bala naton ina no the same man sa aton nga mga adult may tendency gi kita yakong kisa nga ako may nagahambal pa gani nang interrupt gi kita or gusto naton na express man ang aton yang opinion or aton thoughts pero abyan ariyo isa pa gi diri no nang ano atuod ang mabatsyagan nimo na naka-reflect na bala ano mabatsyagan mo kung ikaw gahambal kag ang ibanto nga mga tao wala gapamati si mo kag sila man gistoryahan ay man bala no di bala daw ka somehow it's a disrespect no to someone nga gingaan opportunity nga maghambal so di bala daw hindi nami ang feeling or maybe somebody is talking to you and they say something kag ikaw ya though ano ka na do ga ano ka do ambalin na do mapatay ka na nga magreply you're dying to reply and you're just waiting for them to finish so you can rush in with your opinion so in both cases abyan ang listening skills are not being used ariyo ang habit number 5 seek first to understand then to be understood to understand another person we must listen closely to what they say. Naman na siya gali abyan. Kumbaga, you pay attention, nag-eye contact ka. Kung tutuod ka gid nga nagapamati, bala? Or ang tutuod nga communicator abyan, ang effective nga communicator, they embrace sining listening skill abyan. No? Or gina-practice gining listening skill. Na kay hindi inaabot silingon nga kun may nagahambal kag hindi mo man mahambal ang ginahambal mo samtang gahambal pa siya hindi na siya siling nga daw ka loss sa imo abyan listening to understand is very different from listening to reply na mo to kag inang example tablang in mention naton so si Stephen Covey talks about emphatic listening ano ning but silingon sang emphatic listening. But silingon, you're tuning into somebody on all levels, physical and emotional. No, ara ba lang, do pariyo ba malaga pamati ka sa radyo, ga tune in ikaw, nga hindi mo makita ang itsura sang gahambal, pero ga ano kagid, ga pay attention kagid sa imong ears and heart. No, di bala? Ang ambal gani nila, ang aton dalunggan, bala kung subunon mo na ang iya na nga shape daw heart. So, muna siya dapat gili ang emphatic listening, kag-effective listening. Nang kinanglan, we listen with a heart. No? Though, beauty pageant bala. No? Though, beautiful with a heart, ambal ni Pia Worshpa. No? Pero, ariya abyan, no? For an effective communicator or to be effective abyan as a speaker, no? Kinanglan, ma-practice naton, ma-embrace naton ang emphatic listening nga ginatawag nga ga-tune in kita all levels ang aton nga heart kag aton nga ears no ang ambal gani ni Stephen Covey pag idiri dugang niya nga ang mga kalalakinan kuno no sa mga kalalakinan dira na men are particularly guilty of rushing in with solutions no people often just want to talk and share what's on their mind. They are looking for somebody to listen to them and don't want somebody rushing in with solutions.

ilang balatsyago no or sang ila ginaagyan dira subong no. So ano imo thoughts dira ano tanan ni guru tapuson tanan ni kay naging kapuson aton oras no ang 6 kay 7 we have synergy magsiling kita synergy habit 6. Of course, it's everywhere around us in nature. Kung may duwa ka balas, kung may duwa ka katanom bala, no? Kung itanom mo sila, tuparay, pariyo lang example ng pariyo, kabi, anong gumamela, no? Gumatanom ka, dabi gumamela, no? You plant it near each other, kag ang roots sina, kung mag-join na iya roots together, and improve ang quality sang soil, ma-improve ang quality sang soil para nga ang duwa ka tanom grow stronger that if they were planted than kung gin separate sila nga pagtanom. So synergy abyan ang baldiri no ang math diri gani ni Stephen Covey 1+1=3 no. So it's synergy nga ginatawag. So but silingon kung unite kita abyan nagaisa kita. So mas daog kita, no? We win both, no? So that's synergy abyan. Number 7 last sharpen the saw. Mo ni siyang isa sa pinakanamian ko abyan nga habit, no? Sharpen the saw. Isa ka short story di lang gusto ko i-share abyan, pero short lang isa. Kung ano ang buot silingon sang habit, no? A man in the forest bala na ikaw guro na ano na mo naman ni na batian mo naman ni. No, pila mo na kabeses sa batian pero share ko luwat, no? A man in the forest siya ginabaid niya ang iyang axe or ano na siya para wag binangon or something pang ano wala pang tapas or pang utod sang kahoy. So kay may utdon sang kahoy abyan. So ang ginimo niya nang ginbaid no ang iyang axe abyan baid nang siya nga baid no working feverishly no but not getting very far kumbaga baid lang sa nga baid pero do ano gyapon do ga hindi gyapon ma achieve no ang kon ano nga ma sharpen no ang iyang axe. So may isa ka tawo nga naglabay no there's a passerby na nagsuggest sa iya nga he take a break and sharpen his saw and gets the reply nga bal no ano nga bal sang man in the forest no sang mutagiya to sang axe wala ako sang chimpo. So abyan amo na siya gani no nakita diri naton nga hindi kita mangin effective gali abyan kun wala kita ga pahuway no ga take sang break bala. So amo na siya kinanglan manaton no nga hindi lang kita puro work nga work we work hard pero bal nila you don't just work hard you work smart abyan no nga kun may ginkaan ka time nga magwork there is time to work there is time to rest di bala abyan. So as we summarize ang aton nga 7 habits of highly effective people to live an effective life abyan, we should take responsibility kag i-choose nato naton response no. Mayari ginidako nga influence sa aton nga business sa aton nga personal lives abyan kag amo ni kanami no may ara kita freedom nga magpili abyan. We have the freedom to choose and whatever man no ang ginhatag sang Ginoo sa aton abyan, we steward it well nung time i-steward gina naton sang maayo. Kag of course, ang pagpahuway, abyan, hindi man naton pagkalipatan. Nga mag-enjoy, mag-break, mag-day off sa imo trabaho, mag-lighten up, no? In the middle sang imo dira trabaho today, kay work week, where it's a work week na naman, no? Damo naman ang aton, nga alatubangon, nga responsibility, kag mga talapuson abyan. So it's a beautiful reminder sa aton nga sa aton nga pagtrabaho sa gyapon we learn to enjoy and of course we learn to listen well abyan no sa aton mga upod and we cooperate gid no nang may synergy kita nga maano kita mag-submit kita mag participate kita no mag-encourage kita sa isa kag isa.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning, mga kapanimalay. Good morning, everyone. Welcome sa Liwat sa Siningadla Lunes, di ba? And alas 11 ang oras, sulod na yun si kapanimalay mo. Kag ako sa gihapon si Jinky, danay kita until 12. Kag kanami gid, no? Kaya grabing ulan, pero pag-adlaw na nag-untat na. So, early pa, namunyag na ang ato niya kalangitan sa mga tanom nga grabe kit ka mala. And then, siyempre, hindi ka amat na chance nga makagiho sa palibot, mga transaksyonaton, nga hindi maulanon ang panahon. Pero, rain or shine, padayon kita sa gihapon, diri sa kapanimalay mo. So, sa liwat aton nga topic, no, for today, gusto ko i-share sa inyo ang mga paano naton i-fix ang floor leaks, especially sa aton mga bathroom kag gusto naton ipa-renovate ini mga tile waterproofing kay kinahanglanon sa aton nga bathroom kay nagaleak, di ba? Well, kita mo ang stain either sa kisame, no, or sa dingding kag may smell. But sometimes, manotice ni mo nga ang water mismo ana sa floor. Wala na gat, nablang ga-subside, no? Ga-shower ka, then dapat gasulod na sa drain eh. Pero, ari na di siya man, paano ni siya man? Yawan ka na, sulsog nga, mag-drain pagwa, duwala agad. So, talawon-tala, di nagaling ang mga leak, no? Fixing floor leaks, pre-tile waterproofing for bathroom renovations. Sa gihapon, ini si Jinky. Until 12, diri sa kapanimalay. Jesus.

0: ang bigi gamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapagmungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga naman sa atong pinalangga ng mga hinikugma, ng mga nanay, mga tatay, kasatanan aton ng mga nagapamati din sa aton segment sa Binhi sa Pagpakamaayo. Sige apon, ini inyo alagad Pastor Jolito Calambro. Padayon kita sa atong pagtuon, part 2. Gusto ko tublai continue atong nga topic last time kasi medyo malawig-lawig atong discussion sa atong topic, plant today, earn and harvest tomorrow. So nga agi na discuss atong ini tungod kay may pipila sa atong ka mga manuklamati nga may malapadayhan nga mga kadutaan, may mga palanobli on blast sa mga ginikanan. Para sa akon, may malapad kami nga umah sa bukid sa Kabankalan City. Amo na akong ginapulian ka ginasuguran pag pangtanom-tanom sa mga prutas. So ang atong discuss last time, amo nga pangita kita o magakolek kita sang okon kamo sa mga varieties of fruit trees. Siling ko last time may mga prutas sang una ginatanom nga mapuslan mo more than mga 6 years o more than that. Pero subong tuon sang teknolohiya kag bag-o nga mga pagtuon, may mga available nga mga seedlings sa mga farm nga ginaprocess. Familiar kamo sina mga grafted, mga markot. Kag at the same time, may isang subong sa mga pamaagi ang natawag nila nga in art. Sa akong subong uma, ang ginkulik na kon mga grafted in art seedlings. Di may idea kamo sa natawag nga in art. Ang liso, patubuon, kag iangot ina sa sanga sa mother plant, sa fruit tree nga nagapamunga. Pagkatapik sina, ginakating nila ina and then ginapa-establish ka ginatanom. Amo na nga akong ginapang-gather subong sa akong nga uma. So na itong nga ginatunan nga plant today, earned and harvest tomorrow, may tatlo kabenepisyo. Imagine na ang pinaka-dasig na kon nga fruit tree nga gintanom, amo ang dwarf mango nga mag-edad na siya 6 months after i-transplant. 6 months after nga gin-transplant na kon, madala na siya nga bunga. So ito man kadasig, no? And then ang varieties of jackfruit ang akong gin-collect, nasa 2 to 3 years ang edad. So ina ang mga bagay, tatlo ang iyasi na benepisyo o blessing nga mabalik. Ang akong ginhimo, kagabay pa inyo man matunan, nagakulik ako sa mga varieties of fruit trees nga may quality. O isa ka importante na. Kasi mahulat naman ka sa 2 katuig, 2 to 3 katuig, ang ato na lang pasiguruhon nga kwalidad ang aton nga mga prutas nga i-produce. Kasi halimbawa, masiling kita karon paho. Pwede ka katalang paho, pero pamangkot, matamis pala ina. Diba? Kay base bla, ginulat mo pila katuig, na mo nga excited ka, pag-harvest mo, pagkaon mo, tumanggali ka aslom. Like lang ka, natanom ka lang ka, kasiling mo, basta lang ka, o natanom ka lang ka, ginulat mo pila katuig, na mo nga, ginkaon mo, hindi manamit ang sabor. Sa ano nga varieties ng prutas, pwede tama apply? Nga nga itong pinakaimuon is to collect, to gather sa mga varieties ng fruit trees nga available sa inyong lugar kag masarangan of course sa bulsa. Kahit masibala magproblema kamo pastor, wala ko ya budget. So like sa akon, may nakilala ako ng isa sang nag-supply kag nagakwa ako sang less nga price sa iya kag makabudget ko gamay. Mayara man mga farm nga mahal ang ilang presyo, no, depende na lang sa farm kung di na masarangan ninyo nga baklan. So subong ang unaging consider ko is pagpangita, pag-collect, pagtanom sang manami nga kalidad sang mga prutas. Ano na benepisyo ko? Ang una nga benepisyo nga ibalik sa akon nga after pila ka tuig may makaon ako nga bunga sa akon gintanom, di ba? Amo pinakanami nga blessing. Hindi ka na magbakal, makapagusto pa ka magkaon. Kay kon kaysa kon why black kita tinamnan, bakal lang nga bakal, gusto ta magkaon, pero tungod ka mahal, like na subong nga panahon, halos tanan, may presyo na gid. Although masli na ton, common nga pagkaon, common nga prutas, pero may presyo ina sa mga market na ton. So muna binipisyo, may maani ka, kag may makaon ka, nga di kalidad nga prutas, nga hindi mo na pagbaklon. Kag makapagusto pakakaon, hindi lamang ikaw, kundi pati mo nga pamilya. Ikaduwa nga blessing ay balik siya na amo nga pwede ka makabaligya. Di ba? So, manami mamanghatag kami mga tao, giman niya nga maalwan, no? Nagapanghatag sa mga kilala, mga abyan. Pero mas manami siguro nga may ginahatag ka. At the same time, may ginabaligya ka man kiti tanang bagay hindi mapwede ihatag ni mo. Kay konsiki ka hatag-hatag, basi ang ginahatagan mo, magsalig na lang man, kag mangin tamaran, di ba? So, amo na ikaduang blessing ibalik sa imo kung may gintanom ka mga prutas, may ibaligya ka. Ano pa? Pwede ka makapropagate sa mga seedlings. So, isa sa mga goal na ko this year, makatanom sa mga varieties of fruit trees, kag imuon akon nga mother plant. Amo na nga akon nga nahibaluan sa akong kinabaklan ba lang ang mga seedlings. Nagtanom sila sa mga mangin mother plant. Ini mother plant, amo na nang ila pabungahon, kuwaan seedlings, patubuon, kag i-in art nila sa mga sanga. So tatlo ang iyang benepisyo. May ma-harvest ka nga bunga, may makaon ka, kag imo panimalay, may mabaligya ka, kag may ma-market ka nga mga seedlings. Tiba siling naman ka, pastor, why na ko time? Tidipindi na lang sa inyo. Pero sa akon, ang akong ginahimo, ginatingwan ginakon nga may dako nga pagpakamaayo balik sa akon nga ginpangabudlayan. Amo na natawag na ton nga binhi sang pagpakamaayo. Kay tanang nga binhi nga atong ginatanom kun aton halungan kag manami nga kalidad sa binhi. Kay timi binhi ya nga upahon, abi mo nakatanom ka pero upahon. O kun natubo liman medyo init nami nga kalidad. Amo na ganing nga ginatudlo na ton diri, kay natudlo ko sa inyo kag ginahimo ko na ina sa akon nga uma. Nagpangita ako sang kalidad nga mga varieties ng fruit trees kag akon itanom, kag magapaabot sa pila ka tuig, magaproduce ang bunga, kag ako makakaon, kag ako panimalay, makabaligya ako sang produkto sini, kag makamarket man sa mga i-process ko nga mga seedlings. Amo nang mga kadaugan sa aton nga mga pagpangtanom-tanom. Tikabay pa sa may mga duta dra, butang ta, bisan square meters lang. Timatangon tanom ka abisang Guimaras Mingo. Ang distansya abi, 2 ka metros. Tiko may pila ka square meters, ipangilid lang sa imong pader, sa sulod sa imong duti. Kung imo balay, ara sa uma, basi ang oksaran mo, basi wala man tanom. Basi may gintanom ka, basi aslom. Aslom nga mangga. Kaya hindi manami nga prutas, pwede na matapas. Kagislan mo sang dekalidad nga mga klase sa mga prutas. Kay ang aton da balatsyagon bala nga do kanugon nga ginhulat mo, amo na bintaha bala nga ikaw mismo nakasigurado sang kalidad sa imong ginta. Mga ako ginahimo gani time to time, kung may makita ko bala nga prutas kag daw namian ko, ako na baklon o kung mangayo ako kay tistingan ang sabor. Like halimbawa, langka. Kung may kilalak nga may langka, o pwede ka makapangayo. Anong tilawan mo kunamit, ngayo ka sa angliso, o nibla, mga hatag man na. O kung sa market, may nakita ka na nga kalidad nga prutas, o pwede mo mabakal, o kumaayo ang liso, o mabakal sa liso. Kaya mas naman namin, kibla nga antes mo itanong imo na tilawan, kaya mapasigurado ni mo ang sabor sa paghulat ni mo sa pila ka mga tinuing. Okay, so kabay pa siningadlaw, nakahatag kita dugang tuon sa ikaduang bahin sa aton na topic, plant today, earn and harvest tomorrow. Tekor sugdan mo pagtanong subong, 2 to 3 years, tatlo ang benepisyo nga ibalik sa imo. Kung may edad ka nati, hindi na pag-isipan mo kung gulingon na. Ang isipon na to na lang, ang aton nga mga kabataan, kag aton mga kaapuhan, kag pamilya. Sini. Kaya mas panami man yung nagatanong kita, hindi lang sa to kung gulingon. Plus, sa gidiscuss na to last time, dugay na nga kung may edad ka na, nami na ang ehersisyo ang pagpangtanong-tanong. Ay labi na, kung may ara ka, dako nga ariya, o kung uma o kung duta, nga pwede ni mo tanong tanoman. So liwat ininyo alagad sa aton nga pagtuon sa binis papakamayo, ang aton nga biblical reflection, Ephesians chapter 5 verse 15. Be careful how we live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So ano nga aton reflection dra? Bilang Kristohanon, bilang kita kakilala sa Ginoo, aton kamuy, aton titigan, aton halungan, kag aton ipagamit sa buloton sa Ginoo. No, hindi na ito pag-i-abuse ang aton mga kaugalingon, aton lawas, aton health, no, di ba? Nga nag-edad kita, nga nang productive aton life, labaw sa tanan, nga aton kabuhi na offer na ito para sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya sa aton nga panimalay, kapamilya, kaglikawanta ang mga bagay, bala nga nagahalit sa aton nga kaugalingon, ang sobra nga kakapoy, sobra nga pagpaminsar, sobra nga stress, sobra nga, o ano nga bagay nga hindi man nami, aton likawan, agon mangin, wise live. Wise person kita. Oh. And yung wise person, nag-aisip sa mga butang, nga maayo, kag di maayo, kag nalikawan ang hindi maayo, kag himuon ang maayo. Kasi aton nga papanguma, mangin wise kita. Hingalitan na itong, samtang may kusog kita, may tinion kita. Samtang makatanong ka, pang tanong-tanong ng daan, kay mabuta panahon, gusto mo apang hindi mo mahimo, kay ulihin ang tanan. So liwat, inyo alagad sa aton nga pagtuon, di sa binis, papakamaayo. I am Pastor Julito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you. Good morning once again and God bless everyone.
2: Okay, pudayon kita sa ating topic for today, no? So, why do bathroom floors leak? So, must start as a basic question. Why does a bathroom floor leak? Kay ang mga bathroom naton, aton mga simbala, CR, toilet, ano pa na napantawag naton, basta bathroom. Siyempre, exposed na permi sa water. Nagapaligo kita dira, datagapanibin. Limpyo man ta sang floor sina, di ba? Gagamit kita sang sink nga ra sa bathroom. Nagaflush kita sang toilet. Sometimes, dira pataga pang laba. All of that water needs to be properly controlled and dapat gadiretso siya toward the drainage system. So, masami, kita mga homeowners, nag-assume natin that because bathroom tiles, water resistant ni siya, ang flooring, nga ginapatungan si Nibla, no? Na lapagan sang floor tiles, no? Ang floor underneath is automatically protected. Kahit minatabon mo, minagsampaw, minagpatong dira nga tiles. So, na-protectionan yung mga floor. Pero, sa totoo lang, hindi na siya ang tsakto nga pag-assume naton. Ang tiles, hindi na sa substitute for a properly designed waterproofing system. Hindi na niya lain ang chemical ang ginagamit para sa waterproofing. But, sa tiles, pang cover up na siya. Okay? Ang water can enter, no? Through grout joints. Di ba tinabuan yung mga in-between sa mga tiles? Ano man siya kadako? Sa pangilid niya, may galinya. Either 0-0, hindi ka na mag-grout. Pero ang traditional, sa una, bilang na mag-tiling, may mga in-betweens na ang mga spaces. Inabutan ta na sang grout, di ba? Ang grout nagabase ta sa, para namin tanawon, sa color sang tiles na nagkakuha sa iyang color, no? Pero, again, ang tiles, hindi siya substitute for a properly designed waterproofing system. Kaya nag-sulod ra ang water through grout joints. May mga crack, ayan, wala man natiparahan. May mga construction joints nga pwede na mag-agi ang water. Sa mga corners, no? Sa pipe penetrations, And of course, hindi properly, no, or poor nga pag-seal sa imo floor drains. So once ang water mag-gets underneath sa imong floor, no, ang water maagi na da, it can travel through concrete and eventually reach areas where it shouldn't be. Amo na gaukab-ukab ang mga tiles. For example, sa bathroom, no, tama focus kasi it's about bathroom ang topic natin subong. Kag ang nagaleak sa floor tiles natin or sa flooring sa bathroom. If your bathroom at sa second floor, ang water can eventually appear as a stain sa ceiling nga ari di sa dalom. Tingala ka nga stain na da man, ga yellowish na da. Kaysa babaw sina, may bathroom ka. So ang water nga ara sa dalom sang tiles, sa flooring gid mismo, amun siya ang magalik padalom sa imunga kisame. Kaya makita mo di sa dalom, kundari ka, may stain na. And what started as a small waterproofing problem can become a major repair. Diba? Number two, where are the most vulnerable areas? So, i-identify natin ang mga areas where water commonly find its way through. Amo nang alagyan kung kaisa, no? Ang gaagi gali, wala ta nabalaan. Number one is the floor drain. Ang floor drain is one of the most important areas to waterproof correctly. Tulad na nabigin na pinsar, basta may drain lang, may guan. Tapos man ito sa guasang balay. Diga mo na, bala? No? Pero ti mo na gani, kung sa ground lang, ang CR mo, pag sa second floor, third floor, amo ginaang isa ka secure na ton. If the waterproofing system does not properly connect sa drain, no, or with the drain assembly, ang tubig, mangita na sa isang agyan niya. So, masuok na sa dalom sang tiles. So, don't just check whether ang water nag-goes directly or toward the drain, but you check also the connection around the drain if it needs proper attention, if it's properly ngagin butang, gin-install. Wala na din problema. Pero, kung may diferensya, kinanglan gid nga i-fix. Next is, kung ang drainage system ang gintanaw naton, ang wall-to-floor corners sa mga pangilid sina. So, isa ni sa vulnerable area, amuning corner where the wall meets the floor. Diba, wall kapatindog sa ang flooring naman, gay paigda. Ang tinabuan sina, ang corner sina, pwede mangin isa kaalagyan sang water. Corners can experience movement and small cracks over time. That is why waterproofing should not simply stop sa edge sang floor dala na, but tanawa ang pangilid sina kay pwede mag-agi dira ang water. The wet area waterproofing system should be properly continued sa walls according sa project requirements and sa manufacturer's instructions. Next, ang wall to floor corners, tapos na pipe penetrations. Ang kada pipe, no, that passes through a waterproofed surface nag-create man sang potential weak point. Pinsarabla ang shower pipes, water supply lines, ang imo toilet connections, iban nga mga plumbing penetrations. Ini nga may areas need to be properly sealed as part of the waterproofing system. Nasilyuhan na sa mga pangilid, ang mga connection niya da bala, na ginas pang silyuhan, ginasa. And that's just ordinary nga silyo, but it's a waterproofing nga klase sang chemical. Next is cracks. So, bisan gamay nga crack, makitaan nimo sa concrete wall nimo, can become a pathway sang water. That is why surface preparation before pintahan, no, final coating sang pinta is extremely important. You cannot simply cover. No, ah, tabunan talan ni pintahan talan ni, hindi naman makitaan. Hey, makitaan gina ebela. Pag dark ang imo nga pinta, makitaan na, na siya. Pag light, makitaan na, na sa ay especially ang mga mata nga masipat, no? Ang makitaan gina. Gigapigan na minta pa kami ipo paminta namon. Ah, nung ko kitaon, gid yung duhob-luhob yaw. Kag ang crack, di, kinanglam, gina masilyahan liwat, no? Para mag-flawless, no? Ang surface. And, syempre, i-waterproof mo to solve everything. Repair the problem first, then, amo na pag, waterproof. Next is, pamangkoton taka. The proper pre-tie waterproofing process. Ano ni ang ato ni himuon? Diri, no? Let's talk about the basic process sang tile waterproofing or pre-tile waterproofing process. Step 1. No, okay lang kung may contractor sila na bahala, no? Mag-renovate sa imo bathroom, sila na ma-discuss sa imo, explain sa imo, and then mamangkot kagid, no? So step 1 is to prepare the surface. So before mo i-waterproof, no, or before mag-umpisa ang waterproofing, ang concrete surface should be properly prepared. Paano i-prepared? No, i-prepare. So, syempre, itinuan mo. Kung may mga yabok, kuhaan mo yabok. Kung may mga higo, tapuhan, especially abi sa mga kitchen, may mga tamsak na sang oil or grease, no? Tapuhan, and whatever loose materials, kung nag-ukab-ukab na mga paint, ikakukson, and, you know, kung ano pa na i-ayuson mo, ayusan mo na before mo sa obrahon, no? Any cracks, holes, or damaged areas should be addressed according to the waterproofing system being used. Remember, ang waterproofing is not a magic eraser. Basi maminsar ka na ha, kung ang target, pinsar mo nga, it's a waterproofing materials, no. Kung maminsar ka naman nga waterproofing, isa ka magic eraser, nga pag-apply mo, madula ang mga lubak-lubak, madula ang crack, ang hole, hindi na iya. If the surface is poorly prepared, the waterproofing system may not perform as intended. Amugin na iya ang imo pinsaron.

0: Ito na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Hello, hi, kumusta po ang ating mga tagapakinig or nag-review ng ating pong Memo ni Mommy. Narito na naman po ang inyong Mommy Besteryos para sa mga ilang gabay. Alam, tutuunan natin ay mga batang-bata, mga babies, so 8 months old, hanggang po, malamang ay hanggang 18 months old. At yan po yung lagi natin naririnig na ay nanginilala naman yan. Ayaw sumama, ayaw umiti, natatakot. Yan po ang ating tutuunan. At ano nga ba ang pwede natin gawin sa kanila pong mga ganon na atin pong napapansin sa kanila? Maganda po kasi na maintindihan natin ang tugon at ang gagawin natin dahil kapag hindi po natin ito naiakma, ito po ay pagsisimulan ng mas malawig pa na pagkatakot ng ating pong mga bata kung saan sila ay baka magkaroon po ng mga iba pa po mga suliranin sa kanilang hinaharap. So ano ang una nating pwedeng gawin? Unang-una po ay nararapat tanggapin natin. It's normal na meron silang ganong mga behavior dahil sila ay naninibago sa mga kapaligiran o sa tao na kanila pong ngayon lamang nakita o hindi lagi nilang nakikita. Misan nga mga kamag-anak, ano po ba? So it's normal. Pangalawa, dahil normal, iwag po natin masyadong pwersahin. I-avoid natin, huwag natin, parang sige, ito, sige lumapit ka, parang, or ilapit natin siya. Kasi ito po mga bagay na ito ay lalong magdadagdag sa kanyang takot at hindi po siya makakalma. So po natin siyang pilitin. Dahil kapag po natin siya pinilit, ay mas lalo po tayo magkakaproblema. So accept it as a normal response. Although may mga bata hindi po ganon. Medyo mabilis lang sila, no? Kahit hindi ka pa nakikita, ngingiti sa'yo, pwede mo silang hawakan, kunin kaya, pero wow, iba na po kasi pag kinukuha sila eh. Siguro yung ngingiti-ngiti ang ka-okay pa, pero pag kinuha, iba rin po ang reaction. Pangatlo na pwede rin nating tingnan at response natin ay i-remind natin po yung ating ikangam. Misa kasi nakakaya, di po ba, no? So, i-remind po natin yung ating ikangam ay tao, kung tao yan, na, kasi misan very apologetic pa tayo eh. Sige, pag medyo baka pag tumagal-tagal, magkakilalahan na din kayo, no? Kasi ganyan sila. Huwag po tayo mag-apologize na parang ito ay kakaibang reaction because it is a normal reaction. At tawag din nating parang nahihiya tayo dun sa tao, no? So let's say na normal lang talaga daw yan. Yan. Dahil sa memo ni Mommy, yun. Ito po ay normal na reaction. Kaya hayaan lang muna natin ang aking anak, no? And then when it comes to the surroundings, let us also avoid, ito naman po hindi tao, no? Yung mga kapaligiran. Natatakot po sila sa mga maiingay na mga lugar o yung masyadong maliliwanag. At ito po ay isang bagay na minsan, akala natin natutuwa sila dun sa mga malalaking naka-costume na mga tao na yan, bear ba, no? At kung ano-ano pa po na yun, hindi po, no? Yung iba talaga natatakot dito. So let us not force our children kung sila po ay hindi tatakman dito. At panghuli, ayan, gradually, unti-unti, i-expose natin siya. And while we're exposing the child gradually, so halimbawa doon sa tao, hawak pa rin natin siya. Hawak natin yung kamay niya at iaabot lang natin na gano'n. Pero, let's also be observant. Kasi pag ayaw talaga na, don't force it. Just wait. And then tell the child, oh, it's okay, himasimasin natin siya. Tapos kausapin natin yung tao, na asing tayong nakikipag-usap, eh chances are baka mamaya malilibang siya, ano, nakikipag-usap ang nanay ko, siguro pwede rin ako minute. So let's be patient with the child, accept the child's behavior, and wait gradually. Ay lang paalala po yan mula sa inyong Mommy Besteryos dito sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com. o mag-text sa 0919-688-0324. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.
1: Okay, next step. Two, or shall we say, ano ang next nato ni moon is to check the floor slope. Ang slope ibla kun diin nagapa ayon sa pa uyon sa drain or basiga baliskad, no? So this is one of the most important things to check also, no? A bathroom floor should be designed so that water flows pakadto sa floor drain. Mailig to siya. Hindi nga mag-collect sa corner kay hindi sa even ang imo nga flooring, no? Basi gasuli balahaw. So before the waterproofing and tiling ng mahuman, does the floor properly slope toward the drain? Iusi sa aabi. If yes, no problem. If no, minsar ka na. Because if water is pooling somewhere, it needs to be addressed. Kaya ang mayong drainage is part na sa sang good bathroom design. Ako ba kontra ko ginituod mo sa CR nga nagadanaw, siya was able, wala nag-subside ang water, tapos mag-flush ka, hindi mag-flush dayon, tapos kisagabara pa, oh sorry, gidya nagapanyaga ha, or gakaon. Basta nainit, ikos na, I will call the plumber gidya to fix, no, sininga problema. Even ang shower, oh, shower naman to dood, masa, kung ano, no, duwagid ka sa bathroom nga, ga-ilig bala, bisan isira man, hindi gapon, itchar naman, push, no, sira din, i-push, ito may sa problema, kiti, pakatuan git sa plumber, kay, may mga gamit na sila, kag-experensyado na sila. Kay bisan may experience ka pero kulang sa ilay, kay linain na ilan na troubleshoot mo. At the same time, wala ka man tiyempo. Karon umpisahan mo kay matak-an ka, hindi matapos ang obra mo, no? Okay, next is apply primer if required. Depending on the waterproofing product na ginagamit nimo, a compatible primer ang nami gid gina-require nung butangan nimo. So may some different waterproofing systems available. Some are cement based, no? Iba naman liquid. Apply membranes or polymer based systems. Ang importante lang diri is to follow sang instructions sang manufacturers, no? Hindi ka pwede mag-assume nga tanan nga waterproofing palareho lang nga waterproofing product are the same. Pareho ang pag-install. May ara, depende na sa innovation mo sa ila company, no, may ma-improvement na sila. So, ipinsaron mo ginapirmi. And then, waterproof of the corners and joint. Kinanglan man ibala, no? Pay special attention sa floor-to-wall corners. Wall corners, pipe penetrations, floor drain. Nan, naman na sa ha? Kinanglan na. Some waterproofing systems require reinforcement tape. Muna material sa kinanglan mo. Fabric or other accessories sa sining areas. Why, Miss Jinky, kinanglan nun ko ang reinforcement tape, fabric, and some accessories sa pag-waterproof ko? Because may mga locations where nagigiho bala, wala takabalok, naglinog, or sa mo dito sa ibang lugar pero diri hindi gisyado pero nag-move, no? And it changed the materials, no, kag-create sang weak points. So ang goal is to create continuous waterproof barrier through those mentioned nga mga materials kag steps. Next is apply the waterproofing membrane. So now nga may waterproofing membrane kana, you can apply this, no, according to the product specifications. So imo gid tagan attention ang ginambalda nga pila ang required number of coats
2: kapilagi dapat i-quote an ang iya interval, no? Ang coverage sang sina nga gibakal nimo, ano kalapad ang malabutan niya. And then ang iya kadamulon. Then pila ka oras ang drying time ng hulaton before ka mag-apply sang second coat or third coat. And then pagtapos mo na-apply sang imong waterproofing membrane, pila ka days ang curing time niya or pila ka hours. So, one important reminder also, more product does not automatically mean better waterproofing. Masibla, hagod kang hagod, kadamo, gid, kadamol, damol, hindi gali siya sinaton makahatag sang positive nga effect, no, sinitabla, garantiya, nga hindi na na magka-problema pa ang imod ang gina-applyan sang waterproofing. Applying one extremely thick layer, when the manufacturer specifies sang several, no, properly applied coats, kag hindi kinanglan gid nga pila ka coats, ano ka damol, kun hindi gina-advise sang manufacturer's instruction. So follow always the instruction para hindi ta magsala. Muna sa ang problema mo. Kung magsala kita sa aton application, sayang ang materials. Then, don't forget the shower walls. Isa man ika common mistake na wala natong ginatagaan sa attention, no? Some people waterproof the flooring, the wall, but you ignore the shower walls. Remember, where is the bathroom receiving the most water? Diba sa shower area, kay gapaligo ka da iya, damo-damo na iya nga kinabok-kabok nga tubig ang ginagamit mo. Diba, san sa milibabot, ang ilamos ka lang or ga-flash ka lang. Pero sa palaligoan, ay, grabe gid ang water nga ginakonsumo mo. That's why wet area waterproofing should extend onto the walls. Diba, kay maigo na siya matamsakan sa sang tubig, tapos ikaw ga-plakpala ka madadaan. Paligo, no? Ang wall up to the appropriate heights, no, specified by the design, applicable requirements, and waterproofing system. So, ang idea is to create a continuous protective barrier around the wet area. Din kutob ang malambutan niya na kumabasa na dasa. Dira mo siya labuton. No? Think of waterproofing as a, you know, bisaro mo lang, no, as a hidden protective layer underneath your beautiful bathroom finish. Sa imong dingding, sa imong tiles, di ba? Amuna siya ang gina-help sang waterproofing. Parang makeup, foundation, no? Sang, kung magpa-makeup kita, amuna siya nag-protect sa, di ba? Before ito mag-apply sa makeup, nag-moisturizer, tapos kabutang ta foundation, and then apply nila sa mga layering, di ba? So, amuna niya ang purpose sang waterproofing. The water test, arin na ta. So, one of the most important step is water testing or flood testing, kung kinanglano, no? Before kita mag-install sang tiles, ang waterproofing should first be given the required curing time. Di ba, nag-flooring ka, nag-waterproofing ka man, wala ito naman curing time niya. Then, matesting ka, no? Depending on the system and the project requirements, no? So, matesting ka na. Pag dula problema, nag-drain na ito panaog ang water, dula man da, nag-stagnant, so, basic pwede ka na maka-apply sa imo tiling, no? Ang tile mo dapat may ara sa dasang latid nga ang level niya ginalibilan mo siya nga hindi ga taas sa piyak sa isa naganubo or nagabalod, no? Para ang water bisan human ng tiling mo wala gid sa problema nga magstagnant ta dakag mga ano ka nang magsag-a ikaw, di ba? So importante na siya nga tan-awon mo ni ang imo nga kinatawag na na tiling. So you need to have the water to be tested, no? So amo na siya ka importante sa aton pagahimuon if we are planning to renovate sa aton nga mga bathroom to avoid sang kinatawag nga leak.
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Kadalasan ay nauuwi sa sariling sikap ang ating sagot kung ayaw nating pakinggan ang salita ng Diyos. Ito ang kwento ni Haring Saul at ang mangkukulam sa Endor. Patay na ang propetang si Samuel. Mukhang may digmaan na namang mangyayari sa kampo ni Saul at ng mga Filisteo. At naghari ang takot kay Saul. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang nararapat niyang gawin. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon, kahit pa sa pamamagitan ng panaginip o sa mga propeta o kahit sa anumang paraan. Kaya nagpahanap si Saul ng babaeng espiritista na mapagtatanungan. Nag-travel si Haring Saul patungong Endor. Pero nagpanggap siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng ordinaryong damit sa halip na ang magara niyang damit. Pagdating ni Saul at ng kanyang dalawang kasama, sinabi ni Saul sa babae, "Gusto kong makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao." May takot ang babae dahil pinaalis ni Haring Saul ang mga espiritista at mga manghuhula sa Israel. Kaya nag-promise si Saul na hindi kilala ng babae dahil sa pagpapanggap na hindi ito parurusahan. Ang masama, ang sumpa ay ginawa sa ngalan ng buhay na Panginoon. Kaya tinawag ng babae si Samuel, at nang makita ng babae si Samuel, sumigaw ito ng malakas at sinabi niya kay Saul, "Niloloko niyo po ako, kayo po si Saul." At tinanong ni Saul kung ano ang nakikita. Narito ang mga salita ni Samuel, "Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya? Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ko. Ang pagsalakay ng mga Filisteo ay ang katuparan ng salita ng Diyos. Hindi kapatawaran ang hiningi ni Saul noong nagtanong siya sa Diyos kung ano ang gagawin. Dinagdagan pa niya ang kasalanan niya nang nagtanong siya sa manghuhula ng Endor." Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: Okay, wala nang ikikitas ang tiyempo, mga kapanimalay. Basta ako nang ginahamba sa inyo nga kinanglan kita as homeowner. Remember, a beautiful bathroom is not just about beautiful tiles, beautiful nga pintadera. No, the real quality of a bathroom is also found in things we don't see. Ang proper floor slopes, the properly sealed drained, no, drainage, treated corners, sealed pipe penetrations, waterproofed wet areas, and the properly prepared surface underneath those beautiful tiles. Because kung mag-renovate yun man kita sa atong bathroom, fix it right before you cover it. So waterproof first, test when required, then tile. Right? So, it's Jinky sa Gyapon. Pwede niyo sa Kapanimalay mo.
2: The grace we're talking about, when you really get a revelation of God's grace, it'll leave you speechless. Smile at somebody, say, "I'm speechless because of His grace."

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Ang oras ni WBS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Mayog to yari na ang ulo sa atin mga balita para sa sining oras at lawsang Lunes, Hulyo, ukon Setyembre 7, 2026 sa balita lokal, ayuda gin pagwa sang DSWD sa mga sugarcane farmers nga naglabot sa 309.6 million pesos. Sa balita nasyonal, galastuhon sa pagkaon nagapabilin nga mataas bisan may paghinay sa inflation sa Pilipinas. Dalagko nga mga infra projects sang DPWH ponduhan sang 2027 budget. Flood control nga epektibo kaangay sa Navotas gin halimbawa. Sa balita international, US envoy kag Zelensky may ara sang paghambalanay sa Kiev para sa peace talks. Kag karon yari nang detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, nagpagwa ang Department of Social Welfare and Development ng Negros Island Region sa masubra 309.6 million pesos sa emergency cash transfer o kon ECT assistance sa mga mangungumasang tubo nga apektado sang red stripe soft scale insects o kon RSSI as of Friday, September 4. Inisunaw kay DSWDNIR Regional Director Arwin Razo sa tong Sabado. May kabilugan nga 30,097 beneficiaries farmers sa bilog nga Negros Occidental kag Negros Oriental ang nakabaton sang financial nga ayuda. Ang Negros Occidental ang may pinakadako nga baton nga assistance nga ara sa 255,306,275 pesos nga napanagtag sa 24,727 ka mga farmers. Ang munisipalidad sang La Castellana nakita nga may ara sang pinakataas nga alokasyon sa probinsya nga sa diin ara sa 4,643 ka mga benepisyaryo. Ang nakabaton sang may kabilugan nga 47,938,975 pesos. Samtang ang Negros Oriental 5,370 ka mga apektado nga sugarcane farmers ang nakabaton man sang bulig pinansyal nga may kabilugan nga 54,371,250 pesos. Ang mabinay naka-record sang pinakadako nga share sa probinsya nga ara sa 25,828,875 pesos sa 2,551 ka mga beneficiaries. Ang ECT program nagahandom nga suportahan ang mga magagmay nga mangungumasang tubo kag ang ila mga mamumugon nga sa diin ang ila pangabuhian na untat o kon naguba bangod sa halit sang RSSI sa ila mga tanom nga tubo. Ginsini ni Razo nga ang kabilugan nga distribution sa Negros Occidental mahimo maglabot sa masubra 1 billion pesos.
2: Balita
1: 12:33. Kita sa balita national, nagnubo sa 6.1% ang inflation sa itong nagligad ng bulan sang Agosto, kung ipaanggid sa 6.2% sa itong naglipas nga bulan sang Hulyo. Apang nagapabilin gihapon nga ang pagkaon ang pinakadako nga nagapamahal sa galastuhon sang kada panimalay ukon kada pamilya nga Pilipino nga nagakontribute sang halos 3 percentage points sa inflation rate sa bugos nga Pilipinas. Nakabulig sa paghinay sang food inflation nga nagnubo sa 4.6% ang dako nga pagbarato sa mga utanon, root crops kag saging. Medyo naghinay man ang pagtaas ang presyo sang isda sa mga merkado. Samtang nagsaka naman ang presyo sang iban pa nga nagapanguna nga balaklon, kaangay sang prutas kag tinapay. Ilabi pa nga nagsaka sa 19.5 4% ang inflation sa bugas bangod sa pagtaas ang presyo sa fertilizers kag pagkaatrasar sa pagbiyahe sa mga supply. May kahilabtanan sini ginsigurado ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga bastante ang supply sa bugas sa pungsod bangod sa mga naani nga humay kag temprano nga pag-import bilang pagpanghanda sa El Nino. Nagabiso ang ahensya nga ang mga pagbaha gikan sa nag-alalagi ng mga bagyo mahimo magdulot sa mga pagbag-o nga bottleneck kag temporaryo nga pagtaas liwat sa presyo sang utan kag isda. Ginsigurado sini ang pagpadasig sa pagbiyahe sa mga supply kag pagkaayo sa mga naguba nga talamnan agud mapabilin ukon ma-maintain ang makasarangan nga presyo sang pagkaon sang kada pamilya nga Pilipino.
2: Balita 12:33.
1: Ginklaro sang Department of Budget and Management o kon DBM nga hindi automatic makabig nga budget cut kung ang ginapangayo nga pondo sang isa ka ehensya mas manubo sang sa ginaprubahan. Ini ang ginaduso sang DBM kadungan sa nagapadayon nga paglantaw sang Kongreso sa national nga pondo para sa masunod nga tuig 2027 ara sa halos 12 trillion pesos ang ginsiling nga ginupod nga o kung ginupod nga budget proposal sa mga ahensya kung sa din masubra 643 billion pesos ang nakaalukar sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa ilalom sa 2027 National Expenditure Program. Kalakip sa mga major infrastructure flagship projects ang bahin sang Pasig Marikina Channel Improvement Project kag iban pa o kung iban pa para sa mga lugar sa Pilipinas. Sa paghambalan ay isang sinilang sang Senate Committee on Finance na hinambit sa iban nga flood control projects sa Metro Manila nga nangin epektibo naman ang pagresponde sa problema sa baha. Diri ginpakigbahin ni Senador JV Ejercito ang comment nga nangin epektibo ang pagresponde ni Nevada City Representative Toby Chanco sa pagbaha sa syudad bisan nga ara sa 70% sang lavotas ara sa below sea level. Kung sa diin, nagapakita sunod sa iyang ang Nevada City sang kaimportante sang long-term infrastructure para sa flood control. Kalakip sa mga epektibo nga proyekto ang coastal dike, navigational gate, kag network sa mga pumping station sa syudad agud makontrolar ang tubig baha.
2: Balita
1: 12:33. Kadto sa Balita International, nagkadto sa Kiev ang mga tiglawas o kon envoy sang Estados Unidos o kon US nga sanday Jared Kushner kag Steve Witkoff agud makigsapol kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hanungod sa paguntat sa giyera sa tunga nila sang Ukraine kag Russia. Natabo ang marigtason nga paghinon-anon sa tung Domingo matapos una nga nakikita ang duha ka opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow sa tung Sabado. Nagpalabot sang pagpasalamat si Zelensky sa pag-abot sang delegasyon sang US kag ginaduso ang kaimportante sang paghimo sang tanan nga pamaagi agud matapos na ang giyera. Ginsiling ni Witkoff nga manami kag mangin na makahulugan ang nangin paghambalanay samtang ginsiling naman ni Kushner nga tinutuyo ni US President Donald Trump nga magtukod sang nagakaigo nga kondisyon para sa long term nga kalinong. Nagtambong man sa ikaduhang abahin sang paghinon-anon sa National Capital ang mga National Security Advisor nga halin sa United Kingdom o UK, France kag Germany agod magpakita sang suporta sa Ukraine sa pihak sang temporaryo nga paguntat sa mga pag-atake sa mga kapital para sa nasambit nga pagbisita. Nagapadayon gihapon ang sagupaan o kung ang inkwentruhanay kag pagbayluhanay sa mga drone attack sa iban nga bahin sang magtimbang o kung duha kapungsod.
2: Balita 12.33.
1: Kag amayod to ang mga nagapanguna nga balita para sa sining oras para sa balita 12.33. Ini ang inyong manubalita, Ruth na Ingi Glower. Para naman sa itong pahanumdong, Kolosas o Nodges, nagasilingang pulong sang Diyos, pinaagi sini magakabuhi kamo nga maluyagan sang Ginoo nga makahatag sing kadayawan sa iya kag mahimo man ninyo perme ang maayo kag madugangan pagid ang inyo ihibalo parte sa Dios.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis
3: at Beth Flores po, biyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kagabay? O talaga, September na. Diba? September 1 pa lang, ang dami ng tumutugtog na Christmas songs. At nakalabas na daw si Jose Marichan. Pero ang maganda doon, it's, you know, it's the expectation of hope, of joy as we celebrate, di ba? Yung kapag pagdating ng Kapaskuhan ulit. Anyway, dahil Monday ngayon, so alam naman natin na may awitin tayo. O mga kagapay, okay ka dyan, Dad? Ayun, galing. Okay. Ready, say.

0: di ba? Okay, sabi nga sa Panginoon, every gising is a blessing, every breath a privilege. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon for another week ng ating kakaharapin ngayon. Ano? So, kamusta po kayo mga kaagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit pa ang Transistor Radio o PM Radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo lang po po'y nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at Transistor Radio at PM Radio din ang gamit niyo at nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang ulo. Kung may maganda po kayong internet connection, makukuha nyo rin po yung ating program ng Maliwanag. Syempre, meron din pong 702 app. Nandun nyo rin mapapakinggan yung programa buong araw sa DCAS. So, nakakatuwa ano yung technology na pinagdaanan, yung mga pag-evolve ng technology. Sabi nga, yun yung lalong nagpapatibay na pwede nating ibahagi ang mabuting balita para sa lahat. Sabi nga, until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at ma-enjoy natin ang araw na ito, Monday, na tunay na mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayong naroroon. Sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hagdaan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng bago ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay dalhin ang isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matutupad. Upang sa gayon, alam natin na ang ating paglalakbay ay siya talaga ang gumagabay hanggang makita natin siya ng mukha, ang ating Panginoong Jesus. Amen, amen, amen.
0: Ito ba sa Beth Flores ng Gabay Library? Pinag-uusapan natin ngayon. Maganda eh. Maganda ng topics natin ngayon. 8 plus ways to support literacy skills development. Ang theme natin for September, sa gitna ng hamon, sa masamang aahon. Sabi, we rise amidst challenges. Yet together. So I think verse Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Pero bakit itong pag-uusapan natin? Kasi po, ang September 8 ay International Literacy Day. Ito ay established ng UNESCO noong October 26, 1966 na sa 14th session ng UNESCO General Conference. Ito po ay unang na-celebrate noong September 8, 1967. So ngayon, ang celebration ng 60th year na niya, no? So, 60th, probably a 59th year, parang gano'n, na ang layunin ay ipaalala sa publiko at world leaders ang kahalagahan ng literacy bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So, ano yung mga pamamaraan upang masuportahan natin ang literacy skills development? Wala daw pong sobrang aga sa pagtuturo ng development ng language at literacy sa mga bata. Kahit daw po sa mga napakabatang edad, ang karanasan ng iba't ibang genre sa mga books, ang pakikinig ng stories mula sa mga adults na nagmamahal sa kanila at ang pag-explore ng books mag-isa o kasama ng kaibigan ay nakakatulong po sa mga bata upang makinig at maunawaan ang language at paano maisishare ang kanilang thoughts, ideas at feelings. So ang reading o ang pagbabasa ang best way para po sa literacy skills development. So ano yung mga pamamaraan? Una, sabi nga kung tayo po ay may mga reading time sa ating mga anak o mga estudyante. Una, sabi niya, capture children's interest before you read. So kunin ang interest ng mga bata bago tayo magbasa. Paupuin ang mga bata sa edge ng kanilang mga silya bago nabasahin ang kwento. So bago pa sa sunod na read aloud, so magbigay na ng panahon upang makuha ang interest ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga exciting na overview ng kwento sa kanila na kanilang maririnig. So ang pag-capture ng interest ng bata bago pa man buksan ang aklat ang isa sa pinakamabisang paraan upang ma-transform ang reading mula sa isang chore o gawain patungo sa isang exciting adventure. So sa pagpapatibay ng anticipation at curiosity bago pa man, napukaw na natin ang kanilang brain upang mag-focus at mag-engage. So narito yung mga pinaka-effective strategy upang mapukaw ang interest ng mga bata bago magsimula ang pagbabasa. Una, investigate the cover, yung tawag nating the picture walk. Bago mag-dive sa text, maglaan ng 2 minuto na i-explore ang physical book. Pangalawa, analyze the cover art. Magtanong, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa taong ito? O sa tingin nyo, bakit kulay purple ang sky? So yung mga ganon. Number 3, read the title with feelings. Gumamit ng mga mysterious or excited voice at tanungin kung ano ang kahulugan ng title. At sabi nga, make a hypothesis. Magtanong ng mga open-ended questions tulad ng base sa cover. Ang kwento ba ito ay funny, nakakatawa, scary, nakakatakot, o isang big adventure? At huli, saan nga ganun? Connect to their personal world. So ang mga bata ay nakikinig kapag ang kwento ay related sa kanilang mga karanasan, mga tanong, at mga naisin. So that's number 1. Number 2, introduce vocabulary during read aloud, diba? Mamili ng ilang salita upang i-highlight at ipaliwanag sa mga bata bago pa magsimula sa pagbabasa ng malakas. Pumili ng mga salita na mahalaga sa pangunawa ng kahulugan ng kwento at ipaliwanag ang mga salita habang nagbabasa. Maaring ipaliwanag ang salita habang binabasa at itinuturo ang bahagi ng litrato na nagpapakita ng kahulugan ng salita or nagpapakita tayo ng facial expressions o iginagalaw ang katawan sa paraan na nagbibigay ng kahulugan o ng maikling pagpapaliwanag. So ang pag-introduce ng mga bagong salita o vocabulary habang binabasa ay nag-i-involve ng pagpili ng paggamit-gamit ng mga salita. So ipapaliwanag at ipinaliwanag na sa context at ini-engage ang mga nakikinig ng visuals or actions. So, magbigay din ng child-friendly definition. Ay, totoo yan. At iwasan yung nakagugol ng definition wala sa dictionary. Mas maganda kung isusulat ang simple at pang-araw-araw na kahulugan na ginagamit ng mga salitang alam na ng mga bata. At sabi nga ganun, napakahalaga pala ng tamang pagpili ng aklat na gagamitin sa pagbabasa sa mga bata. Mas maganda kung ang kwento ay makatotoo sa kanilang buhay at karanasan. Napakahalaga din na ipapaliwanag ang mga salita upang lalo nilang maintindihan ang kwento at ang ibig sabihin nito. So, ang mga pagbabasa sa mga bata ang pinakamaganda at mahusay na paraan upang masuportahan natin ang kanilang literacy development. Kaya nga napakahalaga yung mga Bible stories for children. Nako, pinagpala tayo dyan. At mga children's books sa kanilang reading time. Kaya nga mga kaagapay, ginawa mo na ba ito sa iyong mga anak? Nagbasa ka ba sa kanila? Alam niyo kasi, sa pagbabasa sa kanila, nade-develop ang kanilang literacy skills at lalong pinagtitibay ang inyong bonding. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Patuloy na tayo hypocrisy, ang pagbabalat kayo sa panahon ng confusion. Ang harapang panglilinlang upang oonse, isang sinasadyang pagbablockmail na nais manira sa ibang tao. Sa panlilinlang ni Satanas, ang hari ngayon ng mundo ibabaw. Tandaan, remember, wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What to do now na what here it is. Be done with hypocrisy. Tapusin na sa buhay mo, layuan na ang tunay at totoo. Huwag ka nang babalik pa roon. Sa unang Pedro 2:1, so alisin na sa buhay mo ang lahat ng kasamaan. Huwag na kayong magsisinungaling, mangpa-plastic, umaiingit o magbibitiw ng mga nakaka-insultong salita. Huwag. Do not fast as hypocrites do. Huwag tularin ang fasting ng mga plastic. Mateo 6:16, kapag nagpa-fasting kayo, huwag tularan ang fasting ng mga plastic. Huwag kayong magmumukhang malungkot at gaya ng mga pakitang tao. Hindi sila nag-aayos ng mukha para ipakita sa mga taong nagpa-fasting sila. Tandaan niyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Do not pray like the hypocrites pray. Huwag pakitulad sa mga plastic kung manalangin. Mateo 6:5. Ang pagpipray, pag nagpipray kayo, huwag ninyong gayahin ang mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng itsura para makita ng mga taong nagpa-fasting sila. Tandaan ninyong tinanggap na nila ang kanilang ganti. Get rid of love from your eyes. Itapon ninyo ang mga troso na nasa inyong mga mata. Mateo 7:5, huwag ninyong ilagay o ibigay sa mga aso ang banal na bagay na nasa inyo. Babalikan at lalapain kayo ng mga iyon. Huwag ninyong ihagis ang mga perlas sa mga baboy. Tatapak-tapakan lang nila yon. Hypocrites call on the Lord but will not obey. Ang mga plastic, tumatawag sila sa Lord pero hindi naman sumusunod. Luke 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Lord, Lord? Hindi naman ninyo ako sinusunod. Hypocrites, clean on outside, filthy on inside. Ang mga mapagkunwari, malinis sa labas, marumi naman sa loob. Luke 11:39. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, kayong mga Pharisees, nililinis ninyo ang labas ng mga plato at mga tasa ninyo, pero punong-puno ng kasakiman at kasalanan ang mga puso ninyo. Luke 16:15, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagkukunwari kasi kayong matuwid sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos ang laman ng puso ninyo. Ang kinukonsider kasi ng tao na pinaka-importante ay walang halaga sa harap ng Diyos. Purify your hearts, hypocrites. Linisin ninyo ang inyong puso, mga mapagkunwari. James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen. Wow. Hugasan ninyo ang mga kamay ninyo sa mga masasamang ginagawa ninyo. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang puso ninyo. Kayong mga pabugbago ang isip, fix soft on what is true, honorable, and true. Itutok ang kaisipan kung ano ang totoo, marangal at mananatiling tama. Philippians 4:8, lastly mga kapatid, punuin ninyo ang isip ninyo ng mga bagay na mabuti at dapat purihin mga bagay na ito na marangal, tama, malinis, nakatutuwa at kagalang-galang. foolish ideas, mga palpak na kaisipan. Romans 1.21, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila binigay sa Kanya ang karangalan para sa Kanya. Ni hindi sila nagpasalamat sa Kanya. Instead, yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila. At dumilim ang mga utak nilang walang laman. The greatest risk of problem of the world. But the only solution of the world problem. That is why let heaven fills our thoughts, our hearts, kung kaya't ang tanging solusyon sa kahungkagan ng mundong ibabaw ay ang pagpupuno ng buong katotohanan ng langit na bayan. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yan. Feel na feel kita na. Kasi po may karanasan talaga ako pagdating sa fasting. Ayan, alam ng daddy ko yan. Kasi nung bata pa po kami, meron talagang babae na pupunta sa bahay namin para dun mag-fast ng 3 araw. Eh ako po'y bata pa, nag-iisip, high school ako nun, nag-iisip ako. Sabi ko, bakit ka sa bahay namin pupunta para mag-fast? May sarili ka namang bahay. Di ba, dad? Ganun yun eh. Tapos, siyempre, ako yung mawawala ng kwarto dahil nandun siya, di ba? So, yung kwarto na available sa amin, malapit sa kusina, di siyempre, mga maldito at maldita kami magkakapatid. Pag kumakain kami, nilalakasan namin yung sa pinggan. Para, ganun kami, kamaldito. Kasi hindi ko po talagang matanggap na kung magfa-fast ka, bakit pupunta ka sa bahay namin? Yun yung question ko noon. At alam ng daddy at mommy ko yung tanong na yan. Kasi nga, tama yung sabi mo, daddy. Kasi minsan, pag nagpakitang tao sa fasting, di ba, dad?
1: Mm-hmm.
0: Pero wala namang sa buhay. Bakit? Ganun. Yun yung mga hipokrito. Yun yung sinasabi ni dad. Hypocrites. We are declaring it but denying the power therein. Yun yung nakakatakot. And that is so true sa ating mga quote and unquote Christians, mga leaders ng church, mga lingkod ng Diyos, na people are looking at our lives and not see. Ako po, may pinanood ako, The Death of the Pastor's Wife. Tingnan niyo po yan sa Netflix. Yun ang totoong makikita mo how hypocrite people can be. At yun yung makikita natin yung katotohanan, how hypocrisy and how lying can get into the ministry and can we can even say it on the pulpit. Kaya ako po, tingnan niyo po sa Netflix kasi totoo yun. It's a true story. It's a documentary series. Kaya talagang, yun nga, tama-tama yung discussion mo, Dad. Kasi talagang it's how the devil will always deceive us. Pero ang point nga, lagi nating tatandaan yung sinabi ni Apostle Paul. Iba sabi natin, let us know Christ more, that we may know Him and the power of His resurrection.
1: Yeah.
0: At kapag tayo sumunod sa Panginoon, we will not intentionally choose sin. Kasi alam natin, yung kasalanan ang nagpako sa ating dakilang Diyos. Ating dakilang Panginoong Jesus. So, hindi natin yung gagawin. Di ba po? So, yun po yung aking bas panoorin niyo po yun sa Netflix.
1: Iwasan na natin talaga. Kasi opo. Kasalanan talaga.
0: Totoo yun. Iwasan. And that's not only yung blatant sin, ha? Kinokorekt tayo ng Panginoon even in our relationship with Him. Sinanire-rebuke tayo ng Panginoon kahit sa sobrang simpleng kayabangan, simpleng, yung mga ganyan. Nire-rebuke tayo.
1: Yung kayabangan, anak, hindi simple.
0: Oh, that kasi may false humility. Akala mo humble. Pero gano'n. So, yun po yung mga bantayan natin. So, pray na po tayo. Lord, thank you. Kasi in this world of hypocrisy, dapat nagbubukod-tangi kami bilang iyong mga anak. Sabi mo nga po sa amin, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify you. Yun po yung role namin, Panginoon. So ang dalangin namin as we continue to grow deeper in you, as we continue to live in this crazy world, lalo po namin makikita yung tunay na dependency namin sa'yo. Dependency namin sa iyong salita, dependency namin sa guidance ng Holy Spirit para lalo kaming lumakad sa iyong kalooban. Lord, maraming pong salamat. Thank you po. Lord, today, salamat po. Meron po kami mga kaibigan na today is their special day. Unang-una na, Aileen Espinosa Cura. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. So Lord, we pray for her and Dan as they continue to serve you. At dalangin namin, Panginoon, patuloy na paggabay mo sa kanila. Panginoon, ganun din po. Thank you sa buhay ng aming pastor, Pastor Migs Poha. Salamat po sa kanyang buhay at pamilya. We pray, Lord, that you would bless him and his whole family. Marami pong salamat sa mga opening of new ministries na dinadagdag mo sa amin sa MCF. Salamat po sa mga bagong pamilya na dinadala mo, mga young couples, Panginoon. Natutuwa kami na patuloy kang may ginagawa. So Lord, marami pong salamat. So ang dalangin ko din po, Panginoon, sa aming mga leaders, sa mga churches, maging pastors man, o mga elders, Panginoon, na aming mga kaagapay. Father, we pray that you would continue to give that strength and the wisdom to stand in your truth wherever we may be. Maging yun po, Panginoon, ay sa church, sa aming pamilya, sa workplace. Yun po ang aming dalangin. And Lord, thank you because alam namin, kasama ka namin sa buong linggong ito. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po. That is why let heaven fill our thoughts, our heart. Kung kaya't ang tanging solusyon sa kahungkagan ng mundong ibabaw ay ang pagpupuno ng buong katotohanan ng langit na bayan. Wow. Tiyak ito. Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasan. Amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, natatandaan niyo po yung lagi natin sinasabi noon. Naalala ko yung aking estudyante noon. Pagdating sa sin, ano siya ba? Intentional o incidental? Incidental yung biglaan lang. Pero yung intentional na kung mga kaagapay, hindi yan dapat. Kapag yan, galing-galing natin magsalita sa harap pero intentionally we're doing sin, that is blatant hypocrisy. Tandaan natin yan. At hindi natutuwa ang Diyos dyan. Nahurt natin ang puso ng Panginoon. So, rather than doing that,
1: amen,
0: let us choose to glorify the Lord. Let us choose holiness and righteousness. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Matunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating gabay barkadas. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Yesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag paraabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Hulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa in. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: tayong hapon sa tanan, alas 2:30 na, kape na ta. So welcome to our show, Kina Admat, hosted by VMA Global College in partnership with 1233 Radyo DYVS. So, ako gali si Miss Vicky, isa ka guidance associate sa VMA Global College. So, subo nga hapon, atong pag-aistoryahan, kag talakayo naman ang isa naman kabag-o nga topiko. So, while we all know that finance is really important sa aton tag-adlaw-adlaw nga pangabuhi, so handling it is also important. So, dapat kabalo kita kung paano mag-manage sang aton nga finance. So, subo nga hapon, right here with me, is the Purchasing and Remittance Officer from the Accounting Office of VMA Global College, Ms. April Adumdumaya. So she is going to share to us the topic about financial literacy. So welcome, Ms. April!
1: Hi, Ms. Victoria!
0: So salamat gid me sa time na ginhatag mo sa amon subong hapon. So kamusta ikaw, Ms. April?
1: So far okay lang man kuya Miss Victoria. So maayong adlaw gid sa aton nga tanan, sa aton nga mga viewers and also sa aton nga mga students and employees. Then thank you Miss Victoria for this opportunity nga ginhatag mo sa amon. It's a great privilege for me nga mag-share sang ako nga knowledge about sa financial literacy. And thank you man also sa Kinadman sa talk show or program nga gin-held diri sa aton nga eskwelahan.
0: Okay, so salamat gid Miss April Saliwat sa pag-upod mo sa akbon subong nga hapon. So kung gusto nyo nga makahibalo kamo sa mga importante nga tips and hacks about financial literacy, so stay with us. Okay? So, Ms. April, so, mangayo kami sa imo ng mga expertise, kag mga insights about financial literacy. So, Ms. April, kung maghambal ka financial literacy, ano bala inamis? So, ano na ang financial literacy?
1: Bali, bilang isa ka empleyado, no? Kag nga nag-work man sa accounting, kag nag-study man ko based sa akong nga manuscript in my thesis. So it's my topic about financial literacy and financial management. So ang financial literacy is very important gid sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Bali, kung mabatian natin ang word nga financial literacy, ang iban sa aton magahunang-huna nga daw para lang ini sa mga accountant, business owners. Kay it's a word sa word itself nga financial literacy. So do wala tagid bala masyado gid na itindihan ang amon nga topiko. So sa bilang estudyante kag empleyado o kun ordinaryo nga tawo, sa aton nga may pang-adlaw-adlaw nga mga galastusan, kinahanglan gid naton ang financial literacy. Gani, subong na adlaw, bali, himuon natin nga simple lang ang pag-define sa financial literacy. So, based man bisay mo, Miss Victoria, sa imo pagka-intindi lang, ano bala ang financial literacy before ko na siya i-elaborate, i-explain sa atong viewers?
0: Sige, Miss.
1: No, diba?
0: So, sa akon, na pag-intindi sa tinaga na financial literacy, it's the way you manage, handle your finances. So, sa tig-adlaw-adlaw, kung magasto ikaw as a student or empleyado or a business owner, so it's your way how to handle and to manage your finances.
1: Mm-hmm. Which is correct. Chakto pagigyan, Ms. Victoria. But yung financial literacy, sa simple nga pagpaathag, amunisa ang aton nga knowledge and our ability to manage sang aton nga finances. Bali, hindi lang ni tungod lang sa pagkahibaluta sa gastuta sang aton nga kwarta. Bali, kabahin diri ang pagkahibaluta mag-budget, mag-save, kag even mag-manage sang aton nga utang. Bali, mahimutang sang maayo nga financial decisions kag magplano ta para sa ato nga future, which is very important kid yan, Miss Victoria. For example, sa ato nga makasweldo kita, makabatong ta sa aton binga sweldo or sa alawan sa mga students. Anong ang una mo binga himuon, Miss Victoria, once makareceive ka sa imong nga salary? Bali, anong ginahimo mo dayon? Amo na bala. Tapos ang iban man bi sa mga students nakabaton sila sang ilang allowance. Ano ang una naton nga himuon sini? Gastuhon ta bala ini tanan? Ibayad ta tanan sa aton nga mga utang? Then or kinanglan ta magbakal sa aton tanan nga kinahanglanon? Amo na ang simple lang nga financial decisions nga ginahimo ta sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kung kabalo kita mag-decide party sa aton nga kwarta, bali mahimo man naton masiling nga naga-practice na kita sa financial literacy. Kay base may ara man sa aton nga adlaw na sang sweldo, pagka dokadamo gid bala sang kwarta, ang feeling ta dayon nga doka one day millionaire, ubos dayon ang aton nga sweldo. Pero pag-abot ara bala pag-abot sang pila ka adlaw, wala ka na dayon mabilin, maano ka na lang, di ba? Mga nga. Amo na sa. So, gani ang financial literacy nagabulig ini sa aton nga mga in-aware kita sa kung diin nagakadto ang aton nga kwarta. Bali, tandaan gin naton, ang financial literacy is not about how much money we have, but it is about how wisely you manage that money that you have. So, gani, hindi kinanglan nga dako ang aton nga income para maging financial literate kita tanan. So, pero, nga agid bala ini pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Daw mo na siya. So, ano, Miss Victoria?
2: I see. So, thank you, Gid, sa very enlightening na definition na ginhatag mo sa amon sang financial literacy. So, that was a very wonderful nga pag-explain ni Miss April. So, basically, it's our financial decision nga that will affect our future. So, yes. Dapat ang mga ginaplan namon subong nga baklon, ang mga ginaplan namon nga amo na siya i-utamon or i-kinanglan needs namon or wants i-ginaano gid siya namon gali dapat miss o gina-plot gid siya dana namon miss before siya namon gid i-decide doon nga baklon kay amo na siya
1: ang pinaka-importante gid sa tanan.
2: So it's not about kung pila
1: ang value sa imo, yes,
2: pero kung paano mo siya ginagamit.
1: Yes.
2: I see. Sige. So, thank you, Gidme. So, yes. Nakakuha naman kita sa manami nga mga insights, no? So, financial literacy is making financial decisions or wise financial decision nga mag-a-affect sa aton nga future. So, as what Miss April said, so Miss K, estudyante ka man or empleyado, it's not about how much you have, so it's the way you handle your money and finances. Yes. Wow, so that was great, Miss. So dapat pahinumdumon tagid nga bag-o ta magbakal, i-ano ta kinanglan ta ni or once ta lang, so pwede ta ni siya i-delay. So, sa psychology, may ara man ta ginatawag na delayed gratification. So, we can also practice that or exercise. Like, for example, may nakita kita sa Shopee, sa TikTok shops, or any man nga balaklan nga kinanglan ko bala ini. Or pwede ta na siya ma-delay for one day, two days, week, then amo na siya. Nang kung kaya, ta na siya baklon nga may ara na gita kapasidad na pag purchase ta. So thank you so much for that, Miss April. So nga Miss April, importante nga makabalo kami mag-manage or maging financial literate.
1: So very important gid nga maging financial literate kita, no, tungod kay halos everyday nagaatubang kita sa mga decisions nga party sa kwarta. Bisan student ka man or ordinary ka lang nga tawo, do ka mo na Bali, nag-decide man kita gyahapon kung paano kanaton gastuson ang aton nga kwarta and or allowance. So, kung empleyado naman kita, nag-decide man kita kung paano naton mabahin-bahin bala ang aton nga sweldo. Bali, para ni sa akon nga pagkaon, sa bali budgeting naman, Miss Victoria. Bali, party naman ni sa akon nga pagkaon, para naman ni sa bills, para naman ni sa mga savings ko, dupa mo na. And syempre, ang pinaka-importante gid, ang for our emergency fund, dupa mo na. So, ang very important, first, ang pinaka-importante is avoid ang para ma-avoid ta ang financial problem naton. So, ang financial literacy amo ni siyang nagabulig sa aton nga isa sa makalikaw kita sa unnecessary ta nga utang. Then indi man tanan nga utang is malain. Syempre kisa indi ta mamalikawan kinanglan ta gid siya magutang, di bala? Kiti mayara man bala nga mga emergency cases nga gakatabo sa aton nga kabuhi, so kinahanglan ta gid yang magutang duka mo na. So pero indi man tanan nga utang malain amo to ganing hambal ko, pero kinahanglan kabalo kita kung kinahanglan gid bala naton nga mangutang kung para kung kaya ini naton nga bayaran ang aton nga utang. So next is prepare for our emergency. For ikaduha, nagabulig man ini sa aton nga pagka-preparar sa mga emergency naton nga mga gakalatabo sa aton pagpangabuhi. Wala kita kabalo kis akong san o kita magtubang sang unexpected circumstances or unexpected expenses tada bi, like may mga loved ones ta ma hospital bi, wala ta ginapangayo mamuna. So medical emergency, pagkaguba sang balay, lalo na subong bi sa mga mga bagyo, makita tada subong sa balita, kaluluoy lang sang iba, no. Pagkasakit amo na, pagkasakit sang isa ka family member ta. So kung may savings kita, mas preparado gid kita. May ara ba lang may kuuton gid taya, may gamiton ta. Hindi na taya mangita kung diin pa, amo na. Then third is less financial stress. Ang financial literacy, magabulig man ni sa aton maging ano na, mabuhinan ng aton pagka financial ang financial stress ta. Kay kung kabaluta kung diin nagakadto ang aton nga kwarta kag may plano kita, bali mahatag man sa aton peace of mind. So, isa gid ka importante nga lesson nga gusto ko man i-share sa aton tanan. Hindi porket nga dako man ang aton nga income, financially stable ka na nga ginatawag. May mga tao man nga dako ang sweldo, dako ang income, pero ang ilang expenses nagadako man. Na. Kag may mga tao man nga simple lang ang income, gamay lang ang income, pero nga may savings sila ya. Kay kabalo sila mag-budget. Muna. So, ang amount sa aton nga income, importante man. Pero, ang aton financial habits, amuna ang pinaka-importante gid sa tanan. Gani, mas mayo gid siguro nga sugudan ta na ang maging ang financial literacy samtang bata pa kita, mga students.
2: So, thank you gid, Miss April, sa pag-explain sa importance sa financial literacy. So, being financially literate, so it will prevent us to experience financial stress and anxiety. Kay tungod kisa hindi takabalo mag-manage or magplano, so it results sa amo na ma-stress kita, ma-burden, we feel anxious. So very important gini siya kay kung kabalo kita mag-budget kag magplano, so ma-prevent nga ma-experience ang mga stress tungod sa finance. And also, as Miss April said, so kinahanglan taman ni siya for emergency na purposes. So may ara mga times ka may masakit sa aton mga loved ones, may maaksidente, and other cases nga kinahanglan kita money or kwarta para lang amo na siya ma maagapan ang situation. So that's why it's very important kami ara kita sang backup plan. Yes. So kinanglan may savings kid kagabalo kita magplano sang aton and magbudget sang aton nga mga finances. Okay, so thank you for that, miss. Now, kay tungod importante ang pagiging financial literate. So ano bala ang mahatag mo, miss, nga tips sa aton nga mga estudyante nga gapamati kag mga viewers subong? Anong mahatag mo, miss, nga tips para sa ila?
1: Para siguro sa mga students nga gapamati subong, ang pinakugid ko una nga advice sa inyo is hindi na kita maghulat pa nga makatapos ka mo sang inyong nga pag-eskwela or makaubra na ka mo para mag-start ka mo sang pag-manage sang inyong finances. Siguro, sugudan niyo na subong. First tip ko is learn to budget. Even ang inyong allowance, gamay man na siya or dako, kinanglan niyo gina siya i-budget. Hatag ka mo, bali, allocate ka mo for your food, for your transportation, even sa inyo that being a boarding house, miski ginagmay lang tipon-tipon ka mo, hindi lang sila nga isalig nyo lang tanan sa inyo ginikanan. Kahit hindi man lang siguro nga amo lang na ang ginasubtan sa inyo nga ginikanan. So, siguro sa pag-budget sa inyo nga allowances, dira makabuligid ka muna sa inyo mga parents. So, tip number 2 ko is, amuna, save ka mo even ginagmay lang. Hindi kinanglan nga 1,000 gidayon, dinagkudayon ang inyo nga isave. Miski ginagmay lang, bali mga even tabi-tabi ka lang, dabi, pulo, 50 pesos sa inyo nga allowance. Bali, kung matipon nyo na, dako na siya nga bulig. Maging dako naman na siya nga value sa dason. Next is, needs versus wants. Amugin ni siya very common siguro sa aton. Kaya kisa, hindi takabalo mag-identify sang needs and wants ta, di ba? Ang needs ta is amo ni siyang bagay nga kinanglanon tagid sa pangabuhi ta sa pag-adlaw-adlaw. Sa mga students, siguro mga needs nila is amo na bi ang ila mga food, ang ila transportation para makakadto di sila sa ilang eskwelahan. Then, ang ilang amo na mga basic necessities like mga ginagamit niyo sa day-to-day living niyo. Then ang wants niyo naman is mga bagay lang na siguro
2: makalingaw-lingaw lang.
1: Yes, oo.
2: Like for example lang mga
1: shopping yun na din na muna sa hindi man na kinahanglan.
2: Like mga make-up, may nga damo ka pa man make-up.
1: Oh.
2: Damo ka pa lip tint, pero nagbakal ka na naman lip tint.
1: Oh. Wala pa ito na ubos ang isa, bakal ka na naman na muna. Then, antes na mag-check out be online sa mga Shopee, TikTok, una-una ang tadanay sa ito nga kaugalingon, kung kinanglan, tagid bala ini, or basi, gusto talang niya magsunod bi sa trend,
2: yes,
1: nga
2: sa
1: like makita mo yung nga uy ala may iPhone 17 Pro Max to sa mabakal man ko to, hindi na dapat. Tapos amo na dapat kabalo kita decide sa ato nga self kag mag even mag ano gani Miss Victoria
2: mag-manage,
1: yes,
2: mag-decide lang, wise decisions,
1: yes,
2: gamiton, or ang inyong himuon para sa mga budgeting nyo.
1: Yes.
2: So, kung hindi necessidad, kung hindi pa man kailangan, so, hindi ka mo danay magbakal. Ano lang danay, add to cart.
1: Sa dason lang na danay, nga sale naman.
2: Sige.
1: Then, ang last siguro is, kung pwede ta man lang maiwasan nga mag-utang amo na unnecessary nga utang naton. Kay hindi man maayo nga mangutang lang tanga man utang kay tungod kinang ng para may pambakal ta na sa Shopee ta do ka laway man na siguro. Then ang pinaka-importante gid para sa mga students is pag-develop sang ilang financial habits, Miss Victoria. Bali, kay tandaan gid naton kung hindi naton gani ma-manage ang ginagmay lang ang kantidad, siguro same man na siya kung may dako ka ng income sa ulihi, magkaubra na siya. So, siguro hindi yan naman, hindi na siya makabalo-bala mag-manage muna sa Miss Victoria.
2: So, thank you, Gidme, sa mga tips. So, I hope, students, na may na-learn ka mga tips from Miss April. So, as she said, na dapat kung magbakal ka mo, huna-unaon yun, Danay.
1: Yes.
2: If need yun na bala or it's just to satisfy your wants.
1: Yes.
2: So, learn delayed gratification, okay? Mm-hmm. So, kung hindi kinahanglan, paminsaran, Danay, ipastay lang na siya, Danay, add to cart lang for 1 to 2 weeks. So, kung muna na nga may dako na ka mga budget, nga sufficient na gid siya, hindi ka mawadaan. So, that's the time na pwede nyo na siya i-purchase. And also, learn to save. Save gid, even if allowance. Yung pa lang na siya, as what Miss April said, Miss Kit, 20 pesos,
1: yes.
2: 30 pesos. So, anything will do as long as you save. So, save and then delayed gratification. So, i-weigh nyo, Danay, if it's a want or need. Kung wants nyo lang siya or trending lang siya or uso. So, think about it muna bago nyo i-purchase. Wow. So, very kanami nga mga tips yung hinatag yung sa mga students. So, hopefully, students, i-apply nyo man na sa inyo nga day-to-day living. So, thank you, Miss. So, kung may ara para sa mga estudyante, syempre, may ara mataara sa aton nga mga gaubrana. So, ano, Miss April, ang mga tips nga mahatag mo sa amon, sa mga empleyado nga ga kuwa swildo sa kinsinas kagkatapusan?
1: Oo. But, syempre, kung may ara sa students, no, may ara man sa mga empleyado. First is, same lang, make a budget. Make your budget plan. Siyempre. So, i-identify taman ang aton nga mga kinanglan nun sa pang-adlaw-adlaw. Bali, budget ka da for your food, for your, ano ba, para sa aton nga pamilya. Like, for example, ba, sa akon, kay may baby ko. Siyempre, set aside ka man for her needs. Na, mga diaper, milk, or whatsoever. Then, second is pay yourself first. Bali, amo man ni siya ang good thing man nga isa ka financial habit. Ang pagbayad mo sa imong kaugalingon, syempre, hindi lang singiling bitungod nga ubra ka lang nga ubra. Ang ginamin ko sa diri is kung makasweldo ka bi, save ka man for yourself para at least sa ulihi bala. May gusto ka man binga imong baklon, may ara ka man. Yes, para man sa imo. Next, third is, ano, amugid na yung maghalong kita sa pagpangutang. Hindi naman ang malikaw man, di ba? Amo na, antes kita mangutang bala, pamangutong tanda na yung aton kaugalingon, tinanglan ko gid bala ini. Or kung kaya ko bala inibayaran or base bala burden lang ni para sa akon. Ako maniga po mabudlayan. So, yes, ma-stress. Amo na siya. Last is, fourth is emergency fund. So, start to build sang imong emergency fund gid, which is, hindi man sa aton, ako ha, guilty ko di. Kaya do wala ko pa ni gani, na, wala pa ko ka-build sa nga akong emergency fund. Kaya kis, do gakalipatan taman ni siya. Do may ismay.
2: Next month naman.
1: Yes, oo, mabal na pagbato sa nga aton nga sweldo nga.
2: Kaso
1: na lang ni, ay, hindi pa manikinanglan. Do ka, amo na. Kaya mas may kinanglan pa, may priority ka pa. Amo na. Then, last is, don't increase your lifestyle too quickly. Amo ni siya kay bali may ara man bi nagdugang ang iya nga income ang aton binga sweldo. Ginisip ta man dayon madako man ni dayon ang aton nga expenses nagtaas bing imo nga sweldo tapos maisip ka na para sa ano kung gastuson man do ka muna bala. So hindi dapat amo na likawan tagid na. Kung magtaas man aton nga sweldo pero nagtaas man pareho ang aton nga expenses, do wala magyapon sa may natabo sa aton nga finances. Though, parehas man sa mga students, kung student ka man, or employee ka man, pareho man na tanan kay tikinanglanon ta man na. So ang maayo gid yang financial habits is sugdan ta na gilayon or sa subong
2: mismo
1: na sibong na gid mismo. Yes, hindi na pagpabwas si pa subong na.
2: So thank you so much, Miss, for that tips nga ginhatag mo sa amon nga mga empleyado, no, nga may mga sweldo nga ginakuha. So yes, that's very important. So dapat kabalo kita mag-save, kabalo kita mag-budget, kabalo kami mag save for emergency. Mahibo gid kami nga plan para amo na kung amo ning gasuson for the whole week, for the next week, para miyara mang kami nga savings. So amo gina siyang pinaka-importante. And it starts now. So sugudan ta na siya subong. Kay para we can make it a habit. So yes, if we start now, muna siya masigi-sigi na
1: yes,
2: lang siya. So madamo gid nga salamat, Miss, sa imo nga oras kag pag-share sang imo nga mga insights
1: yes
2: sa amon tanan. So hindi ta pagkalipatan, mag-save kita.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa inihusto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio.

0: ang aton kadalaga.
1: Apian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sa nagakadto sa ulubra mong ama responsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kagkonsobra na nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag takapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalay kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo, at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay siyempre palagi at patuloy na magpapasalamat sa lahat po ng ating mga listeners. Nakasama po natin, nakikinig yung iba habang nagmamaneho. Ingat-ingat po sa daan. At siyempre yung mga listeners natin sa iba't ibang mga probinsya gamit pong iba't ibang mga AM stations. At ang mga listeners po natin

online. Maraming maraming salamat po. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pinag-uusapan nga natin yung precious gift of time. Meron pa ako nabasang isang article na ang title po ay The Regrets of the Dying. Okay? Ano daw ho ba yung pinanghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay? O, bago ko banggitin yung ilan sa tumatak sa aking alaala, tanungin ko muna kayo. Sa palagay niyo ho, ano kaya ang regrets of the dying? Ano kaya yung mga pinanghihinayangan ng mga malapit ng mamatay? No? Kasi ang premise po doon, pagka hindi mo pa naiisip yung vulnerability ng buhay, o in other words, hindi pa sa'yo totoo na ikaw ay mamamatay, ibang takbo ng isip eh. Alam naman nating lahat kasi, basically, ano, na ang buhay may simula, syempre, obviously, merong pagtatapos. Kaya lang, dahil nga hindi naman natin naiisip na kung kailan, paano, saan. So, minsan, kina-cancel out ng isip natin. Or may mga times na sabi nga nila, hindi komportable yung pag-usapan, kaya huwag pag-usapan. So, merong isang gumawa ng interview at natuklasan niya na ang isang common denominator po has to do with the usage of time. Ibig sabihin, pagka akala natin o iniisip natin na mahaba pa ang buhay, marami pang panahon, ang tendency daw po is to actually waste time. Kaya kadalasan, kung mapapansin nyo, if you are a prayerful person at nilalapitan ka ng mga mahilig mag-request sa panalangin, kadalasan po ang prayer is more time, more life, more years, di ba? Dagdagan pa, extension pa, sana humaba pa ang buhay. Ganyan ang kadalasang laman ng panalangin kasi nga we associate time with the opportunity. So ang gusto natin, dumami pa yung opportunity, so ang prayer natin is more time, more years. Pero sadly, ang mapapansin po natin, pag ang tao po binigyan pa ng mas mahabang panahon, kadalasan naman, hindi naman siya good steward ng panahon na meron siya. Kaya nga, kung mapapansin din natin, bagamat alam naman nating mamamatay tayo, pero we are not very intentional with time. Kaya kadalasan daw ang request, pahabain pa ang buhay at ang regret po, sana nagamit sa mas importante ang panahon. Merong isang author na ang kanyang very interesting na point sa isang kabanata ng kanyang aklat. Ang sabi niya, the 30 days principle. So nung una iniisip ko, ano ba yung 30 days principle? Ano? Kala ko diet plan eh. Pero ang paliwanag niya ganito. Sabi niya, ipamuhay mo ang iyong buhay as though meron ka na lamang 30 days na natitira. So how would that change how you manage time? So nung una, okay, interesting. Pero habang pinag-iisipan ko po yan, na-realize ko, lalong-lalo na pag ibinabangga ko na yung kanyang sinabi doon po sa mga nasaksihan ko na, totoo nga naman, halimbawa, yung forgiveness is easier when you are dying, or to forgive a person who is dying is easier kaysa doon po sa papatawarin mo yung alam mong hahaba pa ang buhay. Meron nga akong narinig, no, na istorya ng isang pamilya na nag-away-away sila kasi hindi magkasundo sa mga desisyon, sa mga assets, nagkagulo. Yung head of the family biglang nagkaroon ng malubhang sakit at tinaningan. Ang sabi, ganito na lang po ang itatagal niyan. At napansin nga nila, nagde-deteriorate nga po yung kalusugan. So, alam nyo, naging napakadali ang patawarin siya. Na-reconcile po ang family. At napakaganda, no? Yung kanilang samaan ng loob na i-set aside nila. At naisip nila, mamamatay na si tatay, kaya dapat wala munang ibang gulo. We just focus on this and give him our time, our love sa mga remaining days niya dito sa mundo. Akalahin niyo na nangyari, bumalik. So nagkagawa rin yun is a good example ng katotohanan na kadalasan

maraming bagay ang hindi natin tiyak. Totoo yan. One time, meron pa akong kausap, nag-uusap kami about accidents. At alam mo, ang isang bagay na obvious pero naging laman ng aming usapan ay wala namang umaalis ng bahay na iisipin, last day ko na to eh. Usually, di ba, pag na-aksidente, wala naman yung aalis ng bahay na hindi nag-iisip na makakabalik pa ako ng buhay. No? Ang iniisip, palagi, nandyan, makakabalik, okay pa. Pero ang reality, hindi natin masabi, di ba? Kaya nga paminsan, yan pa ang masaklap. Kasi nga, uncertain ang mga bagay. Kung mahilig ka magpaliban, yung palagi mong iniisip, saka na lang, saka na lang, eh, how sure are you na meron pang saka na lang? Eh, di ba minsan, hindi natin masabi yung dapat sabihin, hindi natin magawa yung dapat gawin, dahil sa kaisipan na may next time pa eh. Eh, paano kung walang next time? Hindi natin alam. Kaya ang tao, kadalasan po, natutulak sa sitwasyon na kung saan yung kanyang kaisipan na meron pang susunod na pagkakataon, meron pang time, meron pang next time, eh yan po ay malaking problema dahil hindi naman natin talaga kung tutuusin alam kung meron pang ang next time. Bukod pa sa uncertainty, hindi rin natin kontrolado yung events. Things can change. Di ho ba? I remember nung time ng pandemic, simpleng bagay, no? Kagaya ng pupunta ka lang sa kabilang barangay, kabilang syudad, kalain mo pati yun, na-deprive tayo. Sino mo mag-aakala magla-lockdown, ano? To the point na kahit na yung regular na napupuntahan mo, yung bang kung tutuusin eh, by distance, hindi naman malayo, pero dahil may lockdown, parang naging mga ano tayo eh. Taga-ibang bansa, yung bang hindi tayo magkita-kita, puro video call, di ba? Imagine mo yun, ano? Ang lapit-lapit pero hindi mo mapuntahan, hindi mo makausap, hindi mo mahawakan. If not for technology, eh totally disconnected na. I remember, no, several times ang mga may sakit na nalagay po sa ospital. Yung iba nag-survive, yung iba nag-perish, pero kaya ko po sinasabi to kasi minsan pag pinasok sa ospital, hindi mo malaman kung lalabas pa bang gagaling o paglabas ay hindi mo na pwedeng hawakan. Dahil if you remember that time, pagka nagkasakit ay hindi na eh, diretso cremate na eh. O kaya hindi mo na pwedeng tingnan pa yung katawan para paglamayan man lang. Kaya isa nga sa naging difficulties noon sa pastoral ministry, dahil bagong karanasan eh. Paano ba yon? Paano ba natin i-manage, ipaprocess yung mga namatayan ng mahal sa buhay na pati yung simpleng paglalamay ay hindi na nila nagawa, hindi na nila naranasan. Eh part po ng ano yan eh, pagtulong sa atin sa grief, eh yung mapaglamayan natin. Eh hindi na eh, kasi nga pinasok mo na may sakit, kaso lang hindi na lumabas na buhay, eh babalik sa'yo abo na, especially nung time na pandemic. So yan po ang mga challenges na, the uncertainty of things. And then pangalawa, hindi lang yung uncertainty, dagdag pa natin that life is complicated. Yan ho ang isang problema eh. Buti sana kung simple ano. Ang totoo po, komplikado eh. Pag sinabi natin complicated, hindi natin mag-guarantee ang maraming bagay dahil ang daming variables eh. Ang daming pwedeng biglang may susulpot na ganito, biglang may gagawing ganito. Natatawa nga ako dahil minsan meron po akong kaibigan na kaklasiko sa seminary. Nung nakatira siya sa Pilipinas, ako naman nandito lang din, hindi kami magkita talagang, ewan ko ba, hindi naman humalayo ang kanilang lugar sa amin. May kanya-kanyang kaabalahan, but we were not intentional in seeing each other. So hindi kami nakikita. Nakakatawa, pag napunta ka sa abroad, kasi lumipat po sila sa ibang bansa, pag nasa abroad, naghahanapan pa kayo eh, di ba? Saan ka ba nandoon? Pupuntahan kita kahit sabihin mo nang medyo malayo sa kinaroroonan mo, eh gagawa kayo ng paraan just to see each other, ano? Sabi ko, bakit nga ganun, ano? Tapos pagbalik sa Pilipinas, hindi din ganun kalayo, hindi na naman kayo nagkikita. So, bakit? Kasi nga, paminsan po, ang daming komplikasyon, ang daming kaabalahan. Yung mga kaabalahan na ito, yan po ang umaagaw sa ating ano eh, intentionality eh. Na may mga pagkakataon na kaya naman pero hindi natin pinaprioritize dahil sa dami ng kailangang ibang gawin, no? Kakabisa.

0: si kakabisi natin, mapapansin mo, minsan taon na binilang. Uy, magkita-kita tayo ulit, ha? Uy, mag-reunion tayo ulit, ha? Pansinin mo, minsan po, 3 taon, 5 taon na lumipas, di pa nangyari yung dapat nangyari noon pa. Di ba? Bakit? Again, kasi ang problem po, life is complicated. We have so many choices, so many things on our plate on a daily basis. Kaya nga naman eh, palagay ko, hindi ako nag-iisa sa ganung karanasan. Di ba? Minsan, makamag-anak na nandyan lang sa tabi. Pagka nandito lang, hindi naman kayo masyadong nag-uusap. Naku, pag nalayo, pag na-abroad, pansinin mo, maghahanapan kayo doon, magkikwentuhan kayo doon, at parang mapapaisip ka, ang sarap pala kausap nito. Pero pag nandito na naman, wala na naman. Okay? Ganyan tayo, no? Kasi nga, parang iniisip natin, anytime naman eh. Ang isang kakilala, we share a common experience. Mahilig din siyang mag-exercise. Kaya lang, sabi niya, ang hirap pala, ano pastor, no? Pagka meron kang equipment sa bahay. Kasi through the years, especially nung pandemic, nakapag-ipon din ako ng mga gamit, no, pang-exercise sa bahay. Sabi niya, ang hirap din, ano? Kasi yung kaisipan ba na nandyan lang naman yung mga gamit. So anytime, pwede kong gawin yan. So dahil anytime pwede mong gawin, usually nangyayari, hindi mo nagagawa. You lack the intentionality. Kasi para bang pag sa umaga hindi mo nagawa, ah mamaya kaya ko yan, nandyan lang naman yan eh. O mamintang hali gagawin ko yan, nandyan lang naman yan. Hindi mo magagawa. Bakit? Kasi nga ang problem, kakaisip na nandyan lang naman, minsan paliban tayo ng paliban to the point na hindi na natin nagawa. So ako, I prefer to exercise elsewhere. Ngayon kung sipagin sa bahay, bonus na yon, pero yung magawa mo sa labas, mas mainam. Bakit? Kasi at least nagawa mo na with intentions, ano? So isa yan. So we have the reality that life is uncertain. Yung tinatawag nating life is complicated. Ang daming mga uncontrollable factors. It's not really all up to us. Dagdag mo pa yung brevity of life. Ang buhay po ay maiksi. Di ba? At paminsan, alam natin yan eh. Kaya sa Bible sinabi, 70 years is given to a man. So, ibig sabihin, alam natin na ang buhay may pagtatapos. Kung umabot ka nga ngayon ng mga 90, napakahaba na nga yun kung tutuusin eh. Dahil marami, hindi na umaabot doon. Pero kahit ganun ang realidad ng buhay, minsan hindi tayo conscious eh. Hindi natin iniisip eh. Kaya naalala ko yung tip ng isang kakilala. Sabi niya, while other people are celebrating birthdays, no, ang inaalala nila yung mula sa time na sila'y pinanganak, tapos sa kasalukuyang taon, so binibilang mo yung ilang taon ka na, ang taong ito, ibang klase. Ang ginagawa niya, countdown. Mula dun sa time ngayon, patungo dun sa iniisip niya hanggang kailan ako. Of course, that's not accurate, no? Hindi naman natin masabi kung hanggang kailan tayo, pwedeng humaba, pwedeng umiksi. But it helps. Yung kaisipan ba na maaring konti na lang ang panahon ng aking buhay. Maaring hindi na ganun kahaba ang natitirang panahon. So, yung pong brevity of life, the fact that life is short, reminds us to make the most of our opportunities. Sinabi din yan sa atin sa aklat ng Efeso, make the most of every opportunity, especially in these evil days, no? Bakit? Kasi nga naman, paminsan, totoo din yung sinasabi na laging nasa huli ang pagsisisi, ano? Alam nyo, nung hinanap ko sa English yung definition ng word na regret, dalawang bagay ang nag-stand out from the definition. Una, talaga palang ang regret ay laging nasa huli, o ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kasi ang sabi ng definition, you feel frustrated about something that you have already done. Yung nagawa mo na, no? So yan ang isa. Habang ginagawa mo isang bagay, minsan na-justify mo pa, okay lang pagpaliban to, busy naman eh. Okay lang pagpaliban to, pagod naman eh. Kaya lang, yun niya, yung justifiable ngayon, or maybe acceptable ngayon, hindi natin masabi pag nagbago yung scenario, sitwasyon, kung acceptable pa rin o kung okay pa rin, di ba? Isa pa, ang sabi ng isang author, kaya tayo merong regret kasi meron tayong desisyon. At totoo din naman, ang regrets natin dahil mali ang ginawa nating desisyon. Dahil kung wala naman tayong desisyon, ba't mo naman sisisihin ang sarili mo, di ba? Wala naman sa'yo, hindi naman sa'yo nakasalalay. Pero dahil nga meron tayong kapasyahang mga ginagawa, yan po ang isang nagdudulot ng regret. Then add to that, yun pong isa pang complication. So we have life is uncertain, life is complicated, life is short. Yung pangatlo po is the sinfulness of man. Ang tao po ay makasalanan. Yan ang isa pa eh. Kaya paminsan ho, talagang hindi natin ma-prioritize yung dapat i-prioritize kasi may struggle tayo eh. Sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Totoo. Kaya paminsan po, alam natin yung tama, hindi natin magawa, gusto natin magbago, parang walang mangyari, gusto natin ang change, bakit hindi nagaganap? Eh kasi nga may sinful nature tayo. So may mga times po na itong sinful nature natin complicates things, creates delays. Ang isa pa, dahil dito sa ating sinful nature, oftentimes, nakakagawa tayo ng bagay na later on pagsisisihan din natin. Kaya nga napakaganda no, pag pinag-uusapan ng time and you want to be intentional, we have to factor in itong mga katotohanan ito. Dahil hindi dahil meron ka pang oras ngayon e nangangahulugan na may oras kang palagi. So kailangan nating pag-isipan how we make use of time and to use time wisely and to find out God's will and live accordingly. Para pag pinagbaliktanawa natin ang nakalipas na panahon, we can say, Lord, use up my time well. Thank you for giving me wisdom so that I can make the right decisions so that I will not waste my time and opportunity. Sabi ng isang author, ang kakaiba daw sa oras. Lahat naman tayo, we are given the same amount of time. That's true. Wala namang pagdedebatehan dyan. Wala namang tao sumobra sa oras. Di ba? Lahat 24 hours. So siguro sa haba ng buhay, iba-iba. Pero yung pong oras sa isang araw, pare-parehas. Kaya lang, some people are able to manage their time well so they have more output sa araw at sa oras na binibigay sa kanila. Some people, while away time, they focus on entertainment. Kaya paminsan po, kahit na meron din silang kaparehas na haba ng oras sa isang araw, but because they are not intentional, mapapansin mo daw na later on panghihinayangan. Bakit nagkaganito? So kaya ang challenge po sa atin is let us be a good steward of time by making sure that when we decide, we align with God's will. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: May nga po sa mga biyan kaya gatod sa kinong nag-aprem sa pagsunod sa sining programa Salmo sa gapunang niyo abiyan kaya gatod sa kinong. Si Pastor Algar, ga pastor sa Green Pass Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Pasalamat kita sa Ginoong na may ara naman kita sa katiyon agod makapamalandong sa bilan ng mga pulong. Kagkabay kita ang Diyos magpakamayan sa aton. By the way, salamat kit sa sanan nga nagasunod sa sining programa sa Almo. Kabay kita ang Diyos magpakamayan sa inyo sa padayon ninyo pag sunod sa sining programa at the same time sa pagpamati sa sining station DYVS. Thank you man sa inyong pangamuyo sa sining station at the same time pagsakdag financially agod mapadayon ang ministry sa DYVS. 12:33, the sweet voice of salvation. Salamat man sa stops ng DYVS nga padayon ginagamit sa Ginoo agod nga padayon sila maka program sa sining station DYVS. Okay, no? Panayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sang Diyos kag aton na text makita in the book of Proverbs chapter 3 ginsulat ini ni King Solomon the wise man kag at the same time the preacher the book of Ecclesiastes. I do not know kung sano ini ni King Solomon ginsulat pero ang pagsulat ni King Solomon dre in the book of Proverbs chapter 2 mabasa na naton dre ang iya handom dre nga ginsulat niya ini para sa iya bata nga si Rehoboam kag ang iya nga sulat dre nagatudlo dre in particular in chapter 2 the blessing and reward if we value wisdom, the blessing and reward if we value wisdom. Masilingan ay kita sinatawag nga wisdom. This is not only knowledge, but this is the ability to of living a godly life, no? Which is intended by God to His chosen people, Israelites, at the same time sa aton nga mga tumuloo. Sa tanan nga nagaklaim nga Christian, sa tanan nga nagaklaim nga siya tumuloo, amo ni ang intention sang Dios kun nga ang ginluwas niya kita to live a godly life, agod nga makita makilala kun may makatauhan particularly ang mga hindi tumuloo makakilala sa matutuod nga Dios, for example sa mga Israelites no, the God of Abraham, Isaac and Jacob, nga ang makatauhan sa palibot nila makakilala sa matutuod nga Dios pagi sa kabuhi sa mga Israelite. Example no, sang time nga nangin slave ang mga katawan sang Dios dito sa Egypt for 430 years no. Before sila sang Dios kin pagwa sa Egypt, ang Dios nagpadala sang pulo gid ka plagues. Agod ipakita sa sina nga plague sang Dios kun ano siya nga klase sang Dios. Agod nga ang katawhan particularly si Pharaoh magtuo nga ang Dios sang mga Israelite matutuod gamhanan buhi nga Dios. And yet despite sina si Pharaoh nagpatig-as ang iyang tagipusoon, and later on God hardened himself the heart of Pharaoh. But the purpose is that God ng Dios nagagamit sina agon ipakilala niya nga ang Dios sa mga Israelite matutuod kag buhi nga ka Dios. At the same time amo man sa aton nga matumuloo ginluwas kita sang Dios, ang purpose niya, intention niya nga kita magkakabuhi sang godly nga kabuhi, agod mapakita naton nga ang aton Dios nga nagluwas sa aton matutuod that ina nga Dios gamhanan nga kasarang mag-change sang kabuhi sang tanan nga makatauhan nga nag butang sang iya pagsalig sa iya. So lang taon na tundri ang ginhambal ni Solomon pagi sa iya ginsulat rin in the book of Proverbs. No? Siling niya sa verse 1, my son, if thou will receive my words. No? Actually, masiling kita nga ginadress ni Solomon siya bata rin, no? My son, if thou will receive my words, no. Meaning to say, ang words dere ginhambali ni Solomon sa iya bata nga si Rehoboam, in this word has taken sa pulong sang Dios, ginkuha niya ini, ginpamatiya niya ini, ginbaton niya ini, nga pulong halin mismo sa Dios by faith. Kag ini nga pulong sang Dios, no, nga iya ginbaton, particularly ang Torah, gusto sang Dios dire ko ni Solomon nga itudlo man niya sa kay Rehoboam nga iya bata, at the same time tagaan gid niya sing value dire ang pagkabuhi sang godly living tungod kay experience ni King Solomon ang indi nami during the time when King Solomon was backslide. Nga masiling nato nga na-backslide si King Solomon sang time nga si King Solomon nagpangasawa sang damo, 700 wives, 300 concubines, silang sang pulong sang Diyos in the book of 1 King amat-amat si King Solomon palayo sa Diyos, kag naakigid ang Diyos ang ginhimo ni King Solomon. So that's why ginhambalin ni King Solomon sa iya kay Rehoboam nga bata niya, tungod hindi gid gusto dire si King Solomon nga ang experience niya, ang ginhimo niya dire pagasundon ni Rehoboam nga iya bata. So that's why gin-encourage dire ni King Solomon si Rehoboam dire nga ang pulong sang Dios nga iya ginbaton, gusto niya nga ihambalin ni sa iya bata dire, agod nga si Rehoboam nga iya bata dire pamatian na ini, sundon niya ini. So that's why sining niya sa verse 1b, and hide my commandments with thee. No. Nga ini nga pulong sang Dios dapat bantayan man ni Rehoboam. Example, inhambal ganin ni King David in Psalms 119 verse 11, thy word that I have hid in my heart that I might not sin against God. Ginhambal ina ni King David sang time nga wala pa siya nakakumit maybe sang adultery kay Bathsheba. So ang pulong sang Dios amo ini ang magabulig, nakabulig kay King Solomon, kay King David, I mean, agod nga hindi siya makakumit sang sala. So that's why gusto gid ni King Solomon dire nga sundon ini ni Rehoboam, agod nga hindi ni Rehoboam pagsundon ang ginhimo ni King Solomon nga sala. So that's why siluwat dire, hide my commandments with thee. Tagua ini, agod nga ikaw hindi makakumit sang sala, hindi mo pagsundon ang ginhimo ko nga sala. So amoni encouragement ni King Solomon dire sa kay Rehoboam iya bata, kun nga naghambal siya dire, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. Tungod utod sa Ginoo, no? Ang gusto ni Solomon ni dire kay Rehoboam nga tagaan niya sing value ang pagkabuhi sang godly. Tungod kay siya nagsiling, balik kita in chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Ang pagtahod sa Dios, ang pagkahadlok sa Dios, dira magasugod sa pagkabuhi sang Dios noon nga pagkabuhi. Kay kun wala ka pagtahod sa Dios, wala ka sang kahadlok sa Dios, then hindi ka man magakabuhi sang godly nga living. Example, no, mga attributes ng Diyos sa Biblia, God is loving, God is good, God is kind, God is gracious. Pero sa ginatawag mga moral attributes ng Diyos, God is also holy, God is just. And because God is holy and just, He is also the God of wrath. So kung balani mo nga God is holy and God is just, then dra ka magasugod sa pagkahadlok sa Dios, tungod malani mo nga kun makahimo kasing sala, may konsekwensya gid because God is holy and just. So utod sa Ginoo, not only God is loving, not only God is good, not only God is kind and gracious, but God is holy and just. So kun may kahadlok ka sa Dios, then dra magasugod ang pagkabuhi sa godly living. Tungod kay masilingga na kita sa wisdom, it does not mean nga this is not only knowledge but a life o kon a skill or ability to live a godly life intended sa mga katauhan sang Diyos. Tisiling na dito sa verse 1, my son, no? Pamatiin ni minito si Gusto Gidere ni King Solomon sa kay Rehoboam na tagaan gid niya value ang pagkabuhi sang godly living because amo ini ang intention sang Diyos sa tanan-tanan nga mga nagaklaim nga mga tumuluo. Because si King Solomon tumuluo, gusto gid niya dere nga amo man ang himuon sang iyang bata dere. So lang taon naton dere no, ang blessing kag reward to those who value wisdom. The blessing and reward if we value wisdom or godly life. So ano dere ang blessing kung i-value naton ang Diyos nun nga pagkabuhi? Siling na dere sa verse 2, I said, sorry lang no, verse 2, so that thou incline thy ear into wisdom and apply thine heart to understanding. Siling sang verse 2 dere, so that thou incline thy ear into wisdom and apply thine heart to understanding. Ano po silingon silingon dere? Ang butsilingon ni Solomon dere, no, nga kung ang ginatuwag ba lang ipikto sa kabuhi isang isa kataho kung magkabuhi siya sa ginatuwag nga godly. So, hindi lamang dere, maka-affect ini not only sa iya palamatinan, kundi sa iya mismo nga tagipusoon. Tungod ang wisdom dere, amo ini siya ang maka-change sang perspective sang taho sa iya pagpangabuhi kung i-value niya dere ang ginatawag nga godly living. Ti siling ni Solomon dere, so that thou incline thy ear into wisdom in godly in apply thine heart into understanding. So meaning to say, dere, may ara gid ginatawag nga changes sa isang taho kung sundo niya, kung magakabuhi isa sang godly. So ang changes dere, among tawag nga perspective sang aton nga pagpangabuhi. Example, no? Kung tumuluo kaya, kung tagaamo value ang pagkabuhi sang kaalam kabuhi ya. Ang imo focus hindi sa mga temporaryo nga butang sa kalibutan. Ang imo focus hindi sa imo nga self. Ang imo focus hindi sa mga tawo nga ginalantaw naton kay laban gid nga ginalook up sa mga tawo. Kun hindi siya tumuluo sa ginatawag nga status ng pangabuhi. Ila binigid ko ng tao may nami isang forma, ila binigid ng tao nami isang balay, nami isang salakyan, ang paglantaw niya doubles siya. Matliwat kung balikan na ito ng ginahamba ni Solomon, kung may pinapakatao, may pinapakamanggarano ng tao during his time siya, siling sang pulong sang inyet naghambal si King Solomon ra, vanity of vanities, all is vanity. Vanity of vanities, all is vanity. Why? Tungod kabalo si King Solomon, na bisan tuon ang tanan ara sa iyan, in chapter 2 sa Book of Ecclesiastes, halos tanan ara, tanan kay King Solomon, inyet siling nidra, vanity. Why? Tungod ang butang na material sa kalibutan, hindi ini makahatag sa ginatawag nga satisfaction sa taho kung wala sa Diyos. So, amo na ganang meaning sa word nga vanity. A life apart from God is vanity. Useless, meaningless. Tungod kay ang importante sa kabuhi para kay King Solomon niya, hindi ang material nga butang. Hindi kung ano ang makita ni mo nga butang sa kalibutan. Kundi ang pinaka-importante sa kabuhi sang tao, ang Diyos. Ang pagkabuhi sang godly nga pagpangabuhi, because amo ni ang intention sang Diyos sa mga tumuluo. This hindi ni Solomon diri in verses 2 down to verse 6, no? Nga kun ang taho diri naga ginavalue niya diri ang ginatawag nga godly life or wisdom, ang ining wisdom, ining pagkabuhi sang godly nga pagpangabuhi, amo ini ang maka-change sa iya perspective, nga tulukon niya diri hindi ang butang nga makita niya temporaryo, hindi kun ano ang naposes niya, hindi iya kagalingon, kundi kung paano siya magkakabuhi isang Diyos nun nga kabuhi samtang ari sa kalibutan. Why? Because ang evaluate what matters someday, hindi what we have, hindi kung ano ang nagini mo sa sining kalibutan, kundi what matters someday ang imo relationship sa Diyos. Kaya kung maabot ka sa langit, hindi ka man sang Diyos papamangkuton nga, ay ano ka na mo, manggad mo, pila ka bilyon ginsupot mo. Hindi. Kung balagin tagaan ni mo, importansya ang Diyos sa kabuhi ni mo samtang ari ka sa sining kalibutan. So that's why gusto ni Solomon dere nga i-remind dere siya buhang kung ano ang blessing mabaton sang taho kung siya maghahandom sang Diyos nun nga pagkabuhi. Di amo na, change first, ma-change ang aton pag, ano na aton nga view sa pag-alagad sa Diyos, sa paglantaw sa taho. So that's why may mga tao ganing nga matapubrikid. Kung doon hindi, makapuno sa mata, hindi sila magsapakway. Tungod ang sapako nila sini ang mga tao, nga lantaw nila may kwaon man sila. Pero kung lantaw sang tao, wala sa kwaon, hindi na magsapak. Tungod amo na ang view sang tao nga wala Diyos. Pero kung tumuluo ka, ginavalue ni mo ang wisdom, ang godly life, ang view ni mo sa paglantaw sa tao, sa pagpangabuhi, sa imo kagalingon, nag-change. Diti, gingamit din ni Solomon example sa verse 3. Yea, if thou criest after knowledge and lifted up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasure. Tingin example ni Solomon din nga ang pagkabuhi isang godly nga kabuhi, do parehas ini nga nagapangita kasang treasure. Do parehas ini nga nagapangita kasang silver and gold. Nga nagadig kagid. So meaning, nagambal si Lumundari, yes, to value a godly life is not easy. Dito on, magkabuhi isang Diyos nun nga pagkabuhi, hindi ginhapos. Ano siling isang comment kanya isang iban ng mga tao, sa mga tao nga tutumbala sa pag-alagad sa Diyos, nga per tanan nga mga helikoton sa simbahan, ara siya, ano siling sa mga tao, basi masubra ka sa langit. Matuod, no? It is not easy to live a godly life. Tungod may mga tao gid nga mag-comment sa aton, may mga tao gid mahambal sa aton kung nag-alagad ka sang, nagkakabuhi ka sang godly. No? Liwat, mambalan ka sang tao, kasi masumbra ka sa langit kung katutom mo sa pag-alagad sa Ginoo. No? Pero utod sa Ginoo, amuni ang handom ni Solomon sa kay Rehoboam. Amuni handom naton kung tumuloo kita sa aton mga mahal sa kabuhi. Why? Tungod liwat, advice ini humble ini ni sang isa ka maalam nga tao nga naka-experience. So that's why ginambal sang buong pisa si Solomon. Dari hindi lamang king, kundi a preacher. Manugwali nga maalam. So that's why manugwali nga hindi lang kay churi na bala niya, kundi experienciado. Ginawali niya dari, ginambal niya dari, experiensyahan niya ini. Di mamati kita sa ginhambal sang tao nga naka-experience tungod kay hindi gusto si Solomon nga si Rehoboam, sundon ni Rehoboam ang ginhimo niya. So that's why sila ni Solomon dere pa ang pagkabuhi sang godly nga pagkabuhi is like searching a silver It's like searching a treasure. Meaning to say, it is not easy to live a godly life. Puro amoni ang meaningful nga kabuhi. Nga budlay. Pero amoning kabuhi nga ang Diyos. Malipay o kung Diyos nalipay ka nakita niya, ikaw nga in the midst ng sang budlay nga sitwasyon, yet still, nagkakabuhi ka sa Diyos na nagkakabuhi. Example, no? Si Joseph, tungod sang jealousy, ginhisaan sa sang iya mga utod. No? Tungod sang jealousy, gusto niya patyo nila utod, si Joseph. No? Pero praise the Lord, tungod kay ginsave siya ni Chuda, instead nga patyo nila si Joseph, no? Ginbaligya nila. Although si Joseph naka-experience ang inatuwag slavery in Egypt, and yet sa planos ang Diyos, kita na tundra ang paggagamhanan sa Diyos na God allow sa mga utod ni Joseph na himuon niya ini, pero ang planos ang Diyos still for the good of Joseph and for the good of his family. Because during the times ng 7 years famine, ginpadala sang Diyos ahead si Joseph sa Egypt, agod nga mangin prime minister dito sa bugay sang Diyos, kagingamit siya to provide the needs of his family during the time of hardship, during the time of famine. So, tungod sa Ginoo, si Joseph naka-experience siya sang ininami, and yet si Joseph sa gyapon nagkakabuhi sing godly living. Why? Tungod sang time nga atutusa sa kay Potiphar, gusto ni sa asawa ni Potiphar nga makakumit sa ladra si Joseph, and yet si Joseph nagpalagyo. Why? Tungod gusto ni Joseph nga hindi makasala against God. Yet it is not easy to live a godly life, but we know that by God's grace buligan kita sa Dios. Tungod gusto sang Dios nga mapakita nga kita isa ka matuduod nga tumulo. Example, no? Kung ang taon natundri ang kabuhi, no, ni Abraham. Si Abraham, isa ni katao nga ginvalyo niya ang ginatawag nga godly life. Tungod sang naghalin sila ni Abraham, gitawag sa sang Diyos from Ur of Chaldeans, pag-abot niya sa Kanaan, nagpatindugit siya sang altar pag nagsimba sa Diyos. Because of famine, nagkanto sila sa Egypt, pero gintabog man sila pabalik ni Pharaoh tungod sa ginimo ni Abraham kapag minutig nga sawag li ni Sarah kag nagbalik sila dito, and still si Abraham nagpatindog yapon sing altar tungod ginasik niya dira, ginavalyo niya dira ang pagkabuhi sing Dios nun nga pagkabuhi despite sang iya mga flaws. Mga utod sa Ginoo, tanan kita may mga flaws, tanan kita may mga kaluyahon, tanan kita may mga kapaltahan sa pag-alagad sa Diyos. So that's why amo na gani siling sang God's grace sa ginatuwag nga the flaws of men in the grace of God. Di si Abraham dire makita nimo dire no nga sa iya ka buhi ginvalue nila ang Diyos sa tapos nga naka-experience sa sang indinami. Tungod amoy ni ang gusto sang Diyos sa isa ka tumuduo nga dapat i-value naton, i-prioritize naton ng Diyos sa aton kabuhi bilang isa ka tumuduo. Kag amoy ni ginhimo ni Abraham. Puro si Latya, sang time nga nagdamo na ila kasapatan, may conflict between Abraham and Lot. Ano ginpili ni Lot dira? Ginpili niya ang plain of Jordan, lapit gid sa Sodom kag Gomorrah. In the Bible says in the book of Genesis chapter 13 nga mga tao dito sa Sodom were wicked men. Mga malaot nga tao. And later on si Lot dito nakitang star sa Sodom. So meaning wala gin value ni Lot dira to live a godly living. Ang ginvalyo ni Lot dira ang lugar nga sa diin very rich. Very masiling naton nga damo sang, so that's why isa ka rason dira kun nga do hesitant pa si Lot magwa sa Sodom tungod sang iyang mangga. So that's why the reason why kung nga ay asawa nagbalikigit, maybe because of his love sa manggad nga ginbili niya dito sa Sodom. So the lesson ma-learn na itong direkutod si Ginoo, no? Nga gusto ni Solomon, si Abraham, nga magkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi tungod ginvalue nila dire to live a godly life. So this is the first blessing, no? Ang first blessing dire nga i-change gid sang Diyos imo perspective kon ang imo gusto, kon handom ka dire, sinatawa, kon i-value ni mo dire ang pagkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi. Ano siling sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God. Meaning, unaha ang gusto sang Diyos, unaha ang iya sang Diyos, unaha ang kabubuton sang Diyos, pangita ang iya kabubuton, sunda ang iya gusto, kaya ang tanan nga butang tidugang lagid sang Diyos sa imo. So but seek ye first, meaning kung tumuluo ka, ara ka sa ginaan sang Diyos, dapat isik ni mo ang gusto sang King. Because Jesus Christ is our King, we are in His kingdom. As believer, we need to seek His will. We need to live a righteous life. So that's why, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kristo anon, kung gusto mo himunaan sang Diyos, imok ng lanon, una ang Diyos. Ang masubo ka rin utod, no? Kung isa, damo nga makristohanon, na ginauna ang mga butang sa kalibutan, labaw sang sa butang na importante sa tanan, amo ang Diyos sa kabuhi. So first dire, no? If you value wisdom, if you value to live a godly life, amoy ni ang maka-change ang aton perspective sa kabuhi. Ang unahon ang Diyos. Ang Diyos. Why? What matter mo someday, no? Hindi kung ano ang kung ano ang kadamo sa kwarta na tipon mo sa kalibutan. What matter mo someday ang imo relationship sa Diyos. Pwede what, no? Paabot mo sa langit, hindi ka man sa Diyos papamangkuton, pila ka bilyon kwarta mo, pila ka milyon kwarta mo, pila ka thousand kwarta mo. Mangkuton ka sa Diyos, are you faithful in serving God? Something dito ka sa duta. To what matter most ang relationship natin sa Diyos? No? Kagti, sa totoo lang, no? Kung mataliwan ka sa kalibutan, bisan singko, wala ka man sing dalawa. Grabe gid pangaraskas mo sa kalibutan pero hindi ka kalagad sa Diyos, that's wrong. Ang importante dire nga kalagad ka sa Diyos. Kay ang tanan butang idugang langit sa Diyos sa aton if we serve Him. Okay, no, isa pa gid ka bagay dire siling sa verse 5, then shall thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord give it wisdom out of his mouth, come it knowledge and understanding. No? Ano bot silingon din ni Solomon, no? So verse 5, the fear of the Lord means not to give value in your priority is God sa imong kabuhi. Tungod kay ang pag-intindi naton sa paghadlok sa Diyos, amo ini ang pagsugod gid nga ikaw kag ako magakabuhi sing tadlong matarong balaan sa atubangan sa Diyos. Utod, someday tanan kita magatubang sa Diyos. Wala gid sang isa sa aton diri maka dikay sini kundi tanan gid kita. So kabay kun tanan sa pagatubang naton sa Diyos someday, may kalipay kita, mamati sa atubangan sa Diyos, well done, the good and faithful servant, because we value to live a godly life. Wala ni kita sa tion. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZFE.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong paalala sa amin sa araw na ito. Tumingin kami sa aming paligid at obserbahan ang mga halaman bulaklak na iyong ginawa sa aming paligid. Walang kapantayang kanilang kagandahan, Panginoon. At alam namin, Lord, na ito ay bunga ng iyong wisdom, ng iyong creativity, ng iyong napakagandang nilikha. And yet, these flowers are here today and gone tomorrow. And yet, you create them and you care for them. Salamat, Lord, dahil ito'y paalala mo sa amin na kung ang mga bulaklak na nagmabaliw ng mabilis ay naaalagaan mo, kami pa kaya na pinag-alayan mo ng buhay at niligtas mula sa kapahamakan? Kami pa kaya? Kaya, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Patuloy mo kaming yakapin ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy mong ituon ang aming mga mata sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at sino mang lumalapit sa iyo at umaasa sa iyo ay kailanman hindi mapapahiya. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na tunay na nagmamahal sa amin at walang iba pa na talagang makakapagmahal sa amin ng lubusan at tapat kundi ikaw lamang. Palakasin mo ang aming pananampalataya sapagkat ito'y aming ipinupukol sa iyo, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray, Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio GYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radio DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Good morning mga kauturan sa Ginoo. Salamat sa Diyos ang bago naman nga adlaw ginahatag niya sa aton. Kaya salamat sa Ginoo for another life. This day, matuod na He always bestowed us with life. Nga magamit naton sa pagpangalagad sa iya sa sining adlaw. Kaya dapat maging mapasinalamaton gid kita sa Ginoo. Sa kabuhi, sa hangin na ginaginawa naton, sa ulan, kaginit, mga pagkaon, mga basic needs naton, no? Tanan ng mga kinanglano naton, salamatan kay gid naton ang Ginoo, kay wala gid siya nagkulang sa aton. Kaya gani sa sining tiun, mag-istorya kita sa Ginoo, pagi sa pagi pangamuyo, kagabay nga ang Ginoo mo ang pamati sa aton pangamuyo kaga sa aton hibaluan sa Yapulong nga hindi lang siya nagapamati no sa pangamuyo sa isa ka matinuohon nga pagpangamuyo kundi ginasapatikid ang tagsa-tagsa naton ka mga pangamuyo. So we praise God for his sustaining grace upon us kagi salamat kita sa Ginoo sang iyang pag-gubay sa aton sa laod ng tanan. Kani mga abyan kag mga kauturan sa Ginoo, siningation magkapangamuyo kita. Amay namon nga labing balaan, nagpasalamat kami kag nagadayaw sa imo sang pag-uong kabuhi nga imo gin hatag sa amon. Salamat sang kusog kag kabakod nga imo gin paambit sa amon. Salamat for sustaining us with your goodness, with your grace, and for the blessings nga amon na baton alin sang nagigad nga mga adlaw sa subong kag sa mga palabuton man amay. Salamat gid kay ikaw matutong gid sa imong promesa nga kon ano ang gin promesa nimo sa imong pulong ginahimo mo gid Ginoo, and that is according to your will and your time. Salamat kay ikaw amon Diyos nga gin tuuhan, ikaw amon Diyos nga gin alagad, kag salamat kay amon kabuhi miyara sang insakto nga direksyon nga padulong sa pag pangalagad sa imo, kag ang amon tiun sa sining kalibutan hindi uyang kundi miyara gid sang kapuslanan. Kag nagpasalamat kami sang imong pag-ayo sang amon mga ginabatsyag sa physical nga lawas labi na gid sa sini nga mga panag-on nga sige init kag magulan apang o Diyos. Salamat for giving us good health and even sa pag-ayo man Ginoo sa mga ginabatsyag nga sa amon nga physical nga lawas kag amay kabay nga ikaw gid ang mahimaya sa gyapon sa amon kabuhi. Kag salamat for using us for your glory and your honor Ginoo. Dako ini nga oportunidad sa amon tanan nga makapangalagad kami sa hari sa mga hari sa Dios sa mga Dios Dios. And we praise you O God sa more than 900 online registrants and high online engagement for FEBC 70th anniversary Ginoo. Salamat gid nga ikaw ang nagabless sa tanan nga mga attendees, partners and the team. Salamat Ginoo for your faithful provision paagi sa mga sponsors, mga partners nga nagapadayon sa pag-support sang mission paagi Ginoo sa sining platform nga radio ministry. Pagi sa FEBC. Father, we continue to pray for domestic broadcast stations 702 DZAS. Agapay ng sambayanan dito sa Manila. We pray, Father, that every program produced will be guided by truth, by integrity, fairness, and compassion. Especially when covering current events and issues that often involve differing opinions and perspectives. O Lord, kabayang ikaw gid ang magpadayon sa pagpakamayo sa ni Ginoo nga platform ning broadcast station 702DZAS. And we continue to pray for 98.7 DZFE, the Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations as the station manager will manage the ongoing health concerns. Kagpadayon kami kapangamuyo man, Lord, sang 1143 DZMR Missions Radio, Santiago, Isabela. We pray for the good weather and safe travel for DZMR staff and partners, successful FPM radio distribution in Iheb and Wangwangan dito sa El Fugao. Salamat, Lord, sa imong pagpupod sa ila, and salamat for the success of this mission. And also we pray for the CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi Albay. We pray, Father, for additional staff nga mag-join sa sining ministry with the same heart, with passion, and for your calling to serve you, O God. We pray for faithful volunteers who can assist sa mga programs, sa mga operations, and sa social media ministry. And we also pray, Father, for 1233 GYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod, sa Bag-o Ginoong location. We pray for staff spiritual development. We pray for wisdom and workplace integrity. We also pray for guidance and cooperation and recharge preparations. And we also pray for the new program partners for protection of the transmitter from the effects of the rainy season. And we pray for increased donor commitment, Lord, for good health for the staff and also their families, and also leadership direction. We continue to pray, Father, for UP987 DYFR FM, the life changing there in Cebu. We pray for provision for monthly operation or operational needs, Lord. We continue to pray for more committed and faithful donors and sponsors, O God. And also we pray for 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban. We pray for the safety and protection of broadcast equipment, especially the antenna. We pray for good health, for protection and provision for volunteers, listeners, and also partners. And Lord, we continue to pray for 1116 DXAS, your community radio, Sambuanga. Nagka-pray kami sa pag-increase ang local support. Kag kabay, Lord, ikaw gina mag-bless sa mga listeners and to make outreach more effective across the Zambasolta community. And also we pray, Father, for 103.3 the new J DX JLFM, your positive choice, Cagayan de Oro. We pray, Father, for the upcoming 20th anniversary this coming August. We pray that you will grant wisdom and guidance and favor in all preparations. We pray for strength. We pray also for the protection and healing for the staff, and some are currently experiencing colds and coughs. Father, we pray for the good health for them and for your healing for them. And also we pray for 1197 DXFE, the Good News Radio, dito sa Davao. We pray, Father, for the station, which has been off air since May 3. tungod sa transmitter issue. We pray for the tech team led by Chief Tech Yvonne and under the guidance of Kuya Joaquin Aliga Jr. as they work the expedite the as they work to expedite the necessary parts needed, O God. We pray for wisdom in creating online and on-demand content. We pray that donors' hearts will continue to be touched and reminded to give. We pray for the staff will continue to give their best for the masters, for the master. And also, Father, we pray for 106.9 DXGRFM Radio Kang Kendingan dito sa Cotabato. We pray for also, Father, for the wisdom, heavenly wisdom, and spiritual guidance for the staff in using digital platforms to inspire Muslims to follow Jesus. We pray for the new partners, donors, to support the ministry. We also pray for the new staff and workers, O God, to join the calling. And we pray also for them, good health, protection, and your provision for all the staff and volunteers. So thank you, Lord, for listening to our prayers. We believe that if we put our faith sa among pagpangamuyo sa imo Ginoo, ikaw ang nagpromise nga mag-isabat Ginoo according to your time, according to your will. And we believe, O God, nga nag-isabat kagit sa among mga tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. And Father, be with us today as we give our life to you. We pray that may be our life be a blessing to other people. And kamita gid Lord ang imo mga pulong iwali this day sa imo mga alagad. Natugyan gid namon ang tanan sa imo nga may pagdayaw kag pagpasalamat in the name of our Lord Jesus Christ and our Savior. Amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: throne. It simply means that He will come as the sovereign King and the righteous Judge. Kaya nga man, anong ginambal diri sa Biblia sa ton? Tipunon sa atubangan niya ang tanan niya pungsod, kag painpaino niya sila subong sa manugpahalab nga nagapain sang mga karniro kag sa mga kanding. Kag ipahamtang niya ang mga karniro sa iya tuo, apang ang mga kanding sa wala. So, amo ina makita na ton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. So, kung sa aton pa ang iningation ang aton Ginoo Jesucristo, ipahayag niya ikaw galingon sa ikadua nga tion bilang isa ka hari. First coming sa ginambal naton, nagkari siya bilang isa ka sulugoon o lipon kag manuluwas, servant and savior. Sa iya ikadua nga pagkari, magakari siya bilang hari kag hukom, king and judge. Nga ay importante gid nga magakari siya nga hari. Kay kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga amo ini ang ginatawag naton fulfillment. Amo ini ang katumanan sang iya nga saad. Nga hindi lang spiritual kingdom, nga kinanglanon gid ang literal o kon ang physical nga ginarian. Kay kun aton gili usisaon sa pulong sa Ginoo, may ara mga pila ka mga rason. Number one, it confirms the truthfulness and reliability of God's Word. Kaya nga man, ginsaad niya sa kay David, na David ang imo nga ginarian magapadayon. Kag kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo, amo ini nga ang ginarian sang aton Ginoo Jesucristo magapadayon. Kaya nga man, anak siya ni David. Yara siya sa kaliwatan ni David. Amoy na nga may mga tinion niya ginatawag siya nga ano, Lion of the Tribe of Judah. Kaano pagidra nga makita naton, masapwa naton dra, Son of David. Amoy na ginambal dra sang Biblia sa aton, nga amo sini. Kayara siya sa kaliwatan ni David. Kag subong man, yara siya sa kabikahan ni Huda. Kag ang iya nga ginarian katulad sa ginsaad sa Diyos sa kay David, magapadayon. So nagapakita lamang ini nga kilang nanudgid nga literal kag physical nga ginarian, may truno gid, magapungko gid siya, kag magahari gid siya sa siniya kalibutan. Kay nga man, agod ipahayag ang pagkamatutuod kag subong man ang pagkamasaligan sang pulong san Diyos. Now, ikadwa diri nga makita naton, it is consistent with the teachings of our Lord Jesus. Makita naton niya sa iyang pagtulunan nga may ginarian gid nga literal kag siya magapungko kag magahari. Amo ina makita naton sa iyang mga pagtulunan. Matthew chapter 19 verse 28. Tam-an gid ka klaro, no? Nga makita naton nga magahari siya kag ang ikatatlo diri kun lantaw naton, it connects with the kingdom of David and his kingdom. Sa ginambal naton kay ginsaad ini sa kay David, kag literal nga ginarian ang ginhatag sang Dios sa kay David, literal man nga ginarian ang magapadayon paagi sa kay Kristo Jesus. And then, ang katapusan diri, it completes human history with eternal glory. Kung nataw naton, ang ginatawag naton creation state, a garden. Kag anoya ang eternal state, a city. Kay kung nataw naton sa pulong sa Ginoo, kung wala magpakasala si Adan kag si iba, hindi lang gali magapabilin nga garden ang Eden kun hindi mangin isa siya kasyudad. Kaya nga aman, kaya may ara siya nga ginatawag natun creation mandate. Genesis chapter 1 verse 28. Anong ginambaldra sa ato ni Ginoo? Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So kung sa aton pa, diri naton makita nga i-develop gid ini sang aton na una nga ginikanan apang nibaluan naton nga ginhalitan ini sang sala ang ini nga buluhaton sang aton na una nga ginikanan apang nagapasalamat kita nga sa kahimtangan sang tao didto sa eternidad matuman ang iniman nga butang. So katahom sini, that's why we believe in what we call literal physical kingdom. Hindi lang niya isa ka ginatwag naton spiritual kingdom. When we say millennium, the 1,000 year reign of Christ, we are talking about a physical, literal, functioning kingdom of which the Lord Jesus is the head. So, sa ginambal naton, ini nga judgment of nations. Makita naton diri nga amo ining paghukom. Anong tinutuyo diri? The purpose, who will be the worthy citizens, inhabitants of the kingdom of our Lord Jesus. Amo ini makita naton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton diri. And what is the process here? Katahom sinibla no, nagasugod ang ini nga dinalan sa versikulo 34. Tubtob ini sa 46. Kag amo ini ginambal sang aton diri nga Ginoo, nyan ang hari magasiling sa mga natuo niya. Kari kamo nga ginpakamaayo sang akon amay. Sino ning ara sa tuo? Amo ini ang mga karniro. Kag anong padayon din ang ginambal sang aton Ginoo sa ila? Panublian ninyo ang ginarian niya ginaman sa inyo kutob pa sang pagtukod sang kalibutan. So kung sa aton pa, sa pagtuga pa lang sang Diyos sang kalibutan, naaman na sang aton Ginoo sa Kristo ang ini nga duog, ang iya nga ginarian. Katahom sinino nga dinalan nga makita naton. Padayon kita diri sa versikulo 35 kag katahom sini nga dinalan. Kay ginagutom ako kag ginpakaon ako ninyo. Ginuhaw ako kag ginpainom ako ninyo. Nagdumuluong ako kag ginsagup ninyo ako. Hubo ako kag ginpanaptan ako ninyo. Nagmasakit ako kag ginduaw ako ninyo. Nabilanggo ako kag nagkari kamo sa akon. Nyan ang mga matarong kung sa aton pa amo ining mga karniro, amo ining mga tumuluo, nagsabat sa iya. Ginuosan o kabala namon makita nga gutom kag ginpakaon ka namon o kung naawaw kag ginpainom ka namon. Kagsan o kabala namon nakita nga dumuluong kag ginsagop ka namon o kung hubo kag ginpanaptan ka namon. Kagsan o kabala namon nakita nga nagmasakit uko na bilangguan kag nagkadto kami sa imo kag ang hari nagsabat sa ila ang aton Ginoong Hesukristo mismo nagsabat sa ila sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo sa bagay nga ginhimo ninyo ini sa isa sang labing kubos sining akon nga mga utod ginhimo ini ninyo sa akon. Anong kamatuoran diri nga makita naton? The provision for the saved. What is the provision here? Ano diri ang ginaman sang Dios sa ila? Ang iya nga ginarian. Nga aman, kay kon aton diri nga usisaon sa sini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga ang binuhatan sang sini nga mga tumuluo. Na wala ini nagapakita nga ang binuhatan nila amo ang nagluwas sa ila. Kay ti kun amo nang aton niya pangunauna, si kway ina, nagakumpikto ina, nagabangig ina sa pagtudlo sang pulong sang Dios sa aton. Efeso kapitulo 2, versikulo 8, tubtob, Jes. Hindi ang maing buhat ang makaluwas sa aton. Kag nga kun aton yung alang taon, ginlarawan diri sang aton Ginoo sa Kristo ang maayo nila nga binuhatan. Kag anong bot silingon sini? hindi kay amo ini ang nagluwas sa ila, kundi amo ini ang nagpamatuod, nga sa pagkamatuod luwas sila, kagtungod luwas sila, amo ini ang ilang binuhatan. By their works ye shall know them. Dibla mo nang ginambaldra sa pulong sa ginusaton, bisan pagani si Juan, anong ginambaldra ni Juan sa aton? Makilala kita sa kalibutan paagi sa aton nga mga binuhatan. Kay ko nagahigugmaanay kita sa isa kag isa, may baluan sa kalibutan nga ikaw tumuluo, sumulunod, tinubos sang aton Ginoong si Kristo. Amo na makita naton. So, kung sa aton pa, diri naton makita ining mga anom diri, hungry, thirsty, stranger, naked, sick, in prison. Kung lang taon naton, amo ini ang mga kaintangan sang mga tumuluo. Kag ang ini nga mga tumuluo man nagbulig sa ila. Gingamit gini sang aton diri Ginoo, akon nga mga utod. Katahom sina nga pulong. Kag anong makita na tundra sa sina nga dinalan sa kasulatan? Ang ini nga ginhimo nila nagpamatuod nga sa pagkamatuod, Kristohanon sila. That's why naaman na sa Diyos ang ila nga provision, and that is His kingdom. On the other hand, anuya sa mga di tumuluo, the prosecution of the unsaved. Kung lang taon natin sa pulong sa Ginoo, wala sila yan nagbulig. During the tribulation period, wala nila ginbuligan. Wala sila yan naghatag sang dako ng pagtamod sa mga ginakulang, sa ginagutom, sa nagkakilangnan sa ilang bulig. Nga amo sini, kay in the first place, hindi sila yan tumuluo. Amo na ako na ato niya ngalang taon sa pulong sa Ginoo, they were judged not because of their actions, but rather because of their spiritual state. Amo nang makita naton. Amo ni nga kun may isa pakabutang nga aton gid nga tandaan. Nga ang ginbutang sila sang aton Ginoo sa iya ginarian. Nga aya nga ginhukman sila sang Ginoo sa linaw nga kalayo. Nga sa din didto nagabagrot ang gipon sang tawo kag nagahibi ang tawo. Isa lang gid kabutang ang masapuan naton. Your outward actions reflect your inward condition. Ang imo nga mga binuhatan nagapahayag na kun ano gid ang imo espirituhanon nga kahimtangan. Ini nga mga katawhan, ini nga mga karniro nagbulig. Kay nga man tinubos man sila mo. Tumuluo sila. Nga ini nga mga kanding wala nagbulig kay hindi sila ya tumuluo mo. Amo ni nga ang mga karniro gin pakamaayo sang Dios, ginamanan sila sang iya ginarian. Ang mga di tumuluo gin kundina sang Dios didto sa linaw nga kalayo. Anong rason? Tungod sang ila nga espirituhanon nga kaimtangan. Silaya nagto kay Kristo bilang ilang manluluwas. Silaya wala nagto kay Kristo bilang ilang manluluwas. And that made the great difference. So ano ang pagtulunan nga makita naton sa sining nga dinalan sa kasulatan? There will be a coming judgment and we need to be prepared for it. Kaya anong ginambal sa Biblia sa aton? As it is appointed unto man once to die, but after that, the judgment. Abyan, paglantaw mo sa imo kagulingon subong, ano ikaw, karniro bala ikaw, ukon, kanding ikaw. Dako ini, nga pagtulunan niya makita naton, kagabay pa nga masapwa naton atong kagulingon, niya kita ya tumuluugid, kay nakabaton gid kita kay Kristo bilang atong manuluwas. Kaya nga man, may posibilidad man niya, abita, tumuluo kita. Kay gahimo man kita sa amusini, gahimo man kita sa amusina. Pero ang dako, gidra, nga butang, dapat naton masiguro nga nakabaton kita, Kristo, bilang aton niya maluluwas. Kay amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa sini nga paanggid sang mga karniro, kagsang mga kanding.
1: Sa madasong naman ni broadcast ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamayon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mga adlaw, mga kulturan, kabiyanan yung nagpadayon sa giyapon sa pagsunod sa pagkumatis atong broadcast. Itong kapon, talupangod na itong blanding apat ka butang nga nakita na itong that when we have already given to or too much ground pala sa sininga mga inadlaw, kay tuod, no? Gin-give up ta, no? Gin-bayaan ta na ang aton diretso nga kita magapanag-iya kung tani sina nga ground, pero ginalipat kita, no, sinang publiko nga o kun isang parental na binagid ground ta sa pagpangamuyo nga aton inidalon sa pagpangamuyo ang tanan nga nagakalatabo sa atong kabuhi, kag labi na gid sa pagwali ta pagtalupangod naton sang pulong sang Ginoo. Now, kung kisa gina-give up nato ng ground nato, pinagi sa aton ignorance sa unika kapo na nga aton bilin nga talupang doon nato, na sama-sama mga katauhan, ma-disappointed, gani, ma-discourage, gina-give up sila sa ila ground sa kay Satanas. Pero katahom pala kay ginbawi ni sa aton Ginoong Hesus Kristo ang aton manunubos, kagamuin ni aton confident, no? He is the victor, gin-talupangod nato ina kapon. Sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18, sa naunang 1 kapitulo 4 bersikulo 4, siya amo ang aton greatest resource, or siya amo ang ginalinan sang tanan naton nga mga resources. He is the source of all that we possess, of all that we have, and yet we fail. Kung kaysa amo ni ang budlay, mapaslaw kita sa pagliso sa iya, sa pagturn sa iya sa Ginoo naton nga ma-avoid naton ang mga traps bala sang yawa. Ina masapwa naton sa Salmo 63 bersikulo 7. Now, kung isa mo ini mag-give up naton natong ground pinagi sa ignorance naton, kung isa ignorance kita sa mga tiglapak sang yawa. Dumdumo naton nga ang yawa may gahuman mo. Amo na nga wa niya amo ni gani nga silingko may mga nagapamangkot sa aton bala. Wala niya gintugas ang Ginoo ang kasalaanan. Wala yaman niya gin-create ang yawa nga magbatok sa iya tinuga. Kundi nagpakakwan siya gusto siya maglabaw pa kag mag-silosiper nga ini. Luyag siya iya maglabaw pa sa Dios. Kag ang iyahandom nga pasimbaho niya pang Ginoo, pagsimbaho niya ba ang creator sa creature? Amuin na mo. Yabo na ang isa mo silingha bagway pa kami ka-encounter, silingha classic question. Tama ka basic, insindihon mo, wala yaging tugas ang Diyos ang sala. Ang tao lang yung galing nagpakasala. Okay? So, I hope nga that will answer the question sang madamo, bala sa aton karon. Kag, yung kisa, kay nga aman, kay ignorante kita kung kisa sa yawa mo. We do not realize kaya ang yawa niya, yaya may gahuman mo. Kag, able man siya, kulikot sa imo, kag magamit sa imo. Now, next, dili kinakita naton sa Romans chapter 4 or 6 verse 14, sa John chapter 8 verse 32, niya kung kaysa kakalipat kita that who we are and what we have in the Lord. Niya kung sino kita, kag ano ang naangko naton sa Ginoo, sa kay Lord Jesus Christ. Ginatawag naton, ini nalipat kita nga kita mga Kristuhanon, oh, mga buhi ng santos, nga dapat kita magtindog sa aton ground. Kabay pang hindi naton ini pagkalimtan mga Kristohanon, kay dapat naton ini mahibaluan, kag dapat naton ikabuhi. Kag that's why nga dapat kita magpalapit sa Ginoo tungod kay makasala man kita, bisan pa diin kita magkanto sa aton baba, sa aton hulag, sa aton panulok, makasayop kita. That's why we have to stand sa ground nga gin tipig sang Ginoo sa aton o kung gin preparar sang Ginoo para sa aton. Now sa Epeso kapitulo 4 versikulo 26, nagasiling, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Inexplicar ko ini sa nagdigad labi na gid sa aton bala Kristohano nga pagkabuhi nga kung kaisa nagakalimot kita, nagakalipat kita sa pagtalupangod sini, no? Sa aton kaugalingon. Now, we also give up around through sin. Ano inay nga nagagive up kita sa mga kasaypanan nga makomiter o kun nga nagaalalagi sa aton Kristohano nga pagkabuhi. Remember nga when you commit sin, kung ikaw makakomiter sa kasaypanan, tanawa bala diri sa Efeso 4:30, no? And grieve not the Holy Spirit of God whereby ye are sealed unto the day of redemption. No, but si ganun gali. Nga ang sala nagapasubo, nagapagrieve sa balaan nga Espiritu, sa Ginooman mismo eh. So, tiyan mo na kung makahimo ka sa kasaypanan, even though wala sa may makakita sa inyo o kung sa aton ng mga nga tao, ang Ginoo nakakita, sinayak man kundi omnisyente siya, omnipotente siya, omnipresente siya, no, nga Diyos. The sin grieves the Spirit. So, ang balaan ng Espiritu, nagalain iya pamatyag, nagakasubo siya kung makita niya ikaw nga nagapakasala. What else nga nakita naton diri that we also give up sometimes ang ground naton pinaagi sa pagpakasayop naton mo. But sing ganun pala, do gina-give up naton, do gina-sikway ta ang aton rights, ang aton balang nga pagka Kristohanon nga ginhigugma kagin palangga sang Ginoo, nga ginpanginbatyan sang Dios na give up naton ini. Nalipat kita nga we have to keep it. We have to defend kung dipindihan naton ina. Now, inapagid ang isa pagido, hindi namang ang sala nagapasubo sa balaan ng Espiritu, kundi ang sala nagahatag sang ground sa aton, nagahatag hulot, nagahatag ligwa, kag ang sala nagahatag sang ideya sa yawa. So, gives ground to the devil. Because, you know, mga Kristohanon, ang sala bala nag-allow ini sa yawa, i foothold, no, ginmention na kun inibla ang foothold sa naligad kay mga inadlaw from which he can attack your life. Sama sa me, no, ma-emphasize naton ang 1 John 1:9, no, ang naunang 9, ako kun ang naunang 1 kapitulo 1 bersikulo 9, no, mas patahom nga aton ini ang mga aton ini maintindihan mga Kristohanon. Kaya nga aman, amo ini ang naghatag sa aton sang pagtalupangod nga ang pulong sang Ginoo isa sa mga dapat naton sundon, hindi kay ang pulong sang iban pa, hindi kay ang pulong sang iban nga mga ginapangayuan naton sang laygay, pero tan-aw naton bala ginambal dira sa 1:12 o kun sa naunang 1:19 nga kun ikonpisar ta lang ang aton mga kasaypanan, siya matutom kag matarong nga magapatawad sa aton sang aton nga mga sala, kag magtinlo sa aton halin sa indi pagkamatarong. So amo ini to cleanse us from all unrighteousness. Now over and above, ara man na makita naton sa naunang 1 kapitulo 2 bersikulo 1 kag sa Romans chapter 6 makita baton sina apang mga kauturan, nagapasalamat kita sa Dios nga nakita naton ang kapatawaran. We must thank God nga masapwa naton ang ready lang gid galiya ang forgiveness nga ginatan-ay niya. But you know why? We need to remember that sin does not even o kung that does not ever kung ato makita bala, wala gid inaya ang sayop kung ibalik naton sa pagtalupangod naton ini, have to happen. Wala inaya na natabo dira apang kun aton masapuan, ginhambal dira ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 nga ang sayop bala amo ina ang ground sang yawa nga dira niya kita iguon, dira niya kita ibulilyasuhon sa aton commitment sa Ginoo. So kabay pa kung tani nga kabay pa nga indi naton pag i-give up ini ang ground naton nga ginatindugan, ang ground being a sons of God. You know kung aton masapuan diri hindi naton hindi naton pag-i-allow ang yawa nga maga put hold sa aton, from which hindi naton bala pag-i-allow siya nga i-ano ta pa siya i-tagaan ta sa hulot, sa aton kabuhi nga magtiplang sa aton. Remember sini nga mga batang nga pasalamat kita kay ang kapatawaran ready ina when we ask and confess siling sang 1:1 na unang 1:9 nga if we confess our sins he is faithful and just to forgive us. So ara lang na da matutom siya nga patawaron niya ikaw if you are going to ask him for forgiveness. That's why hindi talang galing pag-give up ang aton ground sa pagpakasala. Labi na gid sa mga kasaypanan nga laban-laban makumiter naton adlaw-adlaw. That's why idependihan naton ini. Now, aton man mala istoryahan kung paano naton ini mag-gain. Paano naton ini madaog. Adlaw-adlaw ang ground nga ginatindugan naton. Ina, paano naton masurrender ina nga ground. You know, ang ina nga ground nga ayhan na nakuha na surrender na sayawa o kung nag-give up mo na kay ang perdi ka na sayawa can be reclaimed. Ang pang mga kauturan, tanawa bala no, ang istorya bala sa Ginoo naton nga wala na kita ground nga ginatindugan eh. Apang gin-reclaim niya ini. And it's always costly. Now, ano ini ang nakita na kung dari nga explanation? Warfare is always costly in men and materials. Nga aman, di tuod no? Nga kung kisa, hindi nato madala ina sa away mo. Ang away nga Kristohanon, hindi nato ina madala sa away-away. Wala na sang aputan kung mag-inaway-away kita. We have to remember that we are all Christians and we have to remember that we have a common denominator. We have to remember that we have the same Savior, Jesus, Ginoo, Lord Jesus, nga ginasimba ka ginaalagad naton. Kung aton bala masapuan amo iniho, sa akong pagpanilag bala, kag sa pagpanalawsaw naton dire, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo on how to gain the ground nga wala na naton, nga nalipatan ta na ini bala. Nga may mga paagi gali, may duha diri ka paagi nga nakikita ko nga marigay naton inang spiritual ground nga ginawakal tadi that has been lost to the enemy. Ano nang spiritual ground nga naperdi naton sa yawa? Sa 2 Corinthians chapter 2, no, tanawa naton bala sa ikaduhang Korinto, kapitulo 2, no, sa 2 Corinthians chapter 2, verse, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 5, no, aton ini talupang doon, sa ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 3, tubtub sa 5 nga nagasiling, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Kinagalakat pang kita sa unod, wala man kita nagkapakig-away, pinaagi pagkatapos sinis ang aton nga kaugalingon. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty is ganan through God to the pulling down of strongholds. Now, amo ini blaw, may mensahe ko lang nagligad nga ang may mga strongholds gali ang mga Kristohanon. Kag ano ina ang mga strongholds? I-discuss nato na later on. This one sa verse 5 ni kasiling, casting down imagination and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thoughts to the obedience of Christ. So ano ina ang mga strongholds? We have to realize mga Kristohanon that spiritual victory cannot be accomplished. Ang espirituhanon nga kadalagan hindi ina ma-accomplish ni mo kag nakon kun ginagamit mo ang unod nun nga metodo, fleshly method. Kinahanglan gid ya ang one way na dire to regain the spiritual ground that has been lost to the enemy is number one, repentance. That's why I have said, kinanglan i-realisar naton nga ang espirituhanon nga kadalagaan, hindi ni mo ina ma-accomplish, hindi ni mo ina mapahayag, hindi ni mo ina masiling abi nga, okay na ni, kay gingamit ko ang akon metodo sa unod nun. You know, that is the way of the world. And sadly, it has become amo ini ang dalanon sang kalibutan nga masubo nga amo na nagamo na ina. It has become nga trend na bala in the modern church. Ang mga moderno kasi man niya, himo tanibala amo ni nga paagi kay man. Nami niya mo, kulukinding-kinding tabla, madurudagyang tabla, mapilosip tabla sa amo ni nga klase filosip. Kay ang mga filosip nato ng isang unang inaiyaya, mga lumang tugtugi na naiya. Hindi na naiyaya moderno karon. So amo ini ang trend, amo ini ang dala nun sang kalibutan kag sangyawa. Hindi naton gali madala sa aton lang ya gali ya fleshly way, using fleshly method. But what we need to understand is that power comes from doing God's business, God's way. Gahom nga ginahimo naton ang business ng Diyos kag ang dala nun sang Diyos. We only regain spiritual ground when we humble ourselves before the Lord, deal with our sinful condition. Kag i-operate nato ini within the guidelines of His Word. Mga Kristohano, amo ini sa Acts chapter 17 verse 30, humble or be humbled, sa 1 Peter 5:6, the choice is ours. Repentance ini mga kauturan. What we need to understand, as I have said, nga amo ang gahom nga nagaabot, nagahalin sa paghimo sang hilikoton sang Dios kag sang iya dala nun. Ma-regain lamang nato ini ang spiritual ground when we humble nga magkun magpaubos kita sang aton kaugalingon before the Lord. Deal with our sinful condition, i-operate naton within the guidelines sa iya nga pulong. Kabay pakuntani nga i-operate naton sa guideline lang gid pirmi kita ya sang pulong sang Ginoo. Kay kung kaisa nagagwa kita, kung kaisa ang mga panguna-una kag mga pagtuo pa to sang konsino pa to ng mga tao to, of course mangin alamon man na sila, but we need to understand nga ang giya naton ang pulong sang Dios. We need to understand nga ang gahom halin sa paghimo sang hilikoton sang Dios kag sa iya dalanon. Pastor Gideon Kahilig, good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga namon nga manugpalambati. Salamat gid sa pagbukas ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Salamat gid nga sa sining aga makabisita kami sa inyong mga panimalay kag makadalas ang mensahe sang aton nga Ginoo. Kabay pa nga ini nga mensahe maghatag sa aton sing pagpabakod, paghangkat kag pagpalig-on sang aton mga pagtuo labi na gid sa nagakalatabo sa siningap mga panag-on. Mga hinigugma, magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sang kasulatan, isa ka familiar nga verse. Makita naton sa John chapter 16 verse number 33 nga nagahambal, "These things I have spoken unto you that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Ang Ginoo magapakamayo sang iyang pulong aton ginbasa. Mga hinigugma, kung aton lang tuon ang context sa sininga nga verse nga ginbasa naton, si Ginoong Hesus diri nagapreparar sa iyang mga gintutunan nga may magaabot nga crisis sa ilang nga kabuhi. And Jesus has spent dira sa John chapter 13 pakadto sa chapter 16 preparing the disciples for his departure, and he has told them nga he is going away. They will experience sorrow. The world will oppose them. Ano pa gid nga matabo sa ila kabuhi? So ginaprepara na sila ni Ginoong Hesus. Amo nang ginambal diri sa balaan nga dinalan sa kasulatan mga hinigugma, "These things I have spoken." Jesus prepares us, "These things I have spoken." Meaning, God's word prepare believers before the storm. Amo ra kanami mga hinigugma, no? Preparar kita sa aton nga Ginoo. May nagakadapat nga may preparasyon kita amo ni sa sining nga mga disciples nga ginhambal sa ila. Nga magpreparar kamo. Kag kun aton diri lantawon si Ginoong Hesus diri nga ginhambal dara niya, "In me you may have peace." So Jesus gives us peace. Peace is found in Christ, not circumstances. So muna ang kalinong, ang pagidait, makita lang natin, masapuan lang natin sa kay Ginoong Hesus. Hindi sa mga circumstances nga nag-aabot sa kabuhi natin. Kag si Ginoong Hesus dali nagsugit sa kamatulan. Ano ini kamatulan? "In the world, you have tribulation." So Christianity does not deny suffering. Amo na nga mag-aabot gid ang pag-antos sa tagsa-tagsa naton nga mga kinabuhi. Mag-aabot sa imo, mag-aabot sa akon, kaya mo nindi rin ginambal sa balaan gitilan sa kasulatan. Kaya ang katahum dali bala, may mga tribulation kita, may maabot nga mga kabugatan, unos sa aton mga kabuhi, anuman dira nga klase, But Christianity does not deny suffering. Mag-atubang kita sini. Kaganami kay siling giniginong Jesus, nagahangkat sa Jesus commands courage. Take courage. Be of good cheer. Magpakabakod ka mo. So, ang pagtuo does not mean the absence of fear. It means trusting Christ despite fear. Yes, gipripara sila ni Ginoong Jesus. Kag makita naton diri, si Ginoong Jesus lang gid makahatag sing kalinong sa ila. Hindi nila makita sa iban, hindi makita nila sa diin mga bagay sa ilang kabuhi, hindi makita ina sa manggad. Bisan damo pa imo manggad. Pero may mga butang nga wala ikaw kalinong. Kay abi nimo saling nimo kadamo na sa imo sing mangga, damo imo kwarta, may kalinong ikaw. But no. Makita nato nang matutuon nga kalinong sa kay Ginoong Jesus lang gid, in me you may have peace. Amo na guru abihan nga experience ikaw. Gapamangkot ikaw sa imo kaugalingon. Nga ari naman ang tanan sa akon. Ang may maayo ako nga trabaho, may maayo ako nga panimalay, may salakyan ako, kakun anong akon nga gusto ko makuha, pero nga wala ko kalinong. Kay ang matutuo dyan nga kalinong na base ina sa kay Ginoong Jesus, kay siya lang ginmakahatag sina, mga utod sa Ginoo. Kaya muna siling naton, ginpakilala ni Ginoong Jesus sa ila. Ini nga kamatuuran sa ilang nga mga kabuhi nga sa sini nga kalibutan may kangit-ngitan kita. Ang pagkakristuhanon or ang Christianity does not deny suffering. Mag-aabot gid. Kaga kanami nga bisan may pagtilaw sa aton kabuhi, may pag-antos sa aton mga kinabuhi. Sa Ginoong Jesus nagahangkat gid gyapon, take courage. Be of good cheer, mga hinigugma. Nga man, kay siling ni Ginoong Jesus dara, I have overcome the world. The believer's confidence rests on Christ's finished victory. I have overcome the world. Kung nato lang tawon, ano bala ang na-experience ni Ginoong Jesus diri sa kalibutan? Ano ang mga inagyan niya? Naagyan niya man nga may mga tao nga nagabantay sa iya, may mga tao nga luyag lang nila ang miracles ni Ginoong Jesus, hindi sila magkilala nga siya ang Messiah. May mga tao nga sa diin magpakalain sa iya. Ano pa gid? Na-experience niya ang pagsulay man sa kabuhi. Pero ano natabo? Nangin ma din ang ugon sa iya sa pagsulay. Pag-antos, tina-overcome yata na. Tiyan mo na mga hinigugma, mga utod sa Ginoo. Kung aton diri, lantawon, pamalandungan, ininga mensahe sa aton na Ginoo, makita naton nga si Ginoong Jesus, I have overcome the world. Ang munang pinakamanami, we learn that trouble, sickness, and grief come to all. Nagaabot ini sa tanan-tanan gid nga mga tao. Nagaabot sa imo, nagaabot sa akon. Ayan ang laing mga pagtilaw nga aton na experience sa aton kabuhi. Kay kung kaisa nagapaminsar kita that if we do God's will, tight our income and serve others, that nothing tragic will happen to us. Abi natun. Ako ni mo na ito na kabubuton sa Ginoo, mag-atag kita sa aton nga tithes, mag-serve kita sa aton mga hinigugma sa kabuhi. Wala sang may matabo sa aton or wala sang may mga siling naton nga wala natin ginapaabot, pero nag-abot man sa aton. Hmm? Bro, I'm not saying nga hindi ka maghimo sa kabubuton sa Diyos. I'm not saying nga hindi ka mag-tight, hindi ka maghahatag sa imong gugma sa Ginoo, sa iglesia, sa simbahan. Hindi butsing ganun nga hindi ka mag-serve sa iban. Ang butsing ganun, nga bisan, nagahimo kita sinitanan, mag-aabot gid ang mga kasakit, pagtilaw sa aton mga kaboy. Kaya mo na ginambal ng Ginoong Yesus. Labingin sa mga disciples, in the world you shall have tribulations. So there are some things all of us have to bear for both good and bad experiences come to us all. And they usually balance out in the long run. But if not, one day, God will reveal the reason and reward the faithful. Ano pag it? Natunaan natin nga ang trouble, ang sickness, and grief mag-aabot git sa atong tanan-tanan. Wala siyang exempted. Ano ka man katutom sa Ginoo, mag-aabot git na. Kangay sa kay Job, sa katawo nga matarong, pero nag-aabot man ang pagtilaw sa iya kabuhi kag sa iya mga panimalay. So we learn the meaning of patience. The Bible says, glory in tribulation, knowing that tribulation worketh patience, and patience is the power to hold out, to refuse to quit, to keep on keeping on. It is the ability to go on when you feel like giving up. Amo na mga hinigugma, mga utod sa Ginoo. Natun-an natun ang meaning sang patience. Nga kung kaisa sa aton kami, mag-give up na kita. Mag-quit na kita. But, gapasalamat kita sa Diyos. Nga ining mga pagtilaw nga nag-abot sa imo kabuhi, ining mga kabugatan, ining mga problema, hindi ina makauntat sa imo sa pagpadayon, sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Amo na ginambal sa Romans 5:3. Paul is not merely telling Christians to be positive when suffering. He is explaining how God uses suffering within the life of a believer to produce spiritual maturity and hope. So sige lang. Hindi kita mag-give up abyan. Basi may ari sa ato nga nagpamati sa siningaga. Pastor, surrender na ko. No, abyan. Hindi ikaw mag-quit. It is the ability to go on when you feel like giving up. Wala ko kay balo. Kung ano man ginabatsyag ni mo, gina-experience ni mo sa silingat iyon. Kabugatan, problema sa panimalay, problema man sa atong trabaho, problema sa atong mga churches, problema sa atong kaugalingon. Ano mo yun na? Abyan, hindi mag-give up. Padayon lang gig kita sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. So we learn the reality of God's love. Love has the power to heal, but it may involve a long process. Amo na mga utod sa Ginoo, mga hinigugma. Kung aton lang tawon sa Ginoong Jesus, Jesus doesn't promise His disciples a life without trouble. He promises His presence and peace in the midst of trouble, because His victory over the world is already decisive. So the presence of tribulation does not mean the absence of Christ. So mga hinigugma, sa sininga kalibutan, in the world, describe your circumstances. in me describes your possession. I have overcome describes your security. Mga utod sa Ginoob yan, in the midst of the baffling mystery of disease, pain, and grief, we can be sure of God's unchanging love. Palangga ikaw sa Ginoo. Ano man nga experience nimo sa siningation, ara ang Diyos nga nagaalay ay nagabulig sa aton. Palapit lang sa iya kay siya gid ang handa nga magbulig sa aton. Ang Diyos magapakamay sa inyo sining adlaw. Inyo abyan si Pastor Chovy Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalikliwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Salmo 65. Ginasabat sang Dios ang pangamuyo. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. O Dios, dapat ka namon dayawon sa Zion. Kagtumano namon ang amon promesa sa imo. Ang tanan nga tawo magapalapit sa imo kay ginasabat mo ang mga pangamuyo. Kun parte sa amon mga sala, bisan madamo ini, ginapatawad mo gihapon. Bulahan ang tawo nga imo ginpili kag ginimbitar nga magpuyo sa imo templo. Maayawan kami sang maayo nga mga butang sa imo balay nga amo ang imo balaan nga templo. O Dios nga amon manluluwas, ginasabat mo kami paagi sa makatilingala nga pagluwas mo sa amon. Ikaw ang paglaom sang tanan nga tawo. Bisan ang sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan kag sa pinakamalayo nga dagat, gamhanan ka kag ginpahamtang mo ang mga bukid paagi sa imo gahom. Ginapalinong mo ang huganas sang mga balod sa dagat kag ang girinual sang mga katawhan. Nahadlok sa imo ang mga tawo, bisan pa atong nagaistar sa malayo nga lugar, tungod sang imo mga milagro. Ang imo hinimuan makapahugyaw sa mga tawo sa bilog nga kalibutan tungod sa kalipay. Ginaatipan mo ang duta kag ginapadal-an sang ulan. Ginhimo mo ini nga mapinatubason. Ang imo mga sapa, o Dios, wala nagakahubas. Kaginahatagan mo sang patubas ang mga tawo. Ginapreparar mo ang duta nga maghatag sang patubas. Ginapaulanan mo sing maayo ang naarado nga duta hasta nga maghumok ini. Kaginapakamaayo mo ang mga tanom nga nagatubo. Ginapabugana mo ang mga patubas sa tion sang tig-alani. Ang bisandiin nga lugar nga agyan mo makaangkon sang kabuganaan. Ang mga palahalban sa kamingawan bugana sang hilamon. Ang mga bukid daw sa mga tawo nga nagakalipay. Ang mga palahalban puno sang mga kasapatan. Ang mga kapatagan natabunan sang mga uhay. Ini nga mga lugar daw sa mga tawo nga nagahinugyaw kag nagakanta sa kalipay.
5: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
4: Salmo 66. Pagdayaw kag pagpasalamat. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Kamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan, maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay. Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya. Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw. Hambalin ninyo siya. O Diyos, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan. Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok. Ang tanan nga katawhan sa bilog nga kalibutan magasimba sa imo. Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo. Dali kamo, kagtan-awan ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo. Ginpamalaniya ang dagat, kagintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang. Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita. Nagahari siya hasta sano, paagi sa iya gahom. Kaginapanilagan niya ang mga nasyon. Dapat ang mga nagarebilde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon. Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios. Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya. Ginatipigan niya ang aton kabuhi. Kagwala siya magtugot nga malaglag kita. Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Diyos.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, mga abyan ka kauturan kay Kristo. Kita nagadayaw kung nagpasalamat sa Ginoo sa sining bag-o naman nga adlaw nga gin hatlag sa Diyos sa aton. Nga sa diin maka kabuhi kita, pagi siya nga bugay, mga oportunidad nga makahimo kita sa mga bagay nga magadala sa himaya kag kaduganan sa Diyos. Kag mangin galamiton kita sa Ginoo agud sa pag palapnag sa may balita ni Kristo kag subuman sa pagpabakod sa aton nga mga pagtuo sa kaangay naton nga mga Kristohanon. May nga aga sa liwat, ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship nga nagpanamyaw gid sa may aga sa inyo. Kag salamat kita sa Ginoo nga makapamalanlong kita sa iya pulong sa sining aga. Before kita nga magatubang sa aton nga tagsa ka mga hilikoton, sa aton nga mga buluhaton sa sining adlaw, mayara kita pulong sa Diyos nga sa diin magamit naton agod nga mayara kita nga kusog sa pagatubang sa aton nga pagpangabuhi, ilbi na sa aton espirituhanon nga espiritu sa aton nga kabuhi. May pulong sang Diyos kita nga magamit naton sa pagatubang. Gani, salamat gid kag kabay nga yara lang kamo sa maayong kaimtangan sa sining aga. Ayhan nagapulo pangapi kamo kag naga-tune in kamo sa Radio DYVS diri sa Bacolod kag nagapamati kamo sa ato programa ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga nagapamati git kag nagasuporta pagi sa pagpangamuyo kag sa pag-follow sa hindi lamang sa programa sa sining aga ang Salmo Morning Edition bisan pa sa tanan nga programa sang Radio DYVS diri sa Bacolod. Ginatamyaw ko dira ang akon nga amigo nga pastor si Pastor Mrs. John Alfaro sang Grace Community Grace Celebration Community dira sa may Sumag kag kaupod sa mga kauturan ginatamyo naton sila sa may aga Pastor John Alfaro kag subuman si Pastor Gridan Palma dira sa Fair Haven Baptist Church sa may Halandon Barangay 6 Bacolod City upod siya panimalay kag sa mga kauturan sa iglesia nga nagapamati man sa ning aton nga programa. Ginatlamyon naton sila sa maigid nga aga. Kaga sumuman, ako mga amigo mga pastors diri somewhere sa Southern Negros, si Pastor Bits Alfonso sa Galicia Fellowship Baptist Church Gusi Ilog Negros Occidental, Pastor Johnny Alusitain diri sa may Gilungan Fellowship Baptist Church. Kaupod sa Panimalay Derla kag sa mga kauturan membro sa Gilungan Fellowship Baptist Church, ginatamyo naton sila sa maigid nga agaman. Pastor Johnny Dayuno dira sa may Kawayan, Pastor Paul Magwa dira sa may Sipalay area, kag si Pastor Ken Sidayon, ginatamyo naton sila sa may aga, Pastor Paquito Agudo dira sa may Bilulig Fellowship Baptist Church San Jose, Sipalay City, kag si Pastor Aldrin Aros dira sa may Nabulao Fellowship Baptist Church, Pastor Dan Salcido sa Hinubaan Baptist Church, si Pastor Dexter dira sa may Bakuyongan, kag sa mga pastors nga malabutan sa atong programa dira sa bahin sang Southern Negros, ginatamyo taman kamo sa may aga kabay ang Dios kid magpakamayo kag magabless sa mga likuton nga gintugyan sang Dios sa inyo. Pastor Robert Casamayor dira sa may Revival Fellowship Baptist Church sa Banwa sang Kanduni, ginatamyo ko man sa may aga. Subuman si Manong Roger Adorante, ginatamyo ta dira sa may Kanduni area. Kadri naman sa bahin sang Northern Negros, Pastor Arnold Perez, ginatamyo naton sa may aga. Pastor Boy De Los Reyes sang San Carlos Fellowship Baptist Church, Pastor Ruben Tutiga sang Cadiz Fundamental Baptist Church, kag sumuman si Pastor Nutdot Bulinas dira sa may kaduhaan Fundamental Baptist Church. Tagtay Brother Ray Horken, dra sa mga sa manapla, ginagamit man sa Diyos silikoton sa Ginoo dra, ginatamyaw ta sa maigid nga agaman. Kag of course, akon mga amigo dre nga mga pastor sa Bacolod, Pastor Rony Arcolas sang Mansilingan First Baptist Church, Pastor Dan Cunivillamar sang MRRP First Baptist Church Handumanan, Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church sa may Mansilingan area, kag sumuan si Pastor Rizaldi Agulino sang Journey of Faith Santa Cruz, Murcia upod sa iyang inigugma sa kabuhi sa kay Ma'am Angeli Agulino. Kag sa tanan nga mga membro sang First Baptist Church sa Mansilingan, ginatlamyo naton sila sang maigid nga aga. Brother Jules sa Divine Gracia, good morning Brother Jules, subo man sa akon nga sister-in-law sa kay Manang Bibing o Virgie Lumangyaw dra sa may barangay Bata. Okay mga kauturan, sa aton nga paglandong sa pulong sa Diyos, diri kita sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 10. Basahon ko ang pulong sa Diyos. Therefore, when we could no longer endure it, we thought it good to be left in Athens alone and sent Timothy, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that we are appointed to this. For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation, just as it happened. And you know, for this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith, lest by some means the tempter had tempted you and your labor might be in vain. Verse 6, but now that Timothy has come to us from you and brought us good news of your faith and love, and that you always be good remembrance of us, greatly desiring to see us as we also to see you. Therefore, brethren, in all our affliction and distress, we were comforted concerning you by your faith. For now we live if you stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sake before God, night and day praying exceedingly that we may see your face and perfect that what is lacking in your faith. Kabay ang Diyos magpakamaayo sa iyong pulong, magapangamuyo kita anay. Father God, salamat kami sining bagong adlaw nga gindugan mo sa amon. Salamat o Diyos ang imugid nga kaayo kagkatutom sa amon. Salamat sa pagpalangga mo Ginoo sa amon. Bisan hindi kami takos Lord, but ang bugay mo Diyos nagpalabot gid sa amon. Gani ang imong bugtongan at inhatag mo para sa amon. Salamat kami sining bagong adlaw nga gindugan mo Lord sa amon. Bagong oportunidad nga makaalagad kami sa imo. Bisan pa sa oportunidad nga makapamlandong kami sa imong bulang pulong, ang akong pangamuyo o Diyos nga tagaan mo kami sang langit noon nga kaalam. Bisan pa kong abyan nga nagapamati sining aga, kabayo Diyos ikaw magabukas sa tingin pusoan ka pangunahuna nga imong pulong Ginoo may hulot gid sa iya o Diyos nga kabuhi Ginoo. Bisan pa Lord ang bulang espiritu magahikot kag mga anointman sa imo alagad, agot tagaan sa sang kaalam sa mga presentar sa Ginoo si mga pulong o Diyos. Salamat gid, and this is my prayer, Father, in Jesus' name, Amen. Okay, sa liwat, maigid nga aga, kagdalayang ang Diyos sang ining aton nga programa sa tagsaka Martes. Nadlaw, agod nga magadala sang mensahe sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Ginoo mga abyan, amo ini ang aton kalanon sa aton nga kalag. Amo ini ang nagapalig-on sa aton tagsaka pagtuo. Agod nga sidiin mangin mabakod kita, hindi kita mangin mahuyang sa mga pagatubang kita sa mga pagtilaw kag paghangkat sa aton pagabuhi sa sini nga kalibutan. Nga samtang kita nagapaabot sa pagbalik ni Kristo Jesus, nga sa din masapuan kita nga matutom sa iya. Kagampulong si Ginoo, amo ini aton gid nga source, agod nga masustain naton ang aton espirituhanon nga paggabuhi, kay nga paagi sa pulong sa Dios, ma-remind kita, matudluan kita kung ano aton dapat gid nga pagahimuon. Okay, so salamat kita sa Dios sa sining aga nga ginhatag sa aton. Okay, sa akong ginbasa dire mga utod sa Dios, pamalan doon sa pulong sa Ginoo dire sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 10 nga sa diin si Apostle Paul nag hatlag gid sang commendation sa mga kauturan dito sa Thessalonica, kagbangod man sa kay Timothy nga iyang ginkabid yang spiritual son at the same time co-laborer sa likuton sang Dios. Ining chapter 3 verses 1 to 10 mga utod si Ginoo, ato makita dre kon paano si Apostle o kon si Timothy nag-ministry sa mga kauturan dito sa Thessalonica. Kag in every detail nga ginahatag ni Paul sa iya nga mga instruction sa iya nga pag-lead sa mga tawhan sa Dios, kapag tudlo sa pulong si Ginoo, masapuan na tundre mga utod sa Dios ang mga bagay nga siliin langin kabahin nakabulig agod nga magmalig-on ang tagsa ka mga Kristohanon sa ilang pagtuo sa Dios. Kagkabalo ka mga abiyang kagutod si Ginoo sa tagsa ka mga local churches, importante ini nga siliin may mga alagad sang Dios, may mga church leaders nga ginagamit niya agod nga ang mga kauturan sila pagtuo sa Ginoo, magmalig-on sila kag makapadayon sila sa pag-alagad sa Dios. Kay kun wala si managalig-on sa tagsa ka mga kauturan kay Kristo, mahapos kag madali sila madala sang mga pagsulay, madali sila matempt, madali sila ma-discourage, kag may possibility nga magpalayo sila sa Ginoo. That's why sa aton mga tagsa ka mga local churches, importante gid nga kita nga mga kauturan sa iglesia mag-get involved kita sa mga likuton, ilabi na sa likuton nga in which diri nga ministry of discipleship mga utod sa Dios, ginabuligan kita nga mag-lig-on, magpag-on ang aton nga pagtuo sa Dios, kag sa diin mabuligan man kita agod nga mapalayo kita sa mga bagay nga pwede makaguba sang aton testimonya, at the same time maka-apekto in a negative sense ang aton nga nakabuhi sa Dios. That's why kung may mga kauturan kita nga ginagamit sa Dios, agod digunon kita mga kauturan, magpasalamat kita kasi din ginakorek kita kag ginatadlong ang aton nga pagginawi sa aton tagsa nga kabuhi, ilabi na sa local church naton. Kag of course salamat sa Ginoo sa ginagamit niya nga mga spiritual leaders agod nga mag-guide kita, magiyahan kita sa aton nga pagkabuhi, nga agod nga hindi kita mahulog sang pagpakasala at the same time malayo kita sa Dios. So muna diri mga utod si Ginoo, si Timothy, siya ang ginggamit sang Dios sa pagpadala ni Apostle Paul sa iya agod nga magiyahan, maministeryuhan niya ang mga kauturan dira sa Thessalonica. Kag makita naton diri utod si Ginoo ang positive nga effect nga sa diin ginggamit si Timothy, agod may strengthen ang pagtuo sa sining mga kauturan dito sa Thessalonica. So ano mga bagay diri nga aton makita mga utod si Ginoo sa verse 2. Sini niya, "And sent Timothy, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ. For what reason? To establish you and encourage you concerning your faith."
1: So Timothy was sent by Apostle Paul, mga uto di Ginoo, agod ma-strengthen, ma-encourage ang mga kauturan na itungod sa ilang pagtuo sa Diyos. So Timothy provide the means, the ministry. He gave them strength and encouragement. Amo ra importante mga uto di Ginoo sa atong kabuhi that there is someone who strengthen us and encourages us sa atong pagkabuhi. At the same way, mga church leaders man, amo na ang isa man sa mga ministry, no? As a pastor, considered as church leaders, amo man na abiyang gutod si Ginoo ang aton nga ministry to strengthen and to encourage sa aton nga mga kauturan sa iglesia. Nga sa diin, mabuligan sila while they are facing in different challenges sa kabuhi or struggles perhaps, we as church leaders, dako nga factor, dako nga bulig ina sa ila, nga siliin kita magahatag, magaprovide sang pagpalig-on, kagpagpaisog, agod nga makapadayon sila, sila nga pag-alagad si Ginoo. Amo na mali Apostle Paul. And Saint Timothy, our brother and minister of God, our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith. Amo na abiyang ang utod si Ginoo bala kon kita kon may nagahatag sa aton sang correction sa aton tagkabuhi kag ini nga mga persona nga ginggamit sa Dios, especially mga church leaders, pastors, church workers, kung gina-encourage kita, gina-strengthen kita, gina-challenge kita, utod si Ginoo, mangin mapinasalamaton kita. Why? Because there is someone who cared for us, who cared for our spiritual growth, nga sa diin, mag-guide kita, matudluan kita. Hindi natin pag-ikabigon nga negative ang mga bagay o mga ginagamit sang Dios nga nagatudlo sa aton sa mga bagay nga sa diin makapamaayo sa aton nga spirituality. There's some situation nga kisa do ka sakit nga aton pamatian nga ginakorek kita, gina challenge kita, but just take it positively sa aton kabuhi. Why? The very purpose nga gina challenge kita, ginakorek kita utod sa Ginoo, because that's the way sa pagpalig-on kag pagpaisog sa aton agud atubangon naton ang aton nga pagkabuhi spiritual sa aton day-to-day nga pagpanglakaton. Not only provide, he protect, no? Verse 3. Ano sila yung sampulong sa Diyos sa verse 3? Hambal niya that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that we are appointed to this. Okay? That no one should be shaken by these afflictions. Apostle or Timothy protect. He work to rescue those who might fall away. So the very reason why there are some leaders or church leaders nga nagakorek sa aton, nag-rebuke perhaps sa aton o to si Ginoo, agod nga kita, oh, mapalig-on, hindi kita ma-shaken amidst affliction perhaps sa aton nga pagkabuhi. Nga man, kay gina-work out niya, agod ma-risyo kita, nga hindi kita mahulog, hindi kita mapukan. Ha? Amo na ang mga pagtudlo sa pulong sa Diyos, ang pagkorek sa aton, batunon tayo na nga may kalipay, bugos sa aton tagipusoon. Because that's the way, abyan nagutun sa Diyos, nga ma-rescue kita from falling away. Wala na si iban pa nga magatudlo sa aton, kang magkorek sa aton kabuhi o to sa Diyos. Kundi ang mga pastor, church leaders, church workers, kag as Christians, as believers of Christ, kung ginatudluan kita, mangin grateful kita. Why? Tungod kay ginatudluan kita. Kag ang reason nga ginatudluan kita para i-rescue kita abiyang ugutod si Ginoo from falling away. Kay mo ang bali Paul, that no one should be shaken by these afflictions. Perhaps nagapangatubang sa nga kalain nga mga afflictions, struggles in life ang mga kauturan sa Thessalonica. But the real reason why Paul sent Timothy for them to be rescued from falling away. Amo na abiyang kagutod si Ginoo. Kambalya, for you yourselves know that we are appointed to this. Kabalugid sila. The reason why Paul sent Timothy para i-correct sila. And the same way abiyang kagutod si Ginoo sa aton man ng mga Kristohanon, mga followers ni Christ, mga believers ni Kristo Jesus. The reason why there are some church leaders, pastors, church workers na ginahatag sa Diyos sa aton mga local churches, isa sa ilang mga ministry para i-correct kita. And the reason of correction is for us to be rescued from falling away. Amo na abiyang nagutod si Ginoo. Number 3, preserve. He fought to ensure the work had not been in vain. Verse 4. Silensya verse 4. For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation, just as it happened. And you know, for this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith, lest by some means the tempter had tempted you, and our labor might be in vain. Preserve. He fought to ensure the work had not been in vain. Isa man sa mga gina-provide sa mga church leaders, church workers, pastors, nga ma-preserve ang aton nga pagtuo, magmalig-on kita, agon utol sa Dios, hindi kita maguba. Kag ma-secured kita. That's why ang banya, and our labor might be in vain. Di mangin wala pulos eh. Kung wala lamang kami gahatag sa concern sa inyo ng spirituality. Amon pa salamat kita sa Ginoo gid. Nga kung may nagatudlo gani sa aton, nagakorek sa aton ang pagkabuhi, the very reason because they are concerned sa aton. Okay? Concern na sila. Kag amo man na, samtang nagatubang kita sa mga pagtilaw sa atong kabuhi, may tendency nga maluyahan kita. May tendency nga ma-discourage kita. The reason why God sent some pastors, church leaders, church workers, spiritual leaders for us to be encouraged and for us to be protected, and then para ma-ensure nga ang likuton hindi manginwalay pulos. Number 4, promote. He motivated them and cheered them on to grow. Amo naging provide ni Timothy sa ila. But now that Timothy has come to us from you and brought us good news of your faith and love, and that you always have good remembrance of us, greatly desiring to see us as we also to see you. Therefore, brethren, in all affliction and distress, we were comforted concerning you by your faith. Wow, utod si Ginoo. Nabatian gin palabot ni Timothy ang update sa kay Paul. Kung ano bala ang spiritual status sa mga kauturan sa Thessalonica. Kagin pahayag ni Paul nga sa diin nangin positibo ang response nila. At the same time, utod si Ginoo. Nga ginabal ni Paul nga sa diin ang ila pagtuo naglambo. He motivated them and cheered them on to grow. Yes, abiyang kagutod si Ginoo kalipay sa mga pastors nga mga kauturan sa iglesia nagatubo sa ilang pagtuo. Nag-respond sila positively sa maing balita, sa pulong sa Diyos. Kago ginagiyahan sila sa mga local pastors, local leaders, kag sila nag-response positively, that is a good indication that indeed, nag-grow sila spiritually. Kag isa ina sa mga utod si Ginoo, isa ina sa mga success man sa mga pastors, nga kin makita ang mga kauturan nga nagatubo sila, sila nga pagtuo. Hindi ba? Abiyang kagutod si Ginoo. So, promote. He motivated them and turned them on to grow sa ilang spiritual life. And then, verse 8 of 9 and 10. Manya, for what thanks can we render to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sake before God, night and day, praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Abiyang kong utol si Ginoo, isa sa mga bagay nga ginaimo sa mga pastors, church leaders, amo sa diin nga nagapangamuyo sila. Nagapangamuyo kami sa mga kauturan sa iglesia. Ginadala namon sila sa pagpangamuyo. Ginalift up namon sila sa pagpangamuyo. Kaga mo na ginimo ni Timothy. No? Yung sa diin, night and day, praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Nga, bukod si Ginoon, abiyang ugutod si Ginoo, si Timothy, nag-ministry siya sa pagpangamuyo, sa paglambo sa kabuhi sa mga kauturan. He led the way in praying for what they still lack. Kung ano mga kulang, anong kinahanglanon, ginadala sa pagpangamuyo ni Timothy agud nga siya diin may munan ina ng mga kinahanglanon sa mga kauturan sa iglesia. Ngani abiyano kutun si Ginoo, kita ng mga Kristohanon, mga membro sa mga local churches. Kung inyo talupang doon, amo ina ang ginahimo sa mga pastor sa inyo. Amo ina ang mga ministry nga ginadala sa mga local church leaders, spiritual leaders, pastors, church workers. Agod nga siya diin for your own benefit and advantage in which ang iyong pagtuo magalambo sa tubangan sang Diyos. So kalipay namon nga makahimo sina. Nganabiyan kung utos si Ginoo, kabay ni ang pulong sa Diyos gid magpakamaayo sa inyo. Kulabos ng kita sa tsimpo, kita ay naman kita sa sunod nga simana sa pagdala sa mensahe sang pulong sang Diyos. Sa liwat ininyo abiyan, si Pastor Alan Lumangyaw, sang Kainos Christian Fellowship. Kung nagkinahanglan ka mo sa pagpangamuyo, prayer counseling, or Bible study, feel free nga mag-message sa aton ang atong Facebook account, Alan Sabordo Lumangyaw. Kalipay na kon, kalipay sa kauturan sa Kainos Christian Fellowship nga makaministry sa inyo, mga abiyang kagutod sa Ginoo. Gani sa liwat, kabi ang Diyos kid magpakamay sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.
2: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time at 7:06 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayang hanga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas! Again, it's a Tuesday morning and kamusta ka mo, kamusta? Kamusta ang inyo tagsa ka mga helikoton? Kamusta ang inyo tagsa ka mga alubrahon? Ha? Ang Bacolod City, nag-ulan naman kita liwat, pero hindi gid nga lawig. Nagturo-turo sa ulan, pero hindi gid lawig. Pero ang Pampanga, mga kabyanan, wala pa ginagsabsay ng ilang tubig. Kung malakat ka mo to sa Pampanga, dala ka mo pumpboat. Ang ambal sa mga kilala ko, dala ka mo to pumpboat. Kaya medyo kinanglan, gidsing pumpboat dito, mga kabyanan. Tagahawak ang tubig. Oh? And damo lang mga kaluoy lang tos mga kauturan kag mga ato kababayan dito sa Luzon area. Bulacan, Pampanga, dira na yon kay amo gina ang mga lugar ang mga balahaon eh. Ha? Pero dire sa aton, padayon kita gyapon. Salamat kita sa Ginoo kay hindi pa gid mo na masyado ka balahaon dire sa aton sa Bacolod City kag hindi pa gid masyado ka amo na kadasig bilang nga magsaka ang tubig blaw ang Bulacan bikag Pampanga ang tubig dagat bi mga byanan o kaga gaupod sa gaupod sulod te amo nang problema subong no kada magtao baha sa aton diri ya magtudo ulan magtao mga baha dira lang na yon sa may SM no so te kay diri sa aton medyo taas-taas ta gaba. So, medyo hindi masyado. O, dire lang sa mga, kung tudugid kayo ang ulan, wala agad untat, pilaka oras ka wala untat, blaw, alin aga, pagkatapos, siguro mabaha rin sa may NGC, o, ang dalan, o, dire sa may East, o, dire sa may, abotong din pa ng iba ng mga blaon ng mga lugar, o, sa mga Mandalagan, amugin, ano. But then, let's just pray gihapon, nga, hindi lang ito maglambot sa amo na ang mga sitwasyon. Kay may mga ginahimo, may ginaubra kita do adlaw. Kabudlay kon maigo kita sang amo na nga style sang baha. Kay hindi na kita kagiho sang aton nga mga helikopter. But anyway, Tuesday na Tuesday mga binan. Kamusta ang inyo nga mga kamusta drag inyo mga tagsa-tagsa ko mga helikopter ha? Kamusta na inyo tagsa-tagsa nga mga ulubrahon kag ano dang inyo nga ginapamahaw amo ginang pinakanami nga panumdumon pagbog.

Kaling kalkag. Kung sa Japan pa, sakura shrimp. O gusto nyo nga, mabakal ka mo hipon mula, para medyo, anong sudan nyo? O mamangkot mula ho? No, mamangkot, anong sudan nyo? Sakura shrimps. Social. Amo na tawag sa, amo nang tawag sa Japan, mga kabiyanan. No? Kag, abot ako na ano nang tawag dito sa ato na? Kay, ano na eh, ang mapula-pula, bala, di ba, mabakal ka hipon, may hipon nga mapula-pula. O, may hipon mga medyo maputi-puti. Ang mapula-pula, ma-orange-orange, yung mga natawag nga sakura shrimp. Japan's ruby of the sea. Ruby of the sea. Yeah. Pero napit na malang hipon, no? Pero tinluan na nato mayo. Kay, kung gabakal ka lang bala sa kundiin ka gabakal, tsunling, lutoon mo lang rikta, crispy mong, crunchy. May bato, may shell. Tinluan mo gid maayo. Amo nang technique drama mga biyanan ha. Tinluan mo gid maayo, kakson mo mga bato, mga shell. Ang iba niya, ginarikta lang mong, kapin pa kung ginaturtabla, nabutangan itlog, namit nabutangan itlog mong. No? Tangan itlog. Ang iba niya, ginabutangan sing, ano, semi-okoy style bala. Oh, amo nang ginahimo sa iba ni. Pero, oh, pero namin na may itlog lang, no? Itlog kag asin. So, amo na din, sakura shrimp. sakura shrimp. Anong pagkao dyan na? Ah, Japanese food kami yan. Eh. Kaya daw pigado, gito nga mo nga pangabuhi. Ano nga ang Japanese food man? Nga mahal sa Japanese. Sakura shrimp. Oh, bago naman ka muna tunaan sa bungaga. Amo nang tawag sang hipon. No? Sakura shrimp. Oh. Kanamit, pwede mo na blaklawo, no? Partner Jol, no? Buto katisting ka ng kilaw. May kilala ko yung nagakilaw. Sino mong? Kay nakita ay ako no sa Japan. No? Siling ko no sa Japan mo. Sweet and savory. May nakita ko rin ng kilaw. Sini okay ako na? Pero kami, ang ginakilaw naman sa una, ang iniyang hipon sa ang gindakan kong lugar dito sa Leyte. Hindi ni masyado to, hindi nito masyado kay ang lugar naman to, medyo batuon balahaw. Daw, more on coral reef. Oh, so, wala ka may masyado makuha ang mga sakura shrimps kay namian sila sa mga ang dalong balabalas. O, muna namian nila. Kag, amo na subong ang ginasud-sud bala, tawag sa oriental, ginasud-sud. Amo niya. So, sa amo niya, ang damo to ya, ang namilang gagmay nga isda, partner, ang gagmay-gagmay gin, ang ginaturta man. Ano nang tawag sa ganyan, partner Jol? Lipat ko, partner Jol. Ano nang ganyang isda gani? Ang gamay na blang ginaturta? Ang lobo-lobo. O, oh, lobo. Na. Ako ay may lobo. Lobo-lobo. Namit mo na lobo-lobo. Amo na eh. Ginaturta namon. Ginakilaw. Ginasabawan. Pero nang sakura shrimp. Oh, Japanese food. Kung nagasundaan ko muna subong sa ngipon sa siningaga. Sakura shrimp ina Japanese foods ang inyong ginasundaan. Anyway, mabiyan na City 14. Antes na magpadayon, mamati kita na isang isa kambahan. Malagating na liin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Kabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:20 mga kabiyanan. Kamusta na? Ano nang inyong kasikas mga kabiyanan? I will make a joyful noise, no? I will choose to rejoice today. Oh. Kung ano man ang nakatagsing kasubo sa inyong mga tagsa ka mga tagipsuod dira. Oh. Kag ano man ang nagahatagsing problema, ipili ang maging malipayon ka. Oh. Kami medyo sinulubo na ngamon nga aga subong. Kami po ay iniwan ng aming alagang aso. Medyo masubo ang kuyanan. After 10 years, more than 10 years, oh, 10 years. 10 years nga, titigo lang na gidman. Kami po ay iniwan ng aming alagang aso. Siya po ay nag-journey to the skies na. But then, kinanglan natin i-conquer ang aton niyang emotions. Sa munang ginambal nga, learn to master your emotions. Kaya kung hindi kaya master sa mga emotions, gawigit-wigit ng ato niya nga emosyon wherever we go. So we need to master to master and to master ang MA kag MU kay kinanglan no kag kun by the way kun may laktan kamo sa siningaga kasi ning adlaw. Hindi magkalipat sa inyong mga payong. Oh, reminder naman, this is a daily reminder na madala kita payong. Kaya nga ito niya nga ulan, from time to time, no, nag-bisita siya ito. Pero ang ulan, mga biyana, no, ang binipisyo bala subong sa ulan, kung malanto ako mo sa kalangitan, nagtinaw na ang aton langit. Okay? One of the benefits sa ulan, mga biyana, nga sa nagligad, bagid nga balik-balik, bala nga todo, kay natinluan ang aton kalangitan, natinluan ang haze mga kabiyanan. Oh? And it's a fresh air liwat to na taas na aton nga AQI. Nagligad ya law ay gitu ya mga kabiyanan. Oh? Nagligad law ay gitu ya ang hangin aton kag aton nga air quality diri sa Negros Occidental. Kay grabe to ang haze mga kabiyanan, no? And damo to gahatsi-hatsi. Damo ga pang ginaubo o sa Cebuano pag gihubak sa hiligay nun ginhapo oh. So amun ano kay kalaw ay isang air quality pero subong tungod kay nagsigi ulan medyo nagtinaw aton kalangitan hindi pa magitanto nga pertin na katinaw no medyo nagtinaw na buhin-buhinan ang haze mga kabiyanan. Kag magkasila ka, fresh na fresh. Pag ginawa mo sa pagsinghot mo sa ginawa, oh, fresh na fresh mga kabiyanan, fresh from the rain, no? Oh. Kag amo nang nami nung aton nga mabatsyagan bala, kay kapriska sang hangin, oh, kapriska sang palibot kun nakaulan, no? Oh. Kapin pa kun magguwa kabila malakat-lakat ka after the rain. Batyagan ug gidya ang pagpakamaayo kag katutom sa atong nga Ginoo no so amo na and kun nagajaging kay di ka na mabudlayan kay tinaw ng hangin no hindi again ha hindi magid masyado hindi magid amo na nga party na kaayo ka clear pero nabuhin-buhinan ang aton nga haze sa kalangitan no amen and it's been a few days na nga nag-haze mga kabiyanan pero nagtungod yung sige ulan nagnami na . So instead nga magreklamo kita sa ulan magreklamo kita sa kung ano man mapasalamat kita sa Ginoo salamat sa ulan . Kapin pa ang mga nagapangamuyo bala nga maulan na ng ilang gintanom . Sa sining mga tinion bala dako gid nila pasalamat kay nagulan . Kay kun wala ulan ti malamala gidi kun wala gid ulan kag kun mapabunyag ka naman ti dako ka gasto kun mapunyag pero kun ulan libre lang ha libre lang so amo nang aton nga pasalamatan si Ginoo sige nga aga mamyanan And ato niya nga first honor sa Silingaga si Sir Jan Watas. Pagkakal natin. No? Ni Kakson ang kruna ni Sir Jan Watas. Good morning, sir. Good morning. And kay Ma'am Roslyn Pantunyalo, second place. Good morning, Ma'am. Good morning. Sa bilog nga pa ni Malay Pantunyal. Sa mga sa mama kagpapa ni Ma'am Roslyn, sa mga kabataan, kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Ani ng Suping kagdaday sa Kawayan Baptist Church, may aga, kay Sir Jules, sir, good morning, kamusta? Sir, aton nga matutom nga naghatag dyang updates from time to time, no? Si Sir Jules, nagsaka na naman mamayanan ang ato niya nga gatong, mga presyosang gatong mamayanan, suno sang pag-research, kag suno sang mga paglantaw, kag pagbantay sa mga eksperto natin sa gasolina, sa gatong, ang pagsaka subong, approximately, more or less, gasolina, 4, diesel, 5, 5 pesos, kerosene, 5 pesos. Bao. So, butang ta, ang diesel, subong ang nagkagapon, 84. 84. Plus 5, 89. Ang ibang group, kasi nagdubin. Taliwat. Agay, no? Ang ato niya gasolina, kagapon daw, 72. O, plus 4, mga 75, 76. Ah, no? Dira ang kerosene, te. Mas taas pag yun yung kerosene. No? So, diesel, gasolina, kerosene. Ang gasolina, 4 pesos. Ang diesel, 5 pesos. Kerosene, 5 pesos. So, kung may helicopter ka mo, kung may private plane ka mo, basta na, private plane. Yawan ka mo bakal sa inyong gasolina. Kaya ang gasolina, mga biyanan, siyang mga aton nga mga aircrafts, mga aeroplano, mga helicopter, kerosene based sila, ha? So kung mamangkot ka mo kun nga anong ara sa kerosene, ha? Kaya mo nang ginagatong sa mga nagalupad. pero kung magsakay ka lang sang Silhig Airlines, ano yan, bayad yan, ano na, mamahid ka lang sang lana. Silhig Airlines. Manang aton yung pagsaka sang gatong subong. No? At then, sige lang ah. Okay lang ah. Padayon kita gyapon na. Galing kinanglan ato ni kinanglan ginato ni batuan ning taas ka presyo. Oh, mahal ang gasolina pero ang aton niya nga ang aton niya nga sweldo amo lang gyapon, no? Mahal ang gasolina pero ang pamangkot, mahal ka pa ba niya? Maayo pa ang gasolina, mahal, pero ikaw hindi ka na mahal. O, joke lang na, ha? Joke ba si Karun? Debeon niyo Karun kag maghibi-hibi ka mo na Karun. Hindi na maghibi, ha? Ha? Sige lang, ha? Mahal ka pa rin ni Lord. Nila? hindi kaya pabayaan ni Lord. Mahal na sila. Wala sila kapalaga sa imo, ha? Importante, palaga ka sa Ginoo. Ha? Lipati na to. Kumakanta ka na din. I remember the boy. But I don't remember the feelings anymore. Baida. No? Sa Bilog Divina Gracia family, Vallejo, Zamora, Moran, Azacon families, good morning dito sa inyo. Sa City Prince, kasi Bible Center Church family, good morning. Okay, Sir Jacob Baklas, sir, good morning. Kag kay Ma'am Merly Lumawag, mayong agagin kay Ma'am Grace GV. Good morning, Ma'am Melanie Aison, maayong aga. Kay Sir Robert Hisulgon, good morning. Tita Zo Valero Torricampo, maayong aga. Sir Bibot Tombion, good morning. Siling ni Sir Bibot, busy ako. Daw, bakasyon man ang kindergarten, sir. Ma'am Chona Aldea, maayong aga. Siling ni Ma'am Chona. Ako niya pamahaw, anchovies. Ang anchovies, mga kabiyanan, Amo ni ang ginatawag nga guno bla, guno. Obe, i-search natin kung insakto gid man. Guno anchovies. Na sakto guno. Ha? Nami ni mga ano ang guno bla nga ano nami luto sang guno man daw. Sa una ya gapangwa kami guno. Ginapao namon. No, ginapao namon sa lagko nga isda ablaw. Pero siling nila nami no kuno himuon nga sardines. No? Kag himuon kuno nga pinirito, iba niya ginaburo. Pero buta kung ano ning ginabulad, pwede man nabulad ang guno, no? No? Galing kay ka Kiss Abla Kalaw ay mapatian na ton. Imo, ha? Imo utok na utok kaguno. No? Kiss Abla Kalaw ay kay ginagamit ning guno sa paghalintulad sa aton utok bala daw utok guno. Kiss Abla Kalaw ay naman. No? Hindi ah, dako-dako agamay ay mga siguro siguro mga tabaga ka. Ayun nga, gadra. Anchovies, egg, avocado, kag bread. Ah, okay. Siling siyang kilala ko. Ang iya ko na pamahaw. Egg, kag ham. Egg, ham. Egg, ham lang. Oh, Ma'am Ayaleya Amante Banting, good morning. Kay Ma'am Georgia Castor, good morning, gid. IBCP, Bukawi, Igakos, mayong aga. Oh, good morning diha sa good morning diha ninyo tanan. Nagapaminaw mi sige hapon diri sa Igakos, Samal Island, Davao del Norte. Oy, may buntag sa atong mga kaigsoonan diha. Ug sa atong mga kabiyanan diha sa Samal Island. Nindot ni mabiyanan kung naka Samal kay dagat ba dagat nya makapamasul ka. Oh, makapanagat ka. Iniguli ni mo na kay sudan. No, oray, oray. Moray lami diha. No. Oh. Oh, sa mga wala na kayong chindi, hatiya mo na ito. Kay Ma'am Jasmine Kwaikong, mayong aga. Kag good morning man kay Ate Baby Malik sa Dawis, Bohol. Uy, atong mga sano diha sa Bohol. Maadyong buntag ka ninyong tanan. Atong mga sano o mga sana diha sa Bohol. Ha? Maadyong buntag, kamusta mo diha? No? Atong mga kaigsuunan diha nga sige pog sunod sa atong programa, maadyong buntag sa Bohol. Kung ang Cebuano mga kabiyanan, may mga natuwag ni sila nga nagkalain-lain ng mga style. may mga variants. O may Cebuano nga puros Y. O kung magkanto ka sa Surigao, no? Puros na sila Y. Waya. may mga Cebuano nga puros L. Oh, kanto ka sa Cebu, sa may especially sa may southern parts ng Cebu, puro na L, mga kalamatis, mga kalatkat, sa bulongbong. Oh. Kung makanto ka naman sa Bohol, ang Cebuano na diha puro J. Oh, ninja ray mo patay ninjo. Puro na J. Kung makanto ka naman sa Cebu, ang original ng Cebuano, puro na shortcut. Instead nga wala, masin, wa, wa, uy. Huh? Ang wala, wa na lang. Oh, oh. Wa. Ano na ito sa Cebu? May mga short, mga nubo, blaho. Pero kung makanto ka si Mindanao, lain mo na ito yung style. Oh, may mga klase-klase yung style ng mga Cebuano. Oh, may mga variants. So, ano ka nga Cebuano? Ano nga variant? Ah, Bohol, Cebu, ha? Northern Cebu, Southern Cebu, Leyte, o Mindanao. Oh? O Cagayan. Oh? Pag-abot naman dito sa Davao, grabe, lain naman natin dito sa Davao, kay ang mga tao to, Konyo, no? Mix, ha? Tagalog kag Cebuano, ginsabi ko baya sa imo. Ginsabi ko baya. No, blablabla. Do pariho dira sa Cebuano sa Sagay nga mix man ang hiligay noon kag Cebuano. Amo man dira niyan sa Sagay. Oh. May mga variants mga biyan. Ha? Kay Ma'am Grace GV, maayong hapon. Si Linya, Pastor, not sure but your volume so low. Basi sa ako, siguro may diferensya. Atun nga volume, puno, okay na atun nga volume, partner Joel. Gasaka na ito. Unanay, Virginia Arabilo, maayong aga. Sige na lang saka ang katong. Manao gamay, masaka at ako. Amogin na yun, no? Panaoga nila. Si Quinta Sintabos, pasakaan nila. 5 pesos. Maligya na lang siguro mga salakyan. Ibakal gatong. Tsakto na. Amo lang gani, no? Nga susubong wala. Ang gatong, tungod sa kamahal sa gatong, ang mga Pilipino, especially mga bakulod nun, dira na lang nag-parking sa mga no parking kaya hindi na sila magsulod sa parkingan sa nga gabayad 20. Kay Sir Robil Escobin, mayong aga. Kay Sir Bilog nga pa ni Malay Escobin. Kay Ma'am Faye, kay Nanay Lumen, mayong aga. Okay na kuno siling ni Ma'am Grace. Okay na kuno. Mayugid, ma'am. Alas 7:36, mga mayanan. Antes kita magpadayon sa aton nga mga suryahan. Suryahan ato ning resolusyon nga sumiti ni Congressman Albi sa Corinti naton diri sa Visayas, mga mayanan. May resolusyon siya nga gin-file kagapon. Istoryahan ta ni kay importante ni mabalaan kag kung anong mahimo kag ano ang matabo lesson sini, no? But anyway, before that, katakitaan ni sa aton nga pabaon sa siningaga. Genesis chapter 13, mga mayanan, verses 5 to 12. Siling sa punong sino, now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together, and quarreling arose between Abram's herders and Lot's. The Canaanites and the Perizzites were also living in the land at that time. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan toward Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of plain and pitched his tents near Sodom. So, ining account mga kamyanan, this was the account of Abraham and Lot nga nagbulagay sila. Now, ining magtiyo, si Lot hinablos ni Abraham. They have been traveling together for a long time. Danaygin ni sila halin sa pagwa ni Abram sa dito sa Ur, the land of Ur of the Chaldeans, nagupod ni sila and as they were traveling tungod kay amo ni sila sa una mong mga herders, mga amo ni klase ila pangabuhi, ang Dios nagpakamaayo sa ila, nagmultiply ang ilang mga flocks, ang ilang mga servants nagdamo, and their possessions had become so great nga hindi ni sila comfortably masuportaan sang duta nga ginatinaran nila all of them together. Okay? And because of that, ang mga tinawo ni Abraham, at the time, ang mga tinawo ni Lot, gailinaway na, kay gagaway na sila lugar, o kami mapahalab di, o kami mapahalab to, o ito'y agaway sila. So, nagsuryahan na si Abraham magsila. Nag-demand siyang ilang rights, left and right. So, nagsuryanay sila maminan. Kaganami, no? Kaya ibiskan si Abraham lang, iya mali decision nga malakat siya eh. Because siyang gintawag sa Diyos. And he was the older one. Wala siya nagambal. Oy, ako di ang leader. Ako di ang masunod. Halin ka di. Pero kanami siya ginambal ni Abraham, no? Siling ni Abraham, let there be no strife between you and me. Then, gitagaan niya, choice si Lot. Oh, sila niya, is not the whole land before you? Separate yourself from me. Pili ka, di ka maganto. Oh, lantawa ang palibot ni mo. Wala na gambal si Abraham. Oh, nga, oy, ako di kay nami ding lugar. Ikaw to pangita ka na to imo. No. No. So, sang ginambalan niya sila at sila naglantaw siya sa palibot. Nakita niya ang well-watered Jordan Valley. Oh. Again, ah, gintagaan, gin-emphasis. This was before the destruction of Sodom and Gomorrah. No? Kag siling sa mga aton nga mga experts nga ang Sodom kag Gomorrah dira na na locate sa may Dead Sea na yun. No? So it was the Jordan Valley at that time, before the destruction, kag kanami isang lugar. No? Kanami, ka-productive, kag daw amun ang best choice. So ginpili nila at ang mas manami ng lugar. So si Abraham, na, gin-allow niya. So, he chose peace over possession. Abraham was willing to give up something, a good nga ma-preserve ang ilang relationship. Kag notice kung ano natabo afterwards. After nga nag-separate si Lot sa iya, ang Diyos na kapag-storya kay Abraham and reminded him of his promise. Wala na dula ang blessings ng Diyos tungkol na mas ginpili niya ang kalinong. But instead, he discovered that God was capable of taking care kung ano man ang gin-let go, gin-surrender na Abraham. There are lessons na makuha nato. Number one, not every battle is worth fighting. Yung problema between Abraham and Lot, tunay. May tensyon, tuod ang tensyon. But Abraham understood something important. You can win the argument, but the most important thing is to preserve the relationship. Because winning the argument was not more important than preserving the relationship. Okay, sa nag-alinaway kita over things. Hindi naman mag-matter bala 5 years from now. Kung sino yung tsakto, kung sino ang una nag-sorry, kung sino ang na-recognize, kung sino nakabaton sa mas dako, kag mas daming opportunity. Kung sino yung kakuha sa kung ano niya mo to. You can win an argument and still lose a relationship. Abraham choose a better way. Siling ni Abraham, let there be no strife between you and me. And sometimes yung may letting go is more important. Now, si Abraham, as the older person, he has the opportunity to choose first. Pero ginatag niya ang choice kay Lot. And this required humility. Sometimes, mga mayanan, sa atong kabuhi, ang pag-maintainar blessing unity, it means letting go of something na legitimately maklaim ang tani natin. Letting go of our pride, letting go of the need to have the last word, letting go of resentment, letting go of preference, letting go sa atong demand, na makuha natin, pirmi ko nung gusto natin. Because peace sometimes, man, costs us something. Sometimes what we surrender is much smaller than what we preserve. I don't know. Sa imo sa aton kabuhi, sisiningan, mga tinion. Maybe nag-struggle ka sa isa ka tao or someone or maybe kung sino. Basi may tension sa inyong pinimalay. May conflict sa simbahan. I don't know. May mga unresolved misunderstanding. Antis naton, mangkuturutun ko galingon na binan, kung ano ang, kung sino yung tsakto, mangkutun naton kung ano pwede naton mahimo to preserve the peace and the relationship. Alas City 44, mga binan, antis kita magbarayon, umati kita na si pipila ka mga panumdom. Di malang kita maliin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
2: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likasyaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likasyaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
3: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency at ng himpilang ito.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: Kung pinagbubutihan mo ang iyong trabaho dahil gusto mong umasenso sa buhay, magandang ipagpatuloy mo yan. Kung nagsusumikap ka dahil gusto mong yumaman, wala rin namang masama dyan. Ngunit may mas magandang ambisyon at motibasyon sa ating pagsisipag at pagsusumikap. May higit na mabuting goal kaysa sa pagyaman. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 18, "Be rich in good works, ready to give, willing to share." Kahit marami kang pera, kung hindi ka naman marunong magbigay o tumulong sa iba, baliwala ang yaman na mayroon ka. Tandaan mo, ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo ay hindi lamang para sa iyo. You are blessed to bless others as well. Be rich in good works. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang dahilan ng iba sa hindi pagtulong ay sila mismo'y kapos at nangangailangan din ng tulong. Pero alam mo, sa maraming pagkakataon, excuse lamang yan. We always have something to give. We always have something to share. Hindi lang naman pera ang pwede mong ibahagi. You can share your time, your presence, your knowledge, and your friendship to someone who is in need. How can you be rich in good works? Una, be connected to the source of all riches. Kanino nga ba nagmumula ang lahat ng yaman at pagpapala? Hindi ba't ang Diyos ang may-ari at may likha ng lahat? So be connected to God and you will never be in want. Yan ang sinabi sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Hindi ka magkukulang sa iyong mga pangangailangan kung ang Diyos ang iyong pagkakatiwalaan. Baka naghahanap ka ng trabaho ngayon, kung saan-saan ka na nag-apply pero hanggang ngayon, wala ka pa ring makita. Minsan, ang tila delay para sa atin ay design pala ng Diyos para maunawaan natin ang kalooban niya. Baka kaya hindi ka makakuha ng trabaho ngayon, gusto pala ng Diyos na magsimula ka ng sarili mong negosyo para mas may panahon ka sa ibang bagay na gusto niyang ipagawa sa iyo. Ilang beses ko na nga bang narinig ang mga katagang, "Losing my job was the best thing that ever happened to me because that was when I discovered the will of God in my life." Be connected to God. He is the source of all riches. Pangalawa, invest in riches which last. Ang pera mabilis maubos at mawala. Kaya ang mabuting goal sa buhay ay hindi lamang yumaman, kundi ang sumagana ang buhay sa makabuluhang paraan. More important than money is the ability to create wealth. Mas mahalaga sa pagkakaroon ng yaman ay ang makabuluhang relasyon natin sa ating pamilya at mga tunay na kaibigan. Baka nauubos ang resources mo kapapaganda ng bahay mo, pero kumusta naman ang relationship sa iyong pamilya? You may have a beautiful house, but is it a happy home? Ang ugnayan natin sa Diyos, ang tanging ugnayan na magtatagal. Naglalaan ka ba ng oras para ito'y paglalimin at pagyamanin? Invest in riches which last. At pangatlo, you don't have to be rich to be a blessing. Hindi kailangang materially wealthy para makatulong sa iba. Of course, that will help. What you have right now is more than enough to share with others. Ang kailangan natin ay puso na handang magbigay at tumulong. It is only when you have a heart to help that your eyes will be open to the riches that are already in your hands to give to others. Mayroon kang kaopisina na kailangan ng tulong pero kulang ang resources mo para tugunan ang lahat ng kailangan niya. The little that you have when surrendered to God to bless others is enough. Diyos ang magpaparami sa kakaunti na mayroon ka. Gaya ng ginawa ni Jesus sa tinapay at isda na ibinigay ng bata para mapakain ang 5,000 katao. Be rich in good works. Kung ano ang mayroon ka ngayon, sapat para maging pagpapala sa iba. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Ikaw. Ang pipiliin?
2: Araw-araw.
3: Ganyan dapat magmahal.
2: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
3: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
2: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
3: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
2: B, buy our farmers' rice. Dapat bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
3: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
4: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
2: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
4: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
2: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
5: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
2: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
4: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
2: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
6: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
3: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
7: Let's be responsible every day.
8: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
9: Tinong publiko. Oras na, Pilipinas.
10: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:57, mga kabiyanan. Kamusta ka mo? Ha? Ano lang ato mga likotono, kabiyanan? Nakakadlaw mong kunino siyang balita ni nga ang headline si Bong nga si si Martin Romualdez mga kabiyanan gin tagaan siyang ginserban siyang warrant of arrest sa 7 plus billion nga plunder mga kabiyanan. Kabalo ka mo kung diin siya nagahigda sa ospital, may oxygen sa ilong, may mga nakaangot, mga kung ano-ano. Pero ang nakabutang sa iyang rigilya, isa lang kabilog nga dextrose bag. Ay, kasagad, gini lamang into sa Pilipino, no? I-search mo lang sa Facebook, headlines ang... headline mga kabiyanan. Ginserban siya sang warrant of arrest mga kabiyanan. Nagahigda sa hospital bed mga kabiyanan. Ginserban sang iyang warrant of arrest. Ay kabudlay kasadya no. Kasadya mga kabiyanan. 10 hours ago. Siling ni si makikita si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez na nakahiga sa hospital bed matapos silbihan ng warrant of arrest kaugnay ng 7.4 bilyong kasong plunder na may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects. Okay, dyan nga mga yanan. Dasun ang t-shirt sa CIDG nga nablang pang pinriso, bra. Ang orange sa bilang t-shirt, ginbutang sa iyang adughan. So, nakahabol siya. Naka-oxygen si Martin Romualdez. Oh, dapun damo, nakaangot sa iyang isa lang ka-dextrose. Ang, amuta ko nakabutang ni sa kamuta. Tanay na ipakita balahaw nga naka-injection. Gidya, naka-inject gidya sa iyang panit. Wala eh. Kasi may monitor pa siyang kung ano ni nga mga monitor ni. Go. Pareho ito nagligad sa kay Bunuan, mga kabiyanan. Ha? Siyang si Chief Engineer, former Chief